0: Ai, piripiri shakalanga.
1: Tsimbi.
0: Shin mulandu nichi vho dzhena nichi vho ṅwemwela mulandu uko itea mini?
1: Ah, tsimbi tsimbi vho. Ndi tshi kho to dzhena ofisi ni yanga na to ntanganedza ngoto ralo.
0: Na ati kho lavhelela u vhona tshifhaṱo tsha muthu tsho tsha urali nga murahu wa zwiḽani zwe ra vha ri khazwo.
1: Ah, tsimbi tsimbi ndi uri nṋe na ino ro ḓivhe ra tshila ro thithi zwino nṋe na ino tshiṅwe na tshiṅwe tsha itea ndi nga si ṱuṱwa ndo ni fara nga mbilu kana na ino a no ngo fanela u ṱuwa no mfara nga mbilu.
0: Okay, okay, zwo luga shakalanga. Zwino hu khou pfhi ho tevhiwa mini namusi?
1: Tsimbi tsimbi vho. Ndi sathu no amba uri ho tevhiwa mini ana to thoma na to ntanganedza zwavhuḓi ndivhori nṋe na ino a ḓivha bia ra to u tshila roṱhe thi zwino ndivhori
0: ro vhuya ndi zwithu zwa murahu inu noma no ṱoḓa ndo to zwi ambisani.
1: Tsimbe tsimbe a thi khou tori mini vho ndi khou to amba uri ni ḓisumbedza vho uri ni khou ntanganedza thi ndo ḓa vho ofisini yanu vho a thi khou hana a ro ngo amba zwavhuḓi roṱhe tshifhingani tsho fhiraho fhedzi a tsimbe tsimbe wabe ni songo wangu ndi ex yanu ni thi zwino ri nga si tou gume henefho thi.
0: Okay, piripiri danu mbudza ndi khou ni thusa nga mini ṋamusi? Ndo no zwi vhona zwavhuḓi vhuḓi uri ni na mafhungo inu hafha fhethu. Ambani ni litsho soko
1: Tsimbe tsimbe u amba ngoho vhuya mafhungo ni ahone ni ḓivha hezwi ndi hafha thi ndi na thaidzo khulwane nga maanḓa ende ndi kho to sedza nda wana uri a huna muṅwe muthu ane a ḓo fanela u ni thusa nga nnḓa ha inu ndi kho to kombetshedzea uri ndi ḓe kha inu zwavhuḓi
0: vhuḓi ḓani na thaidzo ya hone ri pfhe.
1: Okay, ndi amba uri ndi naḽa mafhungo a thendo khaye thi a thi ni a zwi ḓivha thendo khaye nene ṅwana wa khaladzi yanga abe wa ita a tshi bva tshiporoni mani
0: ambani ndo thetshelesa hu khou pfhi u ita mini thendo khaye wahone hafho ni khou amba nga ḽiṅwe bukana ḽine ai zwavhuḓi vhuḓi ti shafuna ni to ḽipfa hafha nḓevheni dzaka
1: ndi kho to amba ngenaḽa mafhungo maṱukuṱuku o itea ndi amba hezwila tshi ṱhavha mathaela a goloi yanu ndi kho to uri ndi ḓe uri ri to amba zwavhuḓi thi
0: ni khou amba hezwo zwino ipfani hafha ndi kho ṱoḓa u mu gudisa vhutshilo ḽa mutukana u ḓo ri a tshi mbona a ri baba.
1: Tsimbe
0: tsimbe. Asari baba ni ḓo pfha tshi tori didi nga tshikhuwa.
1: Tsimbe tsimbe. Ndiambo ri vhoi ndi khou to amba uri vho hu khou amba nṋe thi hu khou amba nṋe phiriphiri thi. Houḽa muthu a si kale kale u bva tshiṱokisini thi. Zwino zwi ḓo tshinya CV yawe ni khou zwi vhona. Zwino ndi khou to humbela a thi khou tama a tshi vha na criminal record tsimbe tsimbe. Ndi khou to humbela mufareleni hu khou amba nṋe
0: vhathu. Phiriphiri shaka langa. Ni a ita ni tshi zwi humbula uri goloi ine nda khou tshimbila ngayo thaila ḽa hone nda nga ḽi vhea fha ni nga si ḽi takule.
1: Ndi fanela hafhaḽa ni khou tshimbila nga mutshini ndi khou tenda ndi khou tenda mara zwi nga vha hani dzembe dzembe na to ita uri nṋe thi nṋe ndi badele tshinya ndi badele
0: no hezwi zwi khou fhira mathaela kule nga maanḓa zwavhuḓi vhuḓi hola muthu kana zwi a ita zwone zwi kho tea u lamukanywa nga mulayo zwa sa ralo nṋe na beli ri ḓo tambula hafhola
1: muḓinimini nga beli ngori a huna beli hafho hune ra vha hone dzembe dzembe ndi nṋe na inu ri vhavhili beli ri u khou dzhena gai hafha fhethu u tovha na mini beli tshine nṋe sa mufumakadzi a thi natsho
0: ndawi nda ni khou mbudzisa mbudziso ni ya konḓa nga maanḓa no nda to ni vhudza uri beli hu na mini tshine ni si vhe natsho ni ḓo thuthuba.
1: Tsimbivo
0: ndi khou ni vhudza ngoho
1: ndiambo uri a ri bvise beli ri ambe ri vhavhili
0: ai ndawe ndi ri beli ha koni u bva nda mu bvisa hu ḓo vha na problem ende nda ni vhudza zwine zwa ita uri a songo bva.

0: Ndi khou livhuwa une wa tshifhinga tshimrena. Ndi ḓo amba ndo ḓisendeka kha zwitenwa zwo dodombedzwaho kha FDVT ye rine sa vhaimeleli vha muhwelwa ra i ṋekedza. Sa zwo bulwaho hafhu, hoyu ndi mulandu u welaho kha u tshinyadzwa ha ndaka ya muthu. Musi ri tshi sedza hoyu mulandu murena, ri vhona u tshi wela kha milandu miṱukusa. Ngauralo, wo vha u tshi nga ḓivha wo wela kha milandu ine bili ya hone ya nga ṋetshedzwa haningei tshipholisani. Hezwi ri khou amba zwi amba uri nga uri mulandu uyu u wela kha Schedule 1 nga fhasi ha Criminal Procedures Act 51 of 1977. Zwa uri u humbelwa i bili ndi ngani wo swika ngeno khothe, ndi zwine vhatshutshisi vha ḓo tea u zwi fhirisa. Murena wanga,
1: tshete khothe, tshete.
0: Tsha u thoma, hoyu ndi mulandu wa u phuliwa mathaela nga muhwelelwa. Mulandu une na vhone vhane nga tsha muṱa vho vha tshi nga ḓivha vho dzudzenya nga tshavho u songo swika fhano. Fhedziha, hezwi wo no vha fhano, tshine ra tea u sedza khatsho murena i ndi tsha uri ndi ngani muhwelelwa a tshi tea u ṋewa beili. Muhwelelwa u vhona zwo tea a tshi ṋekedzwa beili sa izwi mulandu uyu u tshi wela kha milandu miṱuku. Murena, khothe nga i zwi ḓivhe zwori muhwelelwa nawo a ṋewa beili a nga si shavhe. A si muthu wa u anzela u bva nnḓa ha ḽino ḽa Afrika Tshipembe naho e na pasipoto. Muhwelelwa u na fixed address sa zwe ya ṅwaliwa kha FDVT ye ra i ṋetshedza murena. Hezwo zwi amba uri a tshi ṱoḓiwa hu na hune a nga ṱoḓiwa hone. Murena, muhwelelwa ndi muthanga ane u na vhuḓifhinduleli sa hezwi a na ṅwana ane a tou. Murena, nda khou ḓi amba uri ndi muthanga ane u na vhuḓifhinduleli sa hezwi a na ṅwana ane a muṱhogomela.
2: Uyu muhumbulelwa hana miṅwe milandu ya murahu na.
0: Murena, muhumbulelwa u nayo milandu we a vha vulelwa wone wo pyasa tshiphazana. Fhedzi mulandu wa murena wo ḓo phumulwa nge u si vhe na vhuṱanzi no fusha. Na case number ya hone murena yo dodombedzwa hanefho kha FDVT.
2: Mathela e uyu muhumbulelwa a phula ndi ya mutengo mungafhani?

0: Hello. Vuthu amba ni nga u ṱavhanya we, ndi khou fanela uri ndi humele khothe zwino.
1: Vhone. Nṋe nda kho ṱoḓa ḓivha zwenezwo zwori zwa zwino vhangafhi.
0: Vuthu, ndi khothe nṋe na musi. Ndi khothe zwino, ndi tshi khou amba na inwi. A thiri ni khou zwiḓivha uri ṋamusi ndi ḓuvha ḽa khothe ya thendo kha yena zembe zembe.
1: Ah, nṋe na zwiḓivha nda si khou vhuya nda zwiḓivha lini.
0: Zwino khezwo ni khou zwiḓivha ha, ndi khothe.
1: Hello. Vha khou mpfana? Ndi ri vha khou zwiḓivha musi zwori ṋamusi ndi ḓuvha ḽa vhungana vha siho mushumoni.
0: Vuthu we, ndi ngani ni tshi khou mbudzisa mbudziso yeneyo?
1: A thiri zwino afha ndi mushumoni, u songo shuma na hola u holi.
0: Inwi vuthu aye. Izwo ni kho zwi ambela nṋe makhadzi wanu?
1: Vhone zwori vha makhadzi a zwi shumi, ndi khou vhudza vhone. Vhone vho ri gudisa uri hafha mushumoni hoyu a huna tsha mahala. Vha fhedza vha ri tshiṅwe na tshiṅwe tshi fanela u shumiwa nga iwe muṋe wo tou tshi shumela. Vha ri a sa shumiwa a songo ḽa.
0: Vhuthu we, ni a ḓivha ndi khou pfa ni tshi khou nthithisa nga maanḓa. Nṋe a thi khou vhuya nda ṱoḓa u ṱahela na tshithu na tshithihi tshi no khou itea nga ngomu khothe. A thi khou ṱoḓa u ṱahela na zwiṱukuṱuku.
1: Makhadzi. Nṋe ho pfhi ndi badele nnḓu dze nda vha ndi khou dzula khadzo, nda ḓi badela pfhi ndi songo dzula mahala. Vha khou ri ndo hangwa vhone?
0: Oh, izwi ndi ayo. A thina tshifhinga tsho ṱwa ndi khou tamba nṋe. Bye.
1: Hello, makhadzi. Hey, vho ḓiropa. Ndo mu vhudza ḓivhano uri heḽi ḽisadzi ḽi a ri ḓoweleesa. Badelela nga maanḓa ma.

0: Chete court. Chete.
1: Lingani vha tshi khou humbula uri muhwelelwa arali anga ṋewa bail, anga ḓi dovha hafhu a tshinyadza muhweleli.
2: Murena wanga, muhwelelwa ndi muthu ane a dzhia zwikambi. Nahone uvhu vhukhakhi he a vhu ita, o vhu ita nga fhasi ya ndango ya zwikambi. Vhathu vha re na zema ḽi ngaho sa heḽi zwi a konadzea uri vha dovholose vhukhakhi he vha vhu ita sa honovhu.
1: Oyo muhwelelwa uno vhuya a ita vhuṅwe vhukhakhi vhu nonga sa hovhu?
2: Hai, vhukhakhi vhune ha tou fana na hovhui ri nga si ri ono vhu ita mune wanga. Fhedzi zwa uri muhwelelwa ndi muthu a kanakanisaho kha tshitshavha zwi hone sa izwi ndo no zwi bula uri hoyu muthu ono vhuya a pyasha tshiphaza khathihi na u kidnapa ṅwana wawe.
3: Objection my lord, objection my lord. Kesi dzoṱhe dzine mutshutshudzi vha khou amba nga hadzo a dzo ngo gwela. Murena, sa zwenezwo ndi vhona uri mutshutshudzi a vhu koni u ḓitika nga kesi songo gwevhaho dzo phumulwaho.
1: Objection sustained.
2: Sa zwine khothi ya khou zwi ṱoḓisa zwone murena wanga.
1: U ya nga vhuṱanzi he ra vhupfhatiri, muhweleli na muhwelelwa vha khou dzula muḓini muthihi. Izwo zwithu zwi nga khwaṱhisedzwa?
2: Ndi zwenezwo murena wanga.
1: Tshifhinga tsha ḓuvha i tsho no tsiruwa. Khothe ino i khou fhiriselwa kha ḓuvha ḽa matshelo. Let's adjourn.
0: Chete! All rise in court! Karime!

0: na vhone matshina vha hafana.
1: Eh? Eh, ndo vhona uri khothe icho ya wela ndari ndi thome ndi ḓe ndi ambe nyana na vhomara
0: zwa. Ha bendo bvela na nnda ndi tshi khou vha ṱoḓa nnda u te dzivha wane ndari ndi ḓo to dzhena nga office ndi khou vha ṱoḓa. Ndi ndape ndi khou to dzhena kha office nda vhona ne.
1: Ai vha mpfarele vho mwedzisi.
0: Zwino eish, bo prepare. Aba dombudza. Na zwi nga si kone dzo uri vhone vha khou dzula na thendo kha ngei muḓini wavho.
1: Ndi dzule nae gai muḓini wanga.
0: Muḓini wavho.
1: Ha, yuzisa kone dzi ndi zwezwo vho mwedzisi. Ari mulemi beli. Ari mulemi kha vhuaḓa vhune a khou vhuita. Ṅwana ha tambudziwe muḓini wa khotsi yawe. Kha u to ṱuwa tsembetsembe muḓini wa khotsi ya thendo khaye.
0: Bo prepare we. Zwino zwenezwo zwi ḓo ri kundisa nga i case bo prepare. Eh?
2: Sino oh vhino no hangwa uri ha mafhungo ni khou ambela ngapi ti ndi ofisini ya muchichisi hafhano ndi khou itela nombudzavho
1: utopori vho mwedzisi vha vho amba zwi sa pfhaliho a zwi khou pfhala zwi khou amba
0: zwori na vhone vha khari ṱuwe rei nnḓa ro ambela nnḓa mani
2: a mwedzisi
0: nda
2: ni vhudze hoyo muthu wanu uri a litshi mbudzisa dzimbudziso dzine a sa tei u mbudzisa dzone he ndi khou to ni humbela ni ite no mufunza
0: Hey, piripiri na ini na. Hey!

0: Hello.
1: Ah, Locha.
0: Ndivo jana manzwanga pa mongani.
1: Rova tanganedza vo Joana.
0: Hey, muredza wavudu na wadondakura.
1: Eh.
0: Kala mwa iya fira kha muchiro.
1: Ndizvone.
0: Hezvo uchitangana nazvo auti hwesi.
1: Hmm.
0: Utoamba wari hezi asizane hezi.
1: Mm.
0: Zido sira aziko toma ngani me.
1: Mm-hmm.
0: Wa wenya wa yapanda kwa uchilo. Amen, Bishop.
1: Rekoribu wanga manda wajwana. Dhuwa labu detere.
0: Ah.
1: Rekoribu waisa. Kezo mtisiwa parapara FM wabene watishisi wa shiwara dhuwa tanganeza. Zweni suno ni chibu ya pai. Ni dhuwa ni chikudwa mba na rupi wari furi nangis kirkeni. Huko tanga na mi. Ningur na musi. Ya. Udoba apa la Agape City, Hamangrasi, Hamapostola, Prophet and Prophet Mauna, Holiness Apostolic Church, Habafunzi bo KS Mudau, Chivazauru AFM, Habafunzi bo TC Manenje, Rivers of Living Water Cathedral, Abo Pastor N.A. Mudau, Healing Pentecostal, Haba Bishop Obo Makuba. Shunundi hezo kerekezne adoba kuzitarira kadrana musi, ndia buya naye ngamra wahaheji.
2: Uhelelwa kana usiwa nga bafuna bashu azvingoleruwa. Ha clientele rifesa soro uburunga bafuna babo nga ndira ithonipe yawo ndi zwa ndeme. Chimare zwa zwa mbulungo dzibadala husa atupela awara dza 24 naone vha wana airtime ya 200 randa musi vha chitambilo yavo. Mbulungo dza shu dzikatela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele life ndi FSP remulayoni na license ya ndinda khumbo ya vhutshilo. Milayo yoti wawo i wanala online. Ku ḓo shuma mbadelo na milayo yoti wawo.
3: Namusi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko, i na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
4: Nangwa ni Sidney Ramokwera, sonda ine ino karatangane kaparapare FM kambeka ya mshumo ya Rodigeta, kutuwa Rodigeta nengi ina Miss P.
5: Unji ya batu, vamu diva sa mularo kali tambia la mubango. Bezina, vamu diva nganda wa mutambi wa matambia, sonda ino kambeka ya mshumo ya Rodigeta na Miss P. Vadofa zwinji, garondo rawe kazo matambia, rufuno rawe wa mutambi wa matambia, kaitu zia tangana nazo, nanguru zia ziguda karondo rawe. Wasongo taira imbe kanya mshumo, ufa aware ya butae usikawara ya bufumi madekwana. Bawana mularo na mbopolo wa muyani. Kagundo bugara. Kapara para FM.

0: Di mo dapat ko mando vakay ni lebus kovela o da chiri tato ya au fumbili na meniti rich kono vakawara inabawara ya bo maron daba fulu pesa materials zauri ridoamba na Europe wane tengwe hanginda uone ka madaro haya au rangera bepalurane bukuma la parapara FM Royal Family First hune kawa uzikerekeni hapo ndari furina jiko chimbira nga ndira de rupuwa rekontakane zalo cha ndi machironi
1: Macheloni havo de lady T na watishirisi wote lombe kia mshimo ya gondo bukana ndisa tunaya koroko ya ngazi na mosi ndofa chezo wazo nenga mraiza wana mosi urubasi mosi ya moto nga uri ya badivila machero ya itewea machereza banyora nonyora wana mruchu dobata kucheza wana michero suino la macheloni diwanga mzimuwa yete usinga batu basi matendo usi ya batu wana basi
0: ndizwa buku marufa ndi mraiza wabu dinga manda bari karangwa ya ini rabaka yoi idofira
1: Iyapira, tina kapuchiro, una chipepo, una buria, una chirimo, una rutafura, arituliri petu utihi.
0: Mm.
1: Na wasungu wana mchua kaburia, baponga chirimo, chawa chinga shiki.
0: Ndiso, kumende, usungu fungari uuchu kusidza munga na musi, maichiro, au zunga duushu kera. Zia didaka na zwa danga imindira, isafani yona ya heyo, yeo wa uko sidza, kayo munga mutu.
1: Na zino roli wo yu mura eza kutu ufusuru za chote ndi afrupele batu wapane mafungo vashumi sakati bali mwana ni kupezia riko libu wesanga mando kwa chipinga hechi no amba zone le diti uri riko chimbila natikia rekeri hapa rindirani yu ya agape city hangi ya mangirasi amu apostola na muprofita bo mauna riko ya nefanga waraya utai uvane po riduli ba holiness apostolic church pati abranga panda hapa funzi bo KS Mondau Rambo Diapa la Kesla, Apala Chibazauru AFM, Habafunzi, Bo Tisi Manager, Rambo Dia Rivers of Living Waters, Cathedral, Habafunzi Bo N.A. Mudau, Uvane Rambo Dependera, Apala Healing Pentecostal, Habishop of Womakuba, Rico, Ringa and Geno Vuan in Amos Never Chelsea, Vaneva Vanga to what's up on cover the Ritwe, Richimble Rote, Hapa Richkota Konga Zero A, Lady T. Hosada, Sonda and T. Fade, Ribotova. Nga maduwa ori hosera lini na lini ndo wandi na divazu ini zino skare angezi tikiti ni huko fisa huko ofisa zuwa ofisa zinori batu wa dozi wanana tikiti nga uri ziko rengi wa tikiti ziko rengi wa unga zituwa andesa zine zunga zisonda richichimbila nga uri hafa tikirikini baba kufuru petisa kana nga uri rivaru kwa tseza uri ini bepali honewe rivako renga nga manda tikiti na musi legiti ndiko chimbila na minister Rufuno the God ndiko taito rikwati seze kabatsirizuru zwa kuma zviri chere rufuno da bahone ko yuna zvino hone bakumubona nine muno kokwatsedza uri udoba ahone zvino rudoba ri rote namusina rufuno rikadiri tikiti 150 rand fedzi vahuwane 50 rand vatuku nediti hangei Royal Gardens ndoenda torera michini yo swika ini na ini na na chipinga ya no torera ndo divonera nga ini mune uri hu ḓo vha kho itea mini na ini ndinga linge yo gonya misinge la nga uri i atenda na vhathu vha horwane vho yo no swika misinge vhana kha vha dzudzanya 50 rand dzavho hu songo vhana vhana vhano ḓa vha sina vha baby ri khombedzela vha tshelisi vhana vhane kho renga nga 50 rand ndi vhana vhane ndi vha fhasi ya miṅwaha ya 13 zwino hu songo vha na ṅwana anoda asina mu baby na vha songo ḓa na vhana vhano swika sumbe vha vhoṱhe vha sa ḓo kona u vhalanga uri so ḓovha na mafhungo uri ṅwana o xela ṅwana a vhona ni a zwi humbula mahoḽa ri khou sokou ḓovha na tshi vhaisa tshono re mubebi wa ṅwana uyu ngafhi mubebi wa ṅwana uyu ngafhi zwino i kha ri ṱhogomele nga maanḓa ri ṱhogomele vhana vhenevho kha vha ḓe vhatshilesi vha phalaphala FM vho ḓilugisela nga muṱa woṱhe vhana vhaswa vhahulwane na vhaaluwa kha vha ḓe ri ḓiphine nga dzi 24 dza September ndi tou bva nga awara ya vhumalo nga matavhelo tikiti dzi khou fhela nga maanḓa
0: zwiamba zwa ri nga uri ro sala na sonda anti fhedzi yo no khou dai ndo to ṱavhanya vhathu ra ri kumbukumbu tshifhinga tshi tshi kha ḓivha hone
1: vhathu zwine vha khou takadza ndi zwori vhathu vha khou renga nga zwigwada hafha ri swika dzikerekeni vha khou ri rine ri khou tou bvisa bisi ri khou ḓisa zwigwada hezwi zwino vha tshi khou renga nga zwigwada vha ri kwama uri ha rine ri tshigwada tsha vhathu vha fuṱhanu ri vha fhe tikiti hedzi nga luafhulelo vha ḓo wana zwi tshi tshimbila zwavhuḓi
0: ai ri khou livhuwa rufuwa ri ḓo dovha ramba tshifhingani tshiḓaho
1: Rekodi
0: voice, kezo batisa parapara FM ndi rupu wane tengwe msiri chikwamba na ye richikwamba na isa madaro haya ono kwa wane zikirikeni richikwamba seza tangero hino ni ya bepalo urani bukuma la parapara FM na Royal Gardens Family First huneba ku shikira huneba wane batio wana tikiti dzavo muthu swa proper FM sondaro sarana ntipedzi yene yono khoda na vhege yene yono khoda zwino a ndi khwine vha to zwiita mapungo uri navo vha kono vha na yavho tikiti vha khorengela na vana 50 rand fhedzi zwa ita uri vhone na vana na muta vha kono vha hone nga hetsho tshifhinga tshine vha ḓo vha vha tshi khou vha hone nga tsho tikiti hedzo dzi ḓo vha thusa vha tshi swa proper FM ri khou amba dzi 24 na dzi 26 ndi hafho hune vha ḓo vha tshi khou kono uya vha renga tikiti dzavho vha kono dzhenela hayo mabepa ngori hafha nga 24 ndi hafho hune na vhana vha tshikolo vha ḓo nga 25 na vhana vha tshikolo vha ḓo vha hone vha tshi swa proper FM zwino hezwi ndi zwavhuḓi nga maanḓa na nṋe ndi ḓo ya nda ṱolela ndi ya nda vhona uri na zwithu zwi khou dzula nga nḓila ḓe ro fhiwa ndi henengei ḓo pfha zwo nda iḓaho ndi tshi ri hayi ndo ya nda zwi vhona ndo ya nda i vhona Miss Winky ri vhone uri na zwithu zwo dzula nga nḓila ḓe na vhone vha ḓe vha ite ḓivha zwakale MTC wa proper FM fumbili ṱhaho miniti ri tshi khou bva kha wara ine ya vha wara ya vhomalo ndi khou vha ḓisela limbo hafha ro no khou ḓa na ene Mphomutula u khou ḓa a tshi ri hayo.

0: ndobiana ya fa rofi wa riko pfana zvino
1: ndiko ni wana le ditini kompa
0: rofi wa
1: le ditini ndiko nipa
0: riko pfana tire
1: eh ndiko nipa
0: ai kezo hazo ita rodoba pura buya ri fori na zvisvika chimbirani rofi wa
1: kodi mwe saliditina vatshilisi mambeke ya mushumo ya gondo vugala ri chiamba zvene zvino ro vari kori rikota kutedza rindirani riko ya hapa riko dapa agape city hune rikota kutedza na mushumo washu wa macheloni aduva la namusi teri ri hone hapa tiri kusvika
2: ya ro svika ende cheloni ndenditi ri ro pamba ne aure
1: Ei, hey, zvino hapa tarantina ndi muimbi anera kuchimbira naye namusi ndinyi.
2: Oh, onga vanyi ndi ene mune muimbi wa bvuma pano venda Rufuno dagaga.
1: Ei, hey, danna yeri ambe na Rufuno, vatichelezi vato mupa zvauri. Ori Rufuno dagaga uone vatichelezi vapara FM ramba hapa ori. Vamwe vavo rama vavo vaimbi makone vane rava navo namusi ndi Rufuno Dagaga ane a ḓovha hone hangei nga ḓuvha ḽa vhufumbili ina kha Phalaphala FM Royal Gospel Family Day vha to pfha khaye ene muṋe uri zvavhuḓivhuḓi uri mini kha mushumo hoyu ḽiṅwe ḓuvhai ri nga vha ri khou sokori Rufuno u hone Rufuno a siho hezwi ni tshi khou zwi pfha lediti ngafho ni khou zwi pfha uri kereke yo no dzhena hafha agapesiti ro to paka hanefa ri khou ḓiphina fhedziha muthanene khou tama lushaka ru tshi mupfha a tshi khwaṱhisedza uri u hone ndi minister Rufuno Dagaga Rufuno itani
0: Hai, nendo totenda chote. Na uri ndani kweni furufera na matomo ni chizviamba.
1: Atire. Rufuno vundani vatshilesi ni khwatise dzori zvakuma kuma inwi ni hone nda nge nga dzivala kufumbira.
3: Asi muloro ndi dembe. Ndokani kwa hone nga pandesa. Hai, uto dipa. Vende vanzi vasongo vhe vha krema dzinyimbo, vasongo krema na thaya. Avo kudzwa zori ya, ndo vhuya nyana.

0: munna toneta nga u lindela u nanga u zwanḓani zwashu gundo kana lufu voterani EFF. Heino khungedzelo ya ḽihoro ḽa politiki yo vha yo badelelwa nga ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho vhupfiwa u bvisaho kha heino khungedzelo ndi ya ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho hu sini ha SABC.
1: Fambanao, zwifhinga zwo fhambana, vhutshilo ngo ima fhethu huthihi, fhedzi pulane ya tshitokofela i fanela u bvela phanḓa. Na zwa uri kha FNB app miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi. Vulani stokofela account noṱhe nga nḓila ya digital, huṅwe na huṅwe hune na vha hone ḽifhasini, ni kone u vhona u dzhena na u bva tshelede noṱhe.
2: Ndi ngani ho tea u vha muthu muthihi ane a kona u vhona tshelede nga FNB digital stokofela account? Miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi kha FNB app huṅwe na huṅwe hune ya vha i hone. Tshintshelani kha digital stokofela nga FNB namusi. FNB, tuzo shandukisa zwithu zwoṱhe. U ḓo shuma mulayo jiwaho. FNB ndi davhi ḽa First Rand Bank Limited. Vhaḓisi vha tshumelo ya zwa kwamana zwikolodo vha tshiofisi.
3: Rofhiwa Mangwadu Foundation na Thobele Golden Papuli nga thikhedzo ya Balapala FM vha vha ḓisela Vhembe Disability Cultural Festival. Hapa vha ḓo ḓiphina nga muzika, mitshino, zwirendo, mitshino ya sialala, gumboots na zwiṅwe zwinzhi. Ndi nga ḽa fumirathi Khubvumedzi, George Pagadi Town Hall. Heḽi ḽi ḓo vha ḓuvha ḽa u ḓiphina nga zwa sialala. Hashtag different abilities, equal respect and zero bullying. Kha ri ṱangana henengei ri ḓiphine.
4: I guess I'm going to fail this time around.

0: Ya mtejilisi wa Mpala Pala FM ndono ndiba na yapa ndi ropiwa sazenda sumbedzi sapori kawa ntendele ndi mtalele ndi fezori oko pira ngapi za zino nga uri ono di dele zingwezi kareke nga machiru ni hapa mtejilisi ndo mufa achikwamba na Larry T rifezori hapa vwani za zino na yodzawe dziko kanda ngapi ropiwa
1: vote vambekanyamushumo ya vugala tenga rivhuani rikokanda
2: nadzo tshidzonokanda hunji nyana hangeno vhuani namusi rothama nga Agape City amangirasi ha muapostola na muprofita vo mauna izvi zvachimbira zvavo nga manda ka manda vatho vhote vari vakuda henengei rambodia Holiness Apostolic Church havafunzi vo KS Mudau na henengei radipi
1: dipina vakatopfurumisa chote uri vakuuda ubva nepoi ri tshikwamba zvino ri khobva chivazva uri AFM Eagle House Worship
2: Center havafunzi vo manage hange ri wana ri na mwaruwa vera vawana mba mahola roya kha hi kereke u dipina kotakana nga manda vari nane a tikuvuya
1: Royal Gardens nga dzi 24 Rodlas ri tshikwamba zvino ri hafha Rivers of Living Water Cathedral havafunzi vo NA Mudau ati ndothe hafha ndiko ṱoḓa uri arai ni tshi ḓivha nga maanḓa vhatshetshelesi vhashu ni ḓo mmbudza uri ndi na vhonyi hafha u itani
3: nṋe ndi yone ndi musangero
0: kwa
1: Rodlas
0: ndi kha ḓo dovha vhambe vha muthu
1: vhambele nṱha
3: rofiwa nṋe ndi yone ndi vhudzisa ngeyo
0: ndi vho papi vho nyama vha papa vhoni apa vhe hai man
1: ndi vhone mia junior
0: kezo mia junior vha mia junior
1: vha ri tikedza luṅwe ro danga ngeno ha mangilasi rari navo hangei faith mission na zwino ro dana navo hafha Rivers of Living Water mia junior kha vha vhudze vhathetshelesi nṋe ri a zwi ḓivha uri na vhathetshelesi vhanzhi vhane vha ri funa nga maanḓa vhane vha funa Phalaphala vha funa na Phalaphala FM Royal Heritage Family First Royal Gospel Family Day kha vha ḓo ṱuṱuwedza vho vhathetshelesi ngavho vha na tikedza Phalaphala uri vha renge thikhithi
3: zwine nṋe nda nga zwi amba kha vhathetshelesi vhoṱhe u ya nga he ḽa guma ngao ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri kha vha renge dzinoni thikhithi vha rengele na tshiṅwe tshifhinga ri ndi zwavhuḓi no ṋea muthu ndi a renga nda rengela na mudzulatsini wanga ṱhamusi arali vhone vha tshi nga balelwa u ya nga zwine zwa nga vha zwo vha balelisa vha bvisa tshelede vha rengela muṅwe muthu vha mufha izwi pfhi u ṋea zwi amba zwori vha ḓo vha vho tikedza elinoni bepha ndi sokoto tenda kha ḽa uri hafha dzikerekeni hoṱhe ya tshimbiliwa hone huna vhathu vhanzhi vhane vha ḓo vha hone ṋaṅwe ndi khou takala uri ndi zwithu zwine zwa khou itiwa nga masiari a huna muthu ane a ḓo ri ndo baleliwa u ya ngori havha vhusiku nda ḓo balelwa tsho vhuya ri funa nga nḓila ye zwa dzudzanyiwa ngayo uri bepha ḽi khou ḓo vha nga masiari thikhithi ndi khou tenda uri dzi kha ḓi ḓo rengiwa rofha nṋe ndi ḓo vha ndi hone
1: ri khou livhuesa mia junior kha vha ḓo kuvamba vhathetshelesi vhaṅwe vhaṱanu vhangana vhavho vha vha humbudza uri vha renge thikhithi
3: rofha huna vho tshimonemone ndi khou funa muyone havhaḽa muthu vha vha navho vho tshimonemone vho fulufhesa iṅwe ya dzigrupu uri vha khou ḓo rengela vhafumakadzi vho no swika vhaṱanu thikhithi
1: vho tshimonemone vha khou rengela vhafumakadzi
3: vha ri vho ḓi ita ubva uri vha ḓo rengela vhafumakadzi vho no swika vhaṱanu thikhithi nṋe ndi khou tenda kha ḽa uri vho tshimonemone zwe vha fulufhedzisa vhathu kha vha zwi ite ndi ri kha vho rosalani ni songo tea kha vho rosalani kha vha ḓo vha vhabinoni mara vho fulufhedzisa uri vha ḓo rengela vhana vhavhili thikhithi na henefho ri khou ri kha vha ise phanḓa vha renge na vhaṅwe vho vhane a vhathu fulufhedzisa tshithu kha vha renge arali vhone vhane vha hone kha vha tou ḓiḓela hone ara vha si ri khou vha ṱuṱuwedza uri kha vha rengele vha re tsini vha ye vha ḓiphine ngo losha mudzimu
1: ri khou livhuesa mia junior
0: Vachimonemone ha vachimonemone ndi munna munna ndi vachimonemone
1: vana TC
0: ndi kuri wesa gabada rupa ka dipine e gamanda ne pone avaun muna vana ndo dalela kereke ya vari beautiful gate apa amuchapa ya vhafunzi vho vho Kameli vha wela kha vhafunzi vhane ri shuma navho kha Phalaphala FM Kamela dzi a vhege waya unga namba wa litsho amba uri ni kundelwa ngani ari ndi khou tshimbidza mushumo u amba uri roṱhe vhathu vhane vha vha kha vha renge thikhithi zwino vha khou nkwama ṋamusi vha ri muhashi ndi ambe na ndi rivone ava ambe avari ndi kova sendera zvidodombe zvazvote
4: Masipala wapo wa Collins Chavani watora bati rani auctioneers. Urengisa zvitenzi zwa futhanu zwa kudzura, mabindu na zifeme. Zvitenzi zwa malamunele B na F. Zvito rengiswa nga online auction. Zvitenzi zwa hura uvaka 800 square meters ushikira ka 1.1 hectare. Auction idho vura uvanga zi 10 September ya vara nga zi 14 September. Nga wara ya wufumila bubili masiari. Udingwarisa wovura zino. Uwana bungwa kutanzi. Kaba direct rani.co.za. Kana pa phone be Stacy ka 082-327-4580. Ti rani auctioneers. Ripembelela mingwa ya fumili tanu ya maitele kwao a auction.
5: Namusi vadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha sukiri, ha marambo na ha gout. Lirumo la mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo la mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo la mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
6: Come on,

0: u xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Ku ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Ndi Dzumatumba muimbi wa vho gospel vha sa mufuni zwone nne ndi tshikori zwila zwithu zwo dovha nga dzi 24 hanefha dza September hapo na nḓuni Royal Garden kha vha ḓe ri ṱangane musi hu tshi khou itea zwiṅwe zwiswa ri khou ri Big Fish Sipho Makhavhane Lufuno Ḓagaḓa na vhaṅwe vhaimbi vhanzhi vha gospel kha vha ḓe ri pe roṱhe hanengei nga ḓuvha ḽa Royal Gospel Family Day.
2: Royal Gardens hashtag ahuna usala.
3: Yeah, hashtag ahuna usala yaita miniti ya ṱahe uliba kha awara ya ufume na vhuvhili. Uncle T ndo mbo ḓi muvhona tiḓi zwori u khou shavha mini u ḓa ngeno munna no shavha muṅwe munnana ndi ri zwi vha kule hezwi ro vha ḓela vha ḓi dzumba zwiodoni ḓoni u ḓa ngeno ini i ḓani ngeno i ḓani i bvani hafho ni ḓe ngeno ndi khou ṱoḓa ini i ḓani ngeno kolo dzula studio ngei hei ya ndi lutendo I guilty tjedi sim kavara ndi GM bone vhararu pedzi vhane vha khou ri hoyi na hoyi vha khou bebiwa kha ḓuvha ḽa ṋamusi ubva hapo ndi ye kha Uncle T ri pfha uri uri mini mthetshelesa nomboro ndi 086-000-2503 ri pfha uri vhone vha ri mini vha hapo ne vha vha hone nga u ralo nda ndi masiari nda uri ni
4: ndi tshe loraro hu na Thomas Mudau ubva Nthabalala kha New States ndi ḓuvha ḽa mabebo ṋamusi u khou tamela nga dzhawara ra mushamula nda
3: ini na ni songo dzhena vho dzhawarara ya vha netisa radio lini nda ai ndi kale locha zwone masiari
5: masiari
3: kani vho vuwa zwino
5: ndi ndo khou vuwa
3: vha ḓela mulindeloni
5: Ari ndi ḓo tama nae ndi ḓo tata dzi fara.
3: Ei, dzaro fara masiari mangapangapa.
5: Na musi ku ḓo fara
3: masiari. Ri dza vha to pindule izwi dza fara nga masiari mangapangapa na.
5: Ei, maduva fana ro class.
3: Okay, honetiwa.
5: Ei, maduva fana.
3: Vho vhibva. Okay, vari mini.
5: Ndi ndo ro class ndi ḓo la mabebo la vhathu vha tevhelaho.
3: Ei.
5: Wali dzuli ro sinara lina bamulao dzwa tshikaluta vhana makumbani.
3: Nda.
5: Dadavo avapani muneri tatana vha bva fhala titi dzinondola. Eh na fhedzi sela nga hava. Eh ha vhuto ware dzina vhone vha dzula maduvha la vhuḓi la mapepe.
3: A vho to vha vha ḓivha.
5: Ndi vha ḓivha ini. Ndi kana nori ndo tshola mbaibe zwana ini.
3: Lelo isa komanda vhone tshilema. Eh ombo ḓi tuwa mu. Eh nda.
6: Eh uri ni no.
3: Hai, nṋe ndi hone muri fanenge.
6: Ya, lo lala ndi vhura vhura vhuma.
3: Nda vhura vhura.
6: Eh ndi kho ri ḓuvha ḽa vhuḓe kha Thomas. Mudawa pala nta pala la news tent ya pala. Eh ndi ri hai kha vha ḓiphine nga ḓuvha ḽa vho mudzima vha tonde a ḓe vha tsireledze.
3: Mara ri vhuisa nga maanḓa tere.
6: Ri tata.
3: Nda u ya nduna. Hey, huna vha nda. A vha radio. Okay. Mari mini kotsmo. Wo vho.
7: Enda.
3: Arova dela vhone vhato vhato ri vha tshi yange.
7: Ne ndi
3: tu. Vha ku ntshava mini ngori ne vha ku dirombo.
7: Na maine musi no ya ange hune a shuma hone. Ni muona nduni yawe.
3: Eh.
7: Vhone vhato vhidziwe kha vha dzhena. Zwo ndana kha ḓivula zwi enda nga ngi. Tindi kho swika ndo swika musanda.
3: Ha ni us deal.
7: Ni right, ni right.
3: Ah, tutwa na manje vhane ndanga. Anda ko jena kao.
7: Ndo fani ko chimbidza vha tshitshelese zwa vhudinga mana.
3: Ha ri ko luwa. Ri ko luwa.
7: Ndi zwa zwi wela kha zwi to pfimini na. Ari ko to dzali ambelela tshivenda. Ali honi.
8: Ariyo.
7: Ariyo, marai, nani kusu chumza ngendele ya kudibati.
8: Ah, ndi kuruwe samanda.
7: Na wate chile sivazu diyo. Uri the rock. The only rock.
8: Ah, arivarko. Rite zivani ngore ya watu kote uwa. Kwa watu bari.
7: Mako teo tu nyimiwa.
8: Ah, unazimwa. Hei. Ah, wana wo faro. Okay. Niko jena na yani hapo.
7: Ndiko jena na yani. And then I'm sindiko posa mbili hapo. Watachari sipa dumbuza zone. And then lobo farungu.
8: Ndiko wana zone.
7: Arara bachi kufunga pa dumbu farana msa watachari zi azu. Ndoko wana bani. Ndoko fani kwamba na wara wara wapa zizino. Wafuna badu imsa chanda na msa zida wana.
8: Mubamba.
7: Ala msa mubamba.
8: Ini ndiko taka na mbando nini wana tiri?
7: No. Ini... Erdoba na nanga springers down.
8: Erdoba na springers down. Pezi am tikiti waduruba kurengeli.
7: Rono renga kale rono be.
8: Ana ne waduru kurengeli.
7: Ya deso ndo ndo hango ndo renga tikiti nai.
8: Ana ndo renga waduru. Nana ndo bataro.
7: Ari.
8: Orba waduru waduru zio tambana zingwe.
7: Arba rengere.
8: Kwa na koko waduru koko. Kudodia kwa yeye ni koko koko.
7: Kuduru kudana mashaka na skona ni barabu kudobo na marume apa nene andani sasa diburi rocklas una baduru wanjengo ra.
8: Yenduru kai uraida otra kara ah imandine marume tiri ai.
7: Aredu mea oneba kaka tini ngori machero juu kandi kwa kubo na marume marume ba diweva michini.
8: Robert Sylvester Kelly, the R. Kelly, are done low. Nobody has to know. Probably someone that you see one. Could be someone Rabelin Masiam Zim Zika. Glenny, could be someone. Ropi wondered with someone that when I'm touching the sea, the Bafunangamanda. Uncle T. Wonikoli.

0: Jazz Nalutendo Uncle T Sibiya Kaparapara FM.
1: Aha, na minute yana ndaba ya fumi fumbili raru nubvana pala kawara ya utoma Rosiera, Rosiera mbeka nyamushumu ya shuzino Rotorongondo, Rotorongondo tidiburibu ni bagai wako itesha bagai, kana bahayani kana bangapi, anipu ni babaone nenderi, arba rote hapa kamisanda wa jazz, bazu diva dichone chesiku chine, wako nodhiwana banandivo, ya stuzewa ni baba sazu divi, uva mrahu batu doba hapo futi baba wane mutibuzi wamangu watichele singa hapo zoto raro na musizino ridozi chimbi zangandiri ya wadina maana mtichelesi hapo hune baba wane bazu diva hezeri satu ya mapungoni awara ya utoma ndi doba posele zinyi mbombiri zine hezo ndi chiva posele ndi vumbe vumbe ndi mbuze chire chandani hapo ndi chipezo wa posele zone raya mapungone chivu yanga hangi ndi chito vura pezi wane wadha wachiko mbuzori mjezu wa utoma ndi mkene mjezu wa wili ndi mkene nga otoraro pezi futi chingwe chinenda kutodara chichi labelesa mtechelesi ndi hichi vanga labelesa hii hezu zilizore soko ziyamba bango baso koba bako soko mbulori ingaba hii koromo uchipi trombo unu ingaba hii mbuzi chingaba chichitu cha mfuda the checho zino na musiri fano doba pra labelesa zilizo zibili kezi zine hezu zilizo zina pushaka buhurunga maanda ndi trumpet na trombone dozi ndi doba tori chaza zitu kungazo ndi huu itelori wane bako nodiwa ndani chinga dibabu zisa futuri ngandivo yabo ngandivo yabo wane badiba pambano ipio bukati ya trumpet na trombone ndi azudiba zori bango bako soko pa kukungo kuzina kungo kune abadiburi bako tanganyise na mbuzi kana na chifuo kana na mini pezi rikwamba nga chilizo rikwamba nga chizo chine na musi mumbule murani wori riambe pambano ya zutu zivili nduri wane bakono banandibo tukutuku bakono banandibo tukutuku badibori ribva piri chiapi lue ine chivale uri nga uri nosuyera tumani ngane ari tumani ngane nende na luimbulu no pi vivo

0: Aha, kazo, hope ndi vivo, ndi ene, lui ne chivale, e mutambo wa katara nga ndele manga zao, vazi diva, uri rabi ya rafarana na watu manga ho, e bolwei, riba rozo na watu wano diva, e mafungo abo. Na musi ndi diva labu dinga mandala mabebo, la hoyu, e lui ne chivale. Ehi, tamayanga, ndi dhuwa laula mabebo. Basa ngo budzi sauri unami nguami ngana, unami njiminji. Ehi, unami njiminji. Na zino, ndombo dimu doba hapa, ndari, vari, vamo fesu tukutuku. Rwe indi masiari?
1: Masa hudi, utano nukua.
0: Ndovuwa, uita anina?
1: Ah, kwetu.
0: Ehi, ya, mingasi lichuru kwetu ngori na musindi dhuwa laula mabebo, tiri.
1: Ah, ehi, ngoshe mendoona.
0: Pano
1: wanafoma
0: leo. Pa, na formal pano mdini kana mtani wa jeze hapa msanda musi mtu achiko birthday. Birthday yao nerichi ni mbela ya. Ivi ya jena second. Riso kori huuha. Rari hulani. Kezo. Hey, ndoba rikotamba limboro anu hapa. Ninga divano lupfanga ni yeo mda. No lupfatere. Ndi vivo. Olu limbo dhe ndombo zanga utu kupipaza. Nichi uru ngwara. Hoba ho, noba no mburi sahani. Tando ndo kumbuza ori. Ndi zupio zi nani koto dhulubuza.
1: Chotamai. Ndi nana, nana limbo ndi limbo lo dhebe nga manda kala venda. Sinoti, ndi alina hii.
0: Zigombela ani anige.
1: So, mshito sorry. Mamfungu mae, mama urole nenda ita nendi ya hindi ya urunga chivenda cha ashi.
0: Ndizo.
1: Ndi wane, ndi wane limburu nendo, ndi kare ruwane. Nda duenge za mwale za kaulo. Nge ngu mwala feresi hapo. Ine mamba nga, zinda pange zirene kuri. Uruwe na feresi ima ngori.
0: Ezi janta ngori.
1: Kesu na zibika bika, kesu danga. Ngaji boza. No wa. Na mbudiri. Umara wa kono doa fauri ya kutu na marende. Nguri boza ingo pamba na marende.
0: Ndizon.
1: Na marende ni kwa ngumu. And then ndaro ita andi chiku ita. Marende chiku amba nga. Musiku una samu. Una chini chama na. Une wana wana acho. And then. But wa. Never wasi nao. Na iwe. But she. Ori cha uchitomo wa cha uruza kesi la cha uruwa ndoyo yuta tumbea mwana kukula mwana mtuku ura na mwisa chikoroni angama mwana anene romu adopta wakana mwana anene kuto marusa thamu wa marume kana mene aba achipo nuba uru ono mamuru ane watu achipo la ono mfumaru no vashavu wera asuwa habi ulongo na suwa ono vaho
0: ndiso
1: hila ndo ya siyawe di vivo.
0: Yeah.
1: That's only the number na para para ya Santa Mila Mashudu wa namsi.
0: Para iko to ni Tamila Mashudu and reri hurani tenda nasi piri zisa te upiri walwe. Ngori kwa libu wangamanda. Niko doba na wani angini Royal Garden. Ndisi pia zune nangabu za bate weli. Na bate chelisi wani wadha wani ngei. Bate ura wadela minikalwe.
1: Chachama wasuwa rengo tikiti renganzi tikiti. Ndi tikita lorwa nila vendeli. Kana minini afuna, kana nifuni ya hana, kana ni ya hana.
0: Upi, auno hana.
1: Auno hana, tikita lorwa ane. Chika ane, hawa tuhuzi zanya ushu zidigo zori. Ndi pinanga manda.
0: Dizwa.
1: So, uruyudu wako udaba uone. Ndi uruyudu wako dinanga manda. That's 25. Tuandene pala. Marabe chivenda. Rebele mwenda. Rebele ertichi ashwi. Bufashu ndi ash
0: da ndi kolibu ando ni sora ngamanda lingo duwa ndere homu narivakule ngamanda ndi umbula pati ya mianga iyo farirwa pasi ange hange mulenje happy t boy ange ni nanji kadito wa dadzo ane la katare kila chibi
1: ayy sebo sebo kakakakana zimbiruni
0: ndo zimbiruni ndi zone
1: ngamanda riko zine wafuna zine chume chipinga zo kuimba rimborone
0: zo kuimba rimborone
1: marai zumba tishikazwa aritazwa vio nerobahone kizo kubina kazi the job jazz
0: ya
1: Royal Gardens niko na
0: zitu
1: zinji kwa wina wei Egypt yangi
0: ni watu wia Egypt
1: kazi katara zizi ya suso kudina
0: ndi mapungu wabudi nga mmanda ndi mapungu wabudi mtichalisipako zipa homu suwana watu wia Egypt ndi msi vari mini ndivo kana mujezi wa pano hayani achikosumbedza vukoni vhuhulwane nga maanḓa. Hezwi twa zwionda fhedzi zwi hone na pano hayani, ende vhathetshelesi vho renga dzitiketi, ndi tovha na vhuṱanzi vho renga vha kho ḓo vhona Lwei hone vhatevheli vha musanda wa jeze zwi phandesa. Lwei nṋe ndi ni tamela mashudu, ndi ri ḓuvha ḽanu kha ḽivhe ḽavhuḓi. Ni songo tenda u tshi vha na ono ḓa khakhisa mutakalo wanu, ngauri musanda wa jeze i na inwi hanefho, Phalaphala FM i na inwi hanefho. Mutakalo kha uwe munzhi. Nda
1: tombe ndi a livhona
0: nda.

0: Ni adiba musi mutambo chikokonda, ni toda chikara changa kora.
1: Ndingo, ni ngakora nga FNB Speed Point. Ni di itele chale dewe ngezeze yao. Rengi sana mtagasi wa prepaid, airtime, data na zungo zwinji.
0: Hey, shopkuma.
1: Hey.
0: Kamchinu wanga FNB Speed Point.
1: Ndiko ni wuza, vula ni flash, ni mbo ditomo rengi isa washu.
2: Jena ni gaming ya mbadero. Nga banga ina ya nituso itachele de nji. Nga flash ka FNB Speed Point. FNB, tuso ishando kisa zitu zote. FNB, Dabila First Rand Bank Limited. Badisi bachumero ya jagwama na jikolo do bachi ofisi. Hudu shuma mirayo yoti waho.
3: Jazz, jazz. Na Lutendo Uncle T.C.B.
4: Kapalapala FM.

0: Jazz. Nalutendo Uncle T Sibiya. Kapalapala FM.
1: Kazo, rilwa mafungo. Pops Mohammed ari kofifi. Nombre yanga ke 086-000-2503. Ndiya idobolos 086-000-2503. Ndodzi vula nga ndire mangadzao tiri vaita vachigungula vachire achipinga cho vachituku namusike zvindu iko tori chitori minute ya sumbo bvano pala kawara ya webinindari ndinavo wane zvino vajena vadzipfa vadzipfa votoupfa mulingo wavo notopa mulingo wa nthanga manda ndiwa grade ya nthanga manda ndina vutanzi uri ndinga ndikovavona vasuwana vonkosi hanepo voravuravu maziruziru ningani ngei vagai vangapi vo fmsrini ndichipinga ndisa kuvapfani namusi ri kho ṱoḓa u pfa uri vone ndivo yavo kha hezwi zwe nda zwi amba ndivo yavo i vha gumisafi vha fhelelafi ndi miniti ya maro ndi musi ri khou bvani fhala kha awara ya vhuvhili nṋe ndi navo ndi kho namba nda vhadoba zwino ti ngavhi nda vha fhedzela na tshifhinga ndi tshi itelani na a vha ḓori ndi vhadobe ndi pfha uri navho ri farela zwifhio phalaphala ni masiari hu itani na ro takala mani ndi tshi kwamba na inwi ri khou livhuwa hangi murahu ndi musanda wa jazz wonela musanda tiri madzina tato pfuri ndi khou amba na nyinyi apa fhethu
2: ndi vho muka
1: nda
2: ndi vho muka
1: vho muka
2: nda
1: hai tshifani hetshi ndi tshavhuḓi nga maanḓa vho muka vha khou amba vha gai
2: ndi hafha na mushandi
1: vha hafha shandima i khou vha fara zwavhuḓi phalaphala
2: maanḓa
1: mafhungo avhuḓi nga maanḓa arali khasho yavho itshi vha fara zwavhuḓi ndi zwine ra ṱoḓa u pfha zwone
2: ndi khou livhuwa zwi
1: nga hafha kha vhadzhezi vhano vha khou dzhena vha dzhena kha iḽi ḽa vhadzhezi
2: namusi vho tomupfha dziṅwe dzine nda kotoa nalo ine tshivare ya avha muna na mukotere
1: vha to zwi pfha uri ndi hayani
2: ndi votele
1: hai ndi khou livhuwa nga maanḓa vho muka heḽi ḓuvha ḽa namusi kha ḽi vha fare zwavhuḓi nga maanḓa
2: na ngani ngeve vhane vha
1: kata ndau ya nduna nda phalaphala ni masiari
3: hoha
1: hoha hu itani
3: nndiono ndi nga ringeyo
1: apa vona uri ndi nga ringeyo hu nga vo miya tshidziwani hapa hu itani miya tshidziwani
3: miya tshidziwani vo dzitakalela
1: ndi khou takala zwone vho dzhena hapa kha musanda wa jazz a vha ḓe nawo abe ripfe
3: muimbi wa thoma ndi Miriam Makeba
1: okay vha ri ndi Miriam Makeba
3: Achiri Midolens.
1: Wa vhuvhili
3: ndi Louis Armstrong. Achiri Jeepers Creepers.
1: Vho guvulela. Ndo livho alpha vhaṅwe vha ḓo ri mini. Ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa. Palapala ni masiari.
4: Nda.
1: Hu itani na?
4: Zwavho ri Mamelodi ro ḓi navhela musanda wa jazz
1: vho ḓi navhela musanda wa jazz ndi khou amba na nyi
4: zwavho ro wa khubi Mamelodi nga mushumo
1: musanda wa jazz palapala ikho vha fara zwavhuḓi tere
4: yo mfara zwavhuḓi nga maanḓa
1: a ri dzhene khalo zwino mujezi wo thoma na wa vhuvhili
4: ndi vho William Makeba
1: vha u thoma ndi vho Miriam Makeba
4: Miriam, ya.
1: Okay, Miriam.
4: Vachiri Midolens.
1: Yeah. Wabuvili.
4: Wabuvili, ndi hava umbura. Ndia koto lupuru, tamba murova, ndoro hangwa, ndoro hangwa.
1: Masongo raro.
4: Ai.
1: Voto rutamba mura baba mudilu hangwa na.
4: Ah, this is no easy as is that the online Spotify man.
1: Dikote.
4: Ah, arupira na.
1: Aritendori na musi yo ba ro ndo ba budzendere ndo kwaya nga manda. Ndo kwaya nga manda zwiambori.
4: Avango kwaya ndo hangwa. Ndo vho ndo didimelo jena. Vha vona rajisi ndo vho mata dzula pasi nda la marambo atho. Andi na andi ko niko dzani dzishave ndo dzeno dzili.
1: Kavale marambo atho vha vhuye usimbedza uri thongo kwaya vhone vha la marambo atho vha dovha vha vhuya kani.
4: Ah,
1: ndi vhuya ndi kho to vhuya. Ndi vho manda. Ndi vha la vhuḓi nga manda ndi masiari. Enda. Riona li kai.
5: Ha wa ro na man.
1: Eh, ki bona la le mang.
5: O bolela la morokolo.
1: Morokolo muneshu u bolela le kai. U le pulukwane.
5: Ke bolela ke le mo pulukwane.
1: Mhm. Re buche taba tsa ba Jesse ka mori di ring mo go wena.
5: Ah wa na rno itina ga music a na na botata.
1: Ehe.
5: Re ke tsela kriking.
1: Ehe.
5: Ke sa bala ba ta kala ni ga mo.
1: Ah
5: wa re tsene DJ. E wa competition hawa. Are fe ba bangwe.
1: Eh le chaba hore le ka no bolela tse di sing eh le sing tsona botsibotse. Re fa ba mo competition.
5: Wa wa wa. Na ja 100% re na re tsadi shintse tsetsi. Robitse a kamp. Oh, awa re re ka bonelelwa re le se ba bangwe ba iphile.
1: Hai, na ri a leboha. Ki neginya go expose nyana mara e ka ri no erikisi u expose. Kaori batho ba tsontse ba tsibe hore monna o ke doctor mang mang o a studying jazz ka moka yona from the beginning to the end.
5: Ah, very true.
1: Re a leboga a e beng boroko and le be le letsatsi le monate ka moo.
5: No, re a leboga.
1: Thank you. Palapala.
4: Oh, ah.
1: Ho ha, bar minipets.
4: Ho ha.
1: Ho ha, ndiyezu bo jena. Riaba, foreign
4: boy. Yes.
1: Eh-heh.
4: Uncle T.
1: Muduru wabo 00.
4: Yes, mamelori, hafa. Mbezi murano, vana pala kavu upo, jazz club.
1: Ndiko ten.
4: Ah, na mtu kule ya, kutuwa mwate ya na mtu.
1: Inwi nabi ya na raru hii, au shai, ari tachele sari.
4: Nando tuwa rungwe, mtu kwa mwopo matina.
1: Atongo mwopo, ne?
4: Olo utoma, ne?
1: Hei.
4: Awa mufumakazi, ni mufumakazi wa muna wa, ne man, kwa yumasikila, ara niko mpairinto zifakeno.
1: Hei, ni mufumakazi wa bo yumasikila, arifuribo, nofibo nyeba mufumakazi.
4: Ni wo mere mache baba chiri Midlands ba mabala so wetho Midlands ndi so wetho
1: ba chiri Midlands ndi wo mere mache mudulu wa bo 00
4: kona una umwe mu bona na ufuna nga manda mana vanhu vha tsanga ni dzi abathu zwa kuti kudi lela tsanga
1: ei na le dzi abathu ndi zwone
4: la mato okay le lomara la mapapho nga nyamule male mamara li huru ke li tshimbira tshi to ba abathu li tshava nawo
1: ndi zwone
4: Ndiri vanga pa mumwe muna chiri nga pa mamelo dera story ri kukuza kha idwe yo tshunchwa dzigoloi. Ranga ire li ali thamba ya ri
1: mathi. Linga ita mushumo.
4: Vata vha hone u bvela.
1: Linga ita mushumo. Zwino la dzina.
4: Ndi vho Louis Armstrong.
1: Vho Louis Armstrong.
4: Ndi mboni lwa murau rawa nge na 1937 ara ntsa kha. Lwa kale nga mande.
1: Ai ner dor mini u chukwa ma mdulu wa 00 na.
4: Akel
1: ti. Nda.
4: Ho ha.
1: Ali ba dubala mo tetere.
4: Ndondo.
1: Nda.
6: Angel ti.
1: Nda ya ndulu.
6: Hai na mutsiko wa bubudza vhatechelesi.
1: Dziko vha bubudza vhatechelesi. Ni a diva zwa vhudubudi na musindo ni vhudzori ndokweya vhu na sitende zwa ndokweya. Ti divhu ri ndi zwa mini.
6: Mara munda ndi rendani anga ḓo vhanika.
1: Okay, rendani. Ufini anga ḓo mfambudzeni mujezo thoma ndinyi.
6: Bongile khumalo.
1: Subongile khumalo. Okay. Ndo tshelesa.
6: Yeah. Wa uvi.
1: Mm.
6: Jackson and Tea Garden.
1: Jackson and Tea Garden.
6: Yeah.
1: What you mean?
6: What you creepers what what?
1: Creepers.
6: Mara creepers creepers. Yeah, mutejeleti wotoma.
1: Kozu
6: vha zwone mara asambe mwe ndiona.
1: Okay. Nando livhu ari pfa vhangori vha dormi.
6: Ah, ndo livhu esa.

0: kha album ya Live at the Market Theatre vashikuri Township Medley to Landiville.
1: Okay.
0: And Robovili. Ndivo Paul Whiteman na vo Jack Tigaden. Vashikuri Jeepers Creepers. Zvino hava vo Jack Tigaden ndi.
1: Mhm.
0: Vatambe chilachiri dzachena riambe chi chatsombuni.
1: Mhm.
0: Hei chingwe chena ngori rite pambano vukati ha tsombuni na trumpet.
1: Na trumpet dani nalo.
0: Zvino trumpet nantu. Trumpet is ela in the after the pa nanga chibumbe. Mara ya trumpet ndiela ina unena putedza pala ni chiko chencha mungo.
1: Kazo.
0: Dino trombone itogwejiwa ni chichencha mungo. Lito igweja diva dzi chiko tofana nga.
1: Hana ro shumisa filone. No shumisa filone la Tshivenda itogwejiwa itokokodziwa.
0: Itokokodziwa. Dino afa South Africa hi ho nwana nyana ntshu si ya makuzeni utamba yone na vho Jonas Kwangu.
1: Trombone. Hai. Arali no vani apa tsini ndani koni five last no pi high five. Ndi atikori chitu ari bva vhaṅwe vhatetshelesori vha khori mini. Ka kha vha jedzi ndo livhuwa nga maanḓa ḓuvha ḽi vhe ḽa vhuḓi. Nda. Pala pala ni masiari.
2: Angelchi.
1: Enda, u itan.
2: Urani nga apa.
1: Ndi ku amba na nyi.
2: Lola kwa Jimmy Steny.
1: Lola Jimmy Steny ndi chikwamba na nyapa Jimmy Steny namusa.
2: Hawa ni vhoravhuravho intensive.
1: Vhoravhuravho nda zwiḓivha zwori vha ḓo dzhena. Athiri zwino vho zwipfa ndi chikwamba sola ndi sathu dzhena no dzhena hafha na. Aba ḓe nadzo vhoravhuravho ri pfa uri dzi khou bva fhedzi tshi yapi.
2: Zwino ndi khou yo tou khwaedzela.
1: Kha vha ḓo nkhwaedzela ndi pfa vhoravhuravho.
2: Yo thoma ndi vho sivhongile kumalo. Eya uvili ndi vho Paul Whiteman.
1: Paul Whiteman.
2: Ya.
1: Hey, bravo.
2: Uri zwino wa Greg RI awa kwenze.
1: Ubako raro.
2: Raro.
1: Bravo. Nati tinga amburu vhone vho dziwanana kana mini.
2: Ye, he wane zwipindulo.
1: Aba ri pfe zwipindulo ri pfe vhangori vari mini ndau ya nduna.
2: Ari takala.
1: Da. Pala pala masiari.
3: Uncle G.
1: Enda, uitani na?
3: Dobe arie.
1: Arna rotoke. Ritova na minute ya 10 pedzi yo salaho. Richikolingedza usielisana. Ndikwamba nanyi.
3: Kwagomba na ndamulero yeshuwa humblement second.
1: Ndamulero ubva gai.
3: Hamasi ya chikwarani.
1: Ndamudza notorudza zvino uri muJesu wotoma ndini.
3: Ai nende bo Paulo Miriam Makeva.
1: muJesu wotoma ndi Miriam Makeva. Wabuvili.
3: Awele ndi Louis Armstrong actually what a beautiful world.
1: Tini funela u sa kopela ni zwiḓivha.
3: Ndi vho livhuwa.
1: Vhathu vho no guvhulela ndi vhathu vho no nga vheiwe. Ndi uri nga nḓila ine na si kopele ngayo. Ndi kho to ni pfa zwori ani kho pfa zwa muthu ni kwamba zwine ini na ḓivha zwone.
3: Nga i tshenzhemo yanga ya jazz.
1: Nga tshenzhemo yanu ni to vha mu jazz zwavhuḓi vhuḓi. Uncle T na musuko ni ambadza vhu jazz. Ni to vha mu jazz wa vhukuma. Ḓuvha kha ḽivhe ḽavhuḓi. Ndo livhuesa tere.
3: Nna ni misi yota kwa message kwa rani.
1: Nda. Parapara ni masiari?
4: Nda ndona.
1: Hu ita ani na?
4: Nna ndi hone. Hai niko jeza. Niko jeza zwa kipati.
1: Ndiko amba na nye.
4: Hai afano kaka na dosasu wacha wano mbaba finga ikuchi. Ndiko tia kaku na mkoli zao. Ndi tama ya rufi wa metengwe.
1: Oyu otakuwa ozinu hapa kashoni.
4: Ndiye
1: ndi thama
4: ya
1: rosi
4: wa
1: kurwane hoyo. Ndiko takala nga maanda man, ndiko takala nga maanda murwa wa tsangwane. Zwino ari dzhene kha vhajezi.
4: Vhajezi vho thoma vho Maria Makeva.
1: Vho Maria
4: Makeva.
1: Dzano to mbudza ni ri ndi vhonyi.
4: Vho Maria Makeva.
1: Nda ndi khou ṱoḓa uri ni ambe zwipfalo uri ndi vho Maria. Ndiko zwifuna nga maanḓa. Zwi wanala musanda wa jazz tu. Maria Makeva. Wa vhuvhili.
4: Ndi vho Luyano Castro.
1: Vho Luyano. Oh, vho Luyano. Tshifani?
4: Va ri strong.
1: Oh, va fi strong. Vho Luyano strong.
4: Oh.
1: Inwi ni tonga nowela kha vhathu vho guvhulelaho musi.
4: Ndi ndo soko
1: kufesa uri ndi nga ḓo guvhulela. No guvhulela ini. Inwi anukweta za vura vura avu kana za nkosi kana za mungu mutu nukoto dia nukoli uwa bati dhubali vela vodetiri
4: nana nukoli uwa
1: ndawe ya nduna parapara nmasi ari

Pala pala na seare. Enda. Aiwa. Ai, ndi tsini no vala chikuru vha zwiḓivha uri miniti hei ne ra vha khayo i tovha yo vala chikuru nga nḓila ya mangadza vhukuma. Nga nḓila ya mangadza vhukuma. Muthetshelesi. Vhaṅwe vho mbo ḓi ri wa u thoma ndi Miriam Makeba. Vhaṅwe vha mbo ḓi amba madzina o fhambananaho. Ngoho ok, muthetshelesi. Houla mujezi wa u thoma ndi Sibongile Khumalo. Ndi Sibongile Khumalo. Wa vhuvhili ndi Peter Whiteman. Hoyu muswana u tovha na Peter Whiteman, u tovha na ku orchestra kwawe. It's a swing, ku tovha ku swing, ku jiku ko to swinga ngako. Hezwi vha tshi swinga, vha swinga nga nḓila ine vhone vha tshi soko vha pfa haningei kha dzi filimu na mini na zwoṱhe, vha sa ḓivha uri ndi vho nnyi. Ho muna upfi Peter Whiteman. Zwino havhaḽa vhe vha ri ndi Miriam Makeba, na vhe vha ri ndi Maria, na musi vho rwa fhasi, kha vha tenda uri ne kuvhofhele kwanga kwa vha kuvhofhele kwa vhugoyomane, kwa nṱha nga maanḓa, kune vha vha sa nga koni u ku swikelela, vha khou zwi vhona. Fhedzi ndi khou takalela fhedzi tshithu tshithihi, muthetshelesi, tsha uri hafho hune vhone vha vha hone vha khou ntsumbedza uri vhone hei mbekanyamushumo vha i funa, vha i tikedza. Ḽiṅwe ḓuvha muthu u ḓo ri a tshi ḓafha, Uncle T a ḓo tou fara na tshiphuga, fara na tshiphuga tsha havha vho no kona u thefula zwe Uncle T a fara nga tshanḓa. Hezwi vha tshi to thefula vha tshi ri thefu, ne ndari ha vhone vha mbo ḓi ṱuwa na tshiphuga hetshi, vha khou zwi vhona. Ri vha nga lavhelesa ḽashu ḓuvha ḽo no kovhela, ndi thi ambi ḓuvha ḽavho hangeo nnḓa, ndi amba ḽa musanda wa jazz, uri tshifhinga khetsho tshi khou suvha tshi tshiya. Muthetshelesi, u vhuya u tou swika tshi ṱangana vhege i ḓaho. Kha ḽivhe ḽavhuḓi ḓuvha ndaa.

0: 24 na 26 September, ujene ni 150 randa mahuluane na 50 randa yaba. Tikiti tiko wana ticket pro na computer ticket. Magete ya dofuranga 8 ya machero ni duwali wana liwe.
1: Rito tangana Royal Gardens, hashtag ahuna usara.
2: Pembele mwezi wa bufanga ukuda na ututa utiba bufandelele ya ashu. Izu ringa suitanga ukuda upika suliwa zwa siyarara, ukuda urunga suyambaru zwa siyarara, katina utalera petu wa bufa. Na ututu wezana uvachipita cha mitambo katina michino ya siyarara. Ututu wezana ufese sana utiba mbele zopamba na aho, kahuni mwezi wa bufa. Para para FM, pembele mwezi wa bufa.
3: Ee, kwa mangamano amdavini zino, nga orini wana chifinga chenecho, chaura ura chitoko, nga FNB Speed Point, asizone.
4: Ndingo, kabura mabindu wane watodho udhivori chitoko chavo, mbambazo, na oriva shumi wako itamini, nga Get Paid Plus, bakono ubona zote.
3: Nibona zidaho, sidaho, ukurengi swamini, na orenga nye.
5: Jena ni gaming ya mbadero, nga banga ina ya nipandangulo yopere raho, na ukona ujena ka Get Paid Plus, nga FNB Speed Point. FNB, tuso ishi. Shando kisa zitu zote. FNB, dabila first rent bank.
3: Hey, kwa mangamano mdemi nizino, nga orimi wana chifinga chenecho, cha ura ura chitoko, nga FNB Speed Point, asizone.
4: Ndingo, kabura mabindu wane watodho udhivori chitoko chavo, mbambazo, na oriva shumi wako itamini, nga Get Paid Plus, bakono ubona zote.
3: Nibona zidaho, sidaho, ukurengi swamini, na orenga nye.
5: Jena ni gaming ya mbadero, nga banga ina ya nipandangulo yopere raho, na ukona ujena ka Get Paid Plus, nga FNB Speed Point. FNB, tuso.
6: Pambanao, zifinga so pambana wuchilo ngwe mapetuti vezi plane ya sitoko fela, ifanelo vela panda, nazo urika FNB app mirato ikono vono richele de iko yanga api vulani sitoko fela account no tengandila ya digital, huwa na huwa unena vahone lipasini, nikono vono jena no va chele de note,
7: dinga ni hote uva mtu mutihi, ania kono vona chele de nga FNB digital sitoko fela account mirato ikono vono urichele de iko yanga api ka FNB app huwe na huwe unia vahone, chinchela ni ka digital sitoko fela ka FNB namu FNB, tuze shandukisa tuzote. Udhushima mla yodi waho. FNB, ndi dabila First Rand Bank Limited. Vadisi bachumele yozo kwa manazikoro doba chofisi.
2: Hey! Hey! Ni Parapara FM.

0: Baline kata tina la Sugar Ray Colo Stadium. Ika diwa nato timu ya Milford Football Club, nato timu ya Richards Bay. Parapara FM rinanwe misiote mutresu wa Parapara FM. Timu ya Milford obuzura honda nilungile nkosi, una mjabulisile mkise, una muswana konke, kaya pole maswana wa Milford, una babu jana gaburau vaisumba miorani vari chao ya ndatiso majerisa na changa chikuwa mani chiko visa garata ade vati uvisa garata wakori gori muswana otembu wanga mrao muswana ane ava sito setu endavi ramaji waisumba miorani
1: Mumuzezi, ngandira inezo ite angayo hii na bumaro gwane aba cha divori bako falo iso ribe tau ya ndati iso ya miorani kana bako falo ibe anganda ya batawe isa titisi wina ngambone le yanga Mumuzezi ndobo nonga obanga ngomu habupo abunu zino zate endori ibe tau ya ndati iso ngandira indabona ngayo ungamba wari waseza hei timu ya Milford hii bana kuitere kwabo kune bakushumisa uri timu ine bakotamba nayo bathonga bana manda ofara bola kana bana manda ine banga phasa banga nekedzana bola vachiko seta trap uri bakonoswa ne baba ne mutsiko vaita uri huve nau na urata bola zvera bona musi timu ya Richards Bay vachikwera tanga musona zikhali
0: vo munekedzana karata tsoko lini lindo kuhle zikhali mutetelesiwa Parapara FM nga uri vakori otitisa kona dze yo felaho ya uyo korangori oto mukoko dzanga chikipa amukoko dzera pasi uyo swika achi dzula pasi muswana ane aba sipo sethu ndlavi vaisumba miorani nga uri vari zvoitela ngo mukhavupo avuno vya vathawo ya ndatiso vado vapfuva mulatisa nga munekedza garata stuku ti ine ya ita uri adzule mitambo ine ya dova mivili mutekelesi wa Parapara FM uko ulila hako utio tomatua hobo to ya toya mumu nane pala hemuna haperi niko soko imapa nga hei bodo ya zimbambazi ingata kuliwi huo mtambo nisa tutu kwa diwana kupetia idota kuliwa ono tuwa ula msuwana ramaji
1: Mubuzezi ndizone omukokodza zotomanganda habupo abuno zwafedza nga ngomu habupo abuno zvine zvataenda uri ive tao ya ndatiso ungamba wari vomarugwane vone vane vavo dzhia cheo ya uri ndi tao ya ndatiso vadova vapfa mutusi wavo achikwamba uri zvofedza nga nda unopoisa aumarugwane Mubuzezi
0: Boya kabosipo mahlangu samthusa marugwane vasika vatalutshedzana mutelesi huna tsuturutsuturu vatambi va Richards Bay vari ladha hapa liya kovela aitakuliwi heitao hapa vatambi va Milford vakotodo itakula fedziya mulayo ya bola idoriraedza uri heila tao idotakuliwa naho vaita mini kana vaita mini tao idotakuliwa mutekelesi
1: ndizone tao idotakuliwa Mubuzezi zvazvino uchikosedza iyi vano dzhena nga ngomu havupo havuno zvino zvakosumbedza uri ikova tao ya ndatiso sazve ndava ndoambisa zvone Mubuzezi
0: ndi tao ya ndatiso nahonori nyito ye yaitiwa yoitiwa ubva nga nda havupo havuno yapelelani ngeinga homu vovo vakomunekedza aina zvine rare ndi advantage fedzi ya mutulesi wa Parapara FM vuya dhavuni yakoitiwa nga vatambi va timu ine yava ya Richards Bay vakorengisa mutambo honopera minete miraru na munanga vatambi uko vilela ene muswana ane avanori ndi sipamandla simphiweni mbineka ovote akosumbedza murangaphanda hapalani ngauri avanga chinchi cheo yavo vomarukwane
1: ndizone Mubuzezi vanga si chenche muthu ungavuri wosedza inga ndira ine zvinhu zvoitea ngai Mubuzezi vono ntsha garata tsuku vachikopa muswana zikale zvino ungatozviamba wari ndizone ova achikokora muswana zigomosha ndizvimwe zvazvithu zvine mumarogwane vakovonara vobhalero uzvilangura ubva zvichitoma Mubuzezi ngauri yone ine bhora yovonara inga ngomu havupo havuno hatimu ya Richards Bay
0: otakuwa ene mutambi otambuwa o wiyadha mbusuwa na sipose tunzabi ari ndito ijia ukadito wa tini tini na bora hatujia liga giyama gama vili mararumana ayakala butanu ayimafarera kunduzawe varidani nga

0: Andi zone ndi Phalaphala FM ya koperasi ya khasho ya la Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe mbekanyamushumo ndo ndo babuse nṋe ndi Vimboleni Martin Muzanzi Munyai the general khathina mubveledzi o fhane ri kha ḓi ri aiwa ri tshe roṱhe ndi kha ḓi do babuse ro na vha milenzhe ubva Sugar Ray Colo Stadium eGagasini the province of KwaZulu Natal hune ra khou vha ḓisela mutambo wa Betway Premiership liseGagasini ndi vhukati ya timu ya Richards Bay na timu ya Milford FC mutambo onoyo ndi skoro zwivhili kha timu ya Milford na Gumba kha timu ya Richards Bay ndi mutambo une u amba zwinzhi vhukuma ro lavhelesa kha vhafuni vhatikedzi vha bola ya milenzhe kha vundu la KwaZulu Natal fhedzi aiwa uri ndi ifhio ine ya imaima ya fhedzisela i khou wana gondo kha ḓuvha ḽa ṋamusi ndi zwine ra ḓo zwi renda dzi tshivhuya mugadoni nga muramusi ri tshi ḓo vhona hune ya ḓo fhelela phuna na tshinoni ngauri u soko amba bona i nga u tshinyadza kana ya ḓiwana u tshi khou ambisa mafhungo a si yone vha zwi ambaho zwavhuḓi vha ri the game of football it's unpredictable ngeno ha nga hafha kha vho sivara vha ri i swikhumba sha bola sha khunguluka kho yura maji zwihulwanesa vhukuma ro lavhelesa luṱa lwo thoma thimu ya Richards Bay u nga ri yo tou vha thimu ine ya ri i tshi dzhena ya vha yo ḓivhudza u nga ima murahu zwihulwanesa vhukuma ro lavhelesa nga nḓila i vha takutshedza ngayo na hono mutambo a vho ngo tou vha na khonadzeo dzine ra ri mini musi ri tshi lavhelesa vha tshi khou ya kha vhuno kana kha vhupo ha vhuno ha thimu ya Milford fhedze wa thimu ya Milford tshemurambo wa takutshedza ndi yone thimu ine ra nga vha ri tshi khou amba ri tshi wana u tshi tou vha thivhathivha ro sedza i tshi khou dzhena i tshi khou swika i tshi khou ṱhasela luvhondo lwa vhatamba murahu vha thimu ya Richards Bay zwo khakhea ngafhi kha thimu ya Richards Bay ramaji hone havho Shanti Pupuma khathihi na vhathanga vhavho vha thimu ya Milford hu zwifhio zwe vha zwi ita khwine ro sedza luṱa lwo thoma
1: ndi zwone Mudzanzi ni tshi khou amba nga thimu ya Richards Bay yo vhonala yo dzhena i thimu ine vha khou ḓivhudza uri na point nthihi yo luga nga kutambele kwavho zwulusa wo sedza hu na vhana vhatamba murahu vhane vha khou vhonala vha tshi nga vho ḓalesa u fhirisa vhatamba vhukati na vhatamba phanḓa zwine zwa fhungudza vhuhali musi thimu ya Richards Bay i tshi ya phanḓa hune ha vha na thimu ya Milford u nga amba yo ita zwithu zwavhuḓi nga u thoma u dzhenisa vhatambi vhane vha kona u swika hune vha fara bola zwavhuḓi vha tenda u ṋekedzana hu na u vulelana u tshi khou amba nga mutambi ano nga Chili wa amba nga mutambi ano nga Muthavhela wa amba nga muthu ano nga Muthethwa ane a khou tamba kha vhuimo ha vhurathi ane bola iṅwe na iṅwe ine thimu ya Milford ya vha i tshi khou maka yone ni ḓo muwana i ene wa u thoma u ṋea mutsiko uri thimu ya Milford i kone u swika hune ya wana bola u nga amba nga muthu ano nga Mudlwile ano khou tamba kha vhuimo ha vhuraru ane ri khou muwana a kha vhuimo ha vhufumi na nthihi a tshi khou vha ene na khou gova bola dzine dza khou dzhena nga ngomu wa vhupo ha vhuno ha thimu ya Richards Bay hune a vha na musiwane Zikale wa thimu ya wa Richards Bay zwa zwino Mudzanzi u ḓo vha a tshi khou ḓi shengekanya nga phoso ya ita yone ya u laṱa bola nga nnḓa ha vhupo ha vhuno ha thimu ya Richards Bay zwe zwa ita uri hu vhe na thao ya ndatiso ye a swika he a kokodza musiwana Sigomoshe ane o vhonala a tshi khou ṱuwa a tshi khou yo kora zwe zwa ita uri vho Malugwane vha kone u swika hune vha bvisa garaṱa tswuku zwa ita uri thimu ya Richards Bay i vhonale i tshi khou tamba yo shotha zwine zwa khou tou amba uri mutambo u khou konḓa u tshi ya phanḓa na kha luṱa lwa vhuvhili zwe zwa vhonala zwi tshi khou itea kha luṱa lwa thoma ngauri thimu ya Milford ndi yone ine ya kona u swika hune ya vhea bola fhasi vha ṋekedzana hu tshi khou vha na migidimo kha vhuimo ha vhusumbe na kha vhuimo ha vhufumi na nthihi hune wa vha u khou lavhelela vhatamba phanḓa hu na vha na musiwana Ndlavi hu na vha na musiwana Zikakayo hu na vha na musiwana Sigomosha uri wa vha khou ita migidimo ine ya ḓo ita kana ine ya ḓo bvisa vhatamba murahu vha thimu ya Richards Bay kha dzi posishini dzavho sa izwi vha tshi khou vhonala vha songo dzudzanyea kana hu sina u ambedzana Mudzanzi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM
0: ndi mugodisi wa thimu ya Richards Bay ri tshi vhuyelela kha luṱa lwa vhuvhili ngauri ri khou tamba ri songo tsha lingana kani ya ndi mafhungo a uri a ri khou ṱhasela kana hu a koriwa zwo swika zwa fumbili a zwi tshe na mushumo na riṋe a ri vhe ri khou kora kana ndi mafhungo a uri ri vhuya ri tshi ri zwikoro ngori vho kora zwenezwi zwivhili zwi songo to engedzea
1: tsha u thoma tshi ḓo tou vha tshithu tshine vha ḓo thoma u lugisa mihumbulo ya vhatambi zwulusa zwa zwino vha tshi khou salela murahu nga zwikoro zwivhili vha dovha vha vha na mutambi muthihi o ṱusiwaho zwine zwa amba zwinzhi nga mihumbulo yavho ine nda khou tenda uri zwa zwino mugudisi vho Gabriel ndi zwithu zwine vha ḓovha vha tshi khou amba ngazwo na u kona u ḓivha uri ndi vhafhio vhatambi vhane vha khou vhonala vha tshi nga mihumbulo yavho i tshe yo lugela uri vha i dzhena kha luṱa lwa vhuvhili vha tshi khou thusa thimu ya Richards Bay ine ya khou vhonala i tshi khou vulela mabuli manzhi thimu ya Milford u nga sedza vhatambi ndi vhene wa vha khou lavhelela uri u vha vhone vhukati ha mudavhi vhene vha vha na tshenzhemo, wo sedza muthu ano nga Bantse, ndi muṅwe wa vhatambi vhane arali ni a dzhena vhukati ha mudavhi hu nga ita uri hu vhe na ṱhaselo kana hu vhe na u ṋekedzana bola zwavhuḓi. Wa dovha a lavhelesa muthu ano nga Mahala Lundi ane a vha mutamba phanḓa ane wa ḓo lavhelela uri a dzhene vhukati ha mudavhi ayo thusana na Musiwana Culu, hune a khou vhonala Musiwana Culu i ane no khou ita migidimo mara hu si na mutambi ane a khou swika hune a muthusa kha timu ya Richards Bay Mudzanzi.
0: Ri tshamba timu ya Milford ndi iṅwe ya timu ine ha iwana musi kho tamba na dzenedzi dzine ra ri ndi khulu ya dza danga, i a ḓisa nḓaḓo, ya ḓisa mutshinyalo, fhedzi ya tshiṅwe tshifhinga wa ḓi to zwi vhona uri ngauri zwi nga kha vhatambi hu tshe vhusiku ro sedza siani ḽa tshenzhemo ra wana haiwa vha tshi kundiwa zwenezwi mutambo u tshi vho ya magumoni. Kani ha ri nga wana timu ya Milford ine ya nga ḓa ya engedza zwikoro zwihulwanesa vhukuma, ro lavhelesa uri ndi timu ine zwa zwino kutambele kwayo kwa i vhea fhethu havhuḓi kha logo. Ri nga wana vha tshi khou engedza zwikoro kana ndi mafhungo a uri na vhone vha nga vhuya vha ri ndi u tou tsonzwa mutsiko, ra dzikisa mutambo, tenda ro kokodza pointi tharu ṱhaṅwe na zwenezwi zwikoro zwivhili.
1: A thi vhoni timu ya Milford vha tshi nga swika hune vha tsitsa kutambele kwavho kana vha fhungudza nga nḓila ine vha khou ṋekedzana ngayo bola, ngauri ndi zwone zwo vha ita uri vha vhe kha vhuimo ha vhurathi, ndi zwone zwino khou vha ita uri vha kone u swika hune vha kandela phanḓa kha hono mutambo une vha khou tamba na Richards Bay. Ndi vhaṅwe vha vhatambi vhane vha na vhuḓifulufheli musi vho fara bola, vha dovha vha ḓithemba musi vha tshi khou ṋekedzana bola. U nga takalela u vhona muthu ano nga Muthethwa i ene ane a khou swika hune a tenda uri bola i kone u swika hune ya dzika zwulusa, hune a vha na vhatamba murahu, wo sedza muthu ano nga Ndlongo, wa sedza muthu ano nga Cele, wa sedza muthu ano nga Mudluli na Siyaya, vhane vha khou vhonala vho maka muthu muthihi. Zwi nga vha zwavhuḓi uri timu ya Milford vha kone u swika hune vha ṋekedzana bola murahu vha tshi khou i thoma nga nḓila ine vha i thomisa ngayo, hu ṱoḓa u bvisa kana u kokodza vhatamba phanḓa vha timu ya Richards Bay uri vha kone u swika hune vha vula mabuli vhukati, hune a khou vhonala hu na Musiwana Muthethwa, ha dovha vha na Musiwana Mbambo, vhane vha khou vhonala vha si khou ambedzana, zwine zwa ita uri timu heyi ya Milford i kone u vhonala i timu ine ya khou langula mutambo u fhirisa timu ya Richards Bay.
0: Khezo tshifhinga tsha shuminete nina fhedzi na ubva kha awara ya vhuna ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe. Ri nanwi misi yoṱhe mbekanyamushumo ndi u doba buse, ndi zone ḽi khou doba buse ubva Sugar Ray Colo Stadium hafha ndi musi ri khou vha ḓisela mutambo wa Betway Premiership Lisegazini. Fhedzi yawa ri tsinisa tshoṱhe no vha ṋetshedza luṱa lwa vhuvhili, ya vha ri thome ndi ri gidi ngafha ndi tshi vhuya ri a takutshedza na mutambo wonoyo ro sedza luṱa lwa vhuvhili.
2: Phalaphala FM Royal Heritage Family First, heḽi ndi bepa ḽihulwane ḽine vhone sa ramabindu vha nga kona u anḓadza bindu ḽavho. Vha renga thikhithi nga khathihi nga vhunzhi, vha nga kona u anḓadza bindu ḽavho kha bepa heḽi. Ri a vha ṋetshela, hezwi zwi ḓo vha vhuyedza kana vha khou rengela vhashumi kana tshigwada tshifhio na tshifhio. Kha vha ri kwame kha 082 796 0462 082 796 0462. Ri ḓo ṱangana Royal Gardens, hashtag a hu na u sala.
0: Ezo mia koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe, ri nanwi misi yoṱhe mubudzedzi a ri takutshedze na luṱa lwa vhuvhili.
3: Ndo livhuwa the general vhathelisi vha Phalaphala FM, ri khou dovha hafhu ri khou vha ṱanganedza kha luṱa lwashu lwa vhuvhili u bva Sugar Ray Culu Stadium, mutambo washu hune wa vha wa Betway Premiership Lisegazini forever and ever. I khou ita tshanduko timu ine ya vha ya the Natal Rich Boys, i khou dzhenisa vhukati ha mudavhi muthetshelesi wa Phalaphala FM Musiwana ane a vha Lundi Mahala khathihi na Luyanda Khumalo. Ndi vhone vhatambi vho dzhenaho vhukati ha mudavhi, mutambi o bvaho ndi Siyabonga Nzama vhukati ha mudavhi muthetshelesi wa Phalaphala FM khathihi na Musiwana Lwanje Mabuya. Vho takutshedza luṱa lwashu lwa vhuvhili vha songo amba uri ri tsho awela yo vha i two Milford Football Club ya vha not Richards Bay. Rabaji a ri mbo ḽi takuwa nga tshanduko dzo itiwaho nga mugudisi Voroni vho dzhenisa vhukati ha mudavhi Luyanda Khumalo khathihi na Musiwana Lundi Mahala, vha tshi khou ṱusa Lwandile Mabuya khathihi na Musiwana Siyabonga Nzama.
1: ujena muswana mahala ndi utodo tusedza muswana tulu panda ubva muswana mabuya zvikoto ambori muswana kumalo ukwe tusedza muswana mutembo adova tusedza na muswana mbambo une radowana timu ya Richards Bay ichikotamba nga vatamba murahu vana une rakuravera muswana sikakane uri aya vakotamba kavuimo habubiri una vana muswana mutumwa ukwe tamba kavuimo haburaru zvine zvambori muswana mahala ndiena adovona achikogidima ubva vukati achikwaya panda utusedza muswana tulu
3: Kayo bora mutsirisi batakona mushosho baitsireledza kika ndivo kune vasiwana vabiri foto peti ava ponya ngari kunira merete vatambi va team ya Richards Bay tasero kwa bravo tsireledza voisa bora kama kuna vafumite iko kandiwanela bora mutsirisi eka muswana lundi mahala achi ikoba ndi bora ndi aivara takura mushosho ai rwakazata ya rwapara ya huma vachiri vayo ibuya data babutamba buyata mudita buno ale ava sipabanga sheza Yoponya garukuri ramere tetimu ya Richards Bay ye jabura bora mtinyelesi ye tasero kamrao tsireleza na yone ye ite tasero watakula musosho yoponya na yone timu ya Milford garukuri ramere temu ramaje
1: uchiko seza mubudzedzi nga ndira ye timu ya Milford yobo ye wana kona dzeyo kana chikala cha ukora unawana musuwana chili ane ungatoambo ari oita chiangatera na unyadza muswana muchali ari achitodo usuka une atapula bolai ya bala upuka nganta muswana muchali ya wera kamutambi wa timu ya Richards Bay anayobona muswana mahala achikuita mugidimo kabwima ufumi na nti anebolai richisika kaya rabona muswana tulu achikuita mugidimo achikovela kabwima abusumbe ngango mwachipida cha milifoto kuba kunekezero kwa wudi nga muswana mahala muudzezi anonga to ambari muswana tulu oita zote zino mtama panda oita zone nga ujia bora ai ra ichiko koko mafasi ichiko ya kachanda chaula cha muswana sheza yaya ropala ya richibu yae ungamba wari hobo usuna mbone la panda kabatamba panda va timu ya Richards Bay kana otova utahera habatambi saizu timu ya Richards Bay ichiko shuka unaya tahera yome kona ze ya wudi muudzezi
3: Fetia mutinyelesi wa Parapara FM aritende uri yobo yo ita ndingo timu ine yaba ya Richards Bay yo omaho karuta la shura bubili ine abongo yuwana na karuta lunerava rwa utoma mutinyelesi wa Parapara FM neva na karuta rwa utoma mutinyelesi wa Parapara FM ya To Milford not to Richards Bay. Parapara FM ridani nisata. Rikati maramba wale mtinezi wa Parapara FM. Na wale aralu wale wawane majiko usika pana mtani wa Parapara FM. Uwane majiko flena radio ya mwuzituko vakaure. Vako vahune vako vahune. Hele wabasa kwa tinezi wa Parapara FM. Mutangani ziwa abatulenga. Gauri Parapara FM usiku na masiari. Rinanwi nisiyote. Rikodubi sabuse. Uva. Shuka rei tulu stadium. Mutambo uvukati ya timu ya Richards Bay na timu ya Milford United Football Club. Milford United Football Club mutikelesi yobuyeka kumukuitele timu ya Richards Bay iritsireledza zvingati tusi vedia thasero ya batambi ba Milford ina musiwa na sigomoshe uyavura vara sigomoshe nabora ojeleka kubuka mukwa uno uyete titakura bora sigomoshe asubona zoro na sinanga ita bajapona kanyeneka vaisa bora pala mukata mutabe mutikelesi wa pala FM arbone musiwa na mutamba ya tani musiwa na ana bado rindi mahala vachimudzula tiriro marubane ndivo jote Kubo, Waritao, Yamziba Tamiba, the Natal Rich Boys, Massachusetts, recommended over Futan, not Timuya, the Natal Rich Boys, to Timu, Ineyava, Ya, Milford Football Club, like Japoro Pagam Rogabatamiba Milford, it was this one of Pakamani Wong, Oisakamu Nahabu for Mission of Tulasin, Ivo Kanduagam Tavel, Isapalam Katam Tavia Kanduana Param Tulasin, Nafusumuzim Tavel, I who Mr. Rau, Kamu Nahabutan, Askovana Muswana, Olo Titel, Telaja Boram Tulasin, Vaisapalam Katam Tavikam Swan. Chini ya chijabora ya piafuka Vaiji ya maswana batimu ya Senatal Ridge Boys Ichi kwetu wangaluya ndakumalo Oisa kamu mwune haba ufumete Iyo kandu wangatulu Arribone tulu mkulu kuluna pora aihumisala pala mkati amtavi yakandi wakamsuwa na mbambo pachita kuna pora baivisa muno ifara kachata pete ya bari mutambu kwa ufele pada di mutembu mutembu na pora jia pora aihumisala mrau atikwa inyekaza msuwa na luya da kumalo waijia wainyekaza mutembu aigoma waisireleza ya mune wanga luyanda arubone makoma pora hata kuruwa mshosho ya machikweru waivisa matambi matimu ya Milford Ramaji
1: Kwa kutambele kwa uudhinga timu ya Richards Bay Unaba na musuwa na chulu, unaba na musuwa na mahala Bako buna rabachiko shuka unaba tu sana shabudhi Zine shaita urukono bana kona zee
3: Kaya bune masuwa na wanetua rich boss Takuna mshocho warwa rwondo Yo tira ni tuwe la bono mchilesi Ndapa kama ni ngongo Ya banga kuta ya butanu ya utoma Karutana shuna bubiri Ya timu ya Richards Bay Hey, arito bara batambi bara Richards Bay Afala, robo na weta chandu kumbiri chii Hojeni swa muswa na luyanda kumalo Hojeni swa na lundi mahala Weba faru wawona opa Mabuya opa na nzama Una mungu mtambu jenao kama sumafumi na mti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Utakura kuta watambi wa Richards Bay kota da moto Wa hivisa to Yafanga tungu wa maparo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Haa ndiba tawa hii mkati ya mtambi Haa wako tamba sinu wako toka bufele na mkati ya mtambi Ndipoto rivo Rizu pati zaze Wako tamba watambi wa zee natal rich boys so sinu Kaini minute ni tanu wei
1: Ndizone bako tamba mvuzezi Bako kono diva petu une Vanga kono shuka une bawana hone bora musitimu ya Milford Bachiko neke zana bora ngauri Ndi una bana musuwa na mtetwa Una bana musuwa na chili Una bana musuwa na matavela Bane bako bona ala Bachiko neke zana Uno udigedesa mvuzezi Zine zaita uri una bana batambi bari Richards Bay Bako falo shuka une ba divo Ndupi yo mutambi kawo bararu Aneba mutendera afara bora Musi achiko angala za mwenja Achiko nyango neke za muwe ndi hone uneva falesa une mutsiko ndi zone zine zwa kuita kuti timu ya Richards Bay ikonoswa une yawana bora musi vachi iwana vako falo taendele kha vhuima vhufumi na nthihi na vhuima vhusumbe ngauri ndi hone hovule yao muvhudzedzi
3: ngauri zwino vha khou tamba vha tshiya phanḓa a vha nga vhivho vula ngei murahu zwa tatikuma sikomosha u dala bora sikomosha a takula bora a i fara mulinda vhono ane a vhona uri ndi sipasihle mutlali a to a i posa pase o isa kha tshitaka tsha to ganyaro na tshikhindi mutshelese ndi musiwana ane a vhona uri ndi umtungwa ane o to vhuya uri kodzana masogisi ya ganya na tikiti na tikendi gore voroni vori niko te uri nilatele chimwe na chimwe ari kosu kona ze uri rili lote chewe kwa mutambo une wapa wamurati mtikelese vatana kwa rabata viva timu ine yama ya Milford baichi yopange mrao pezi ya bari mutambo wa Milford otambo wa miyata ndibo marugwane kwa makubo wachibu zura itiriri mtikelese varito watawo ya msima tambi wa Milford vasa titishi para para FM rinda rimisi yote twi uva sugar ray kulu stadium ndika mutambo wa Betway Premiership ndimusi yoku yanga uhuru richiko dubisa bruse vachiporo kwa mkono wa chikoro ndi ntavi ndavi ya chichapone saka mfumiti kayo pasi yeswa kwa mfumiti ya basuwa na wa timu indi ya Milford fezi ya para ya poroze ya kungua ya pambanza mtavi ito vya itawu ya guno ufa maparani atena tal rich boys
1: zidawa zandeme mubudzezi wose za timu ya Richards Bay urumusi vachi tasera kabu imo habu bili na aburaru no kutamba musuwa na skakane na musuwa na muntungwai ndibane musi bora ichiko tamba kabu imo habu sumbei unaba na musuwa na mutunga hango falori aite mugidima achiko ya panda kajene ngangomu ange ukwela kabu imo habu rati urumusi bora ishira tayei asabe akule na ukono shuka unei aita mini agidimeza bora
3: Kaya bora ya basuwa na bate Wa timu ine ya ba Ya Milford watakuna bora Ya rwapara ya huma Mwereje wa chambonde Wa musuwa na zikakayo Ya nanza mambune Pum Pum Pum Kerekete Mapalani ya Muswana, sipasiche mchali Praise the Muswana mtane sikakayo 3, timu ya Milford Football Club Not Richards Bay Pole ine mutejeresi wa parapara FM Asikare richikopa unubuzi sauri Ishi machiko ya panda machiko tasera matambi wa Richards Bay Ama gafuli inange murau Sigomoshe Ukoma pole mutejeresi Ya ya kamusuwa na mvelo zikakayo Betway Premiership Lise Gazini
1: Mubudzedzi ndandikoto vhamba nga muswana sikakane ndichiko vhamba nga muswana mutunwa vhane vha kho tamba kha vhuimo ha vhuvhili na vhuraru vhathu vho muthu o gova o bola u kho tamba kha vhuimo ha vhusumbe o korao u kho tamba u kho tamba kha vhuimo ha vhufumi na nthihi zwine zwa amba zwinzhi nga musi thimu ya Richards Bay yo fara bola hune muswana sikakane a vha kho tea mahone hune muswana mutunwa a vha kho fara vha ahone a huko vha na kutambele kwa vhuḓi kha thimu ya Richards Bay, a huko vha na u ambedzana kana u ḓivha na tshenzhemo tsha muswana sikakane ane vho fara o zwi ḓivha uri bola i khou tamba kha vhuimo ha vhufumi na nthihi kana ha vhuraru ene u fara o dzhena nga ngomu a vha tsini na muswana mutsineka ndi zwone zwo itisaho uri tshikoro tsha thimu ya Milfoto tsho korowa nga muswana dzikhakhayo tshi vhe tshiṅwe tshiṅwe tsha tshikoro tshine tsha vha tshavhuḓi tsha thimu ya Milfoto mubudzedzi
3: ukora chikoro chawe cha vhuvhili kha mutambo wa thuvhana na muse musiwana mvelo zikakayo kha minete wa vhufuthanu thanu vha thoma bola u bange buraho vhatambi vha Emil Ford vha dzhia bola nga musiwana phakamani ngongo a tshi dzhia bola mutikeletse u i ṋekedza musiwana sikombuzo siyaya u i ṋekedza mulinda munotesa shedza a bvisa bola isakha mabuda kha mavuraru vha i vhulaya nga musiwana sede vhona i bvisa vho isakha mafumi thihi i khou kandiweliza bola nga musiwana zikakayo u isa pala vhukata mutambi u i ṋekedza chili chili a tshi dzhia bola vha i litshela mulenzhe une wa vha wa tshaula mutikeletsi wa muswana muthavhela a ri kharikile thomo bvange murahu une kha vha na muswana ane a vhona uri ndi muthethwa takula bola vho i dzisa kha muswana sigomoshe ndi kha vhuṋe vhulaya vha musumbu a ri vhone sigomoshe u dzana bola u ya i gova bola sigomoshe o i gova vhuyata
1: ugo vhuyada mubudzedzi una vhona muswana sigomoshe u khou vhonala a tshi khou ḓiphina zwilusa kha vhuimo ha vhusumbe hune muswana mutunwa ha khou tou kona u swika hune a ḓivha kana a musedza ngauri u khou lavhelesa bola u fhirisa u tamba zwa zwino ri khou vhona vho muṱusa muswana mutunwa nga u vhona u balelwa hawe mubudzedzi
3: vha khou muṱusa vha dzhenisa sipa mandla makhalala u khou dzheniswa sipa mandla makhalala mutheletsi vhukati ha mudavhi ndi nga mugudisi uboroni mutheresi dzhena vhukati ha mudavhi a tshi khou dzhenela umutungwa ri vhone vha na bola vhatambi vha thimu ya Natal Ridge Boys fhaḽa vhukati ha mudavhi phase i khou ṋekedziwa muswana khumalo vhukati ha mudavhi khumalo vha mutamba vhuyaḓa hanefhaḽa hune ha takuliwa hone bola vhukati ha mudavhi kha tshiendedzi tsha mudavhi ya vhathawo mutheresi vha khou ṱoḓa u ḓivhiwa nga zwezwi fhedziha ndi la u tou thoma ndi tshi vhona mugudisi vho Shanti Phuphuma vha songo ambara haḽa masogisi anambe heyi emblem yo sumbedza uri ndi ya shango ḽa Afrika Tshipembe mivhari ḽa shango ḽa Afrika Tshipembe ngori masogisi vha ambara hani haḽa ri khou tou zwi ḓivha kana hu na phepho vha ḓi ambarela shothi vho Phuphuma vha na masogisi vha kokodza a ḓa hafha nnḓa ha tonga kuambarele kwa vha vhaswana vha ano maḓuvha ane vha vha kha vho ma 20s hanefha vho ma 25 fhedziha ṋamusi vho ambarela masogisi matswu haḽa vho awedza kana o tea dry clean a sivhuye a thina vhuṱanzi pass kha muswana nineka a tshi dzhenisa mulenzhe ya fhedzisela i khou bamba dza mutavhi muswana tevhelo nkosi muthetha
1: vha tshi khou amba nga vho Phuphuma mugudisi wa thimu ya Milfoto vha nkumbudza muhulwane Dr Jomo Sono vhane vho vha mugudisi vha dovha vha vha muṋe wa thimu ha dovha vha na muṅwe wa muvenḓa wa vha tshi khou tshaṅwe thimu ya vha tshipi JDR vha tshipi vho na masisi
3: ya zino avho vhathu vhoṱhe ndi vhone vha dzi thimu vhathu vha vhagudisi na vho Phuphuma Shanti ndi vho dokotela ndi vhone vha thimu vha vuwa nga matheloni vha thoma vha ya sejarani vha thavha dzi injection hune a khou tea u thavhiwa dzi injection vha vhuya hanefha vha ri hanefha nga vho level 12 vha ya vha trainisa thimu vha dovha vha vhuyelela sejarani thavhiwa dzi injection ari vha na iṅwe session nga masiari zwi khou tshimbila fhedzi ha vhori vha tshi wana promotion vha tshi ḓa hafha vha ri ndi ḓo thoma nda dzula fhasi nda humbula uri ndi a wana mugudisi kana ndi a wana dokotela ane a ḓo sala na sejari kana ndi a wana mugudisi ane a ḓo sala na thimu ha vha kha dzivha vho zwi fara nga zwivhili vho Shanti zwi a konḓa zwithu mani vho Jomo Sono vha vhudziwa vha ri ḽa ḓa hafha ḽi a kovhela nṋe ndi ḓo gudi vha vho muthu wa gudisa Jomo Cosmos ndi vho Stan Matthews ha bva hafho ai yo vha yo fariwa nga vho Jomo 3 thimu ya Milford not timu ya Richards Bay rikamene temtsiro tswa Parapara FM ngauri na chipinga achango imera muthu chikotuwa rikamene to vufura chithi bore kamwe kune kha vaburathe haipita chicha vha chatena ta Rich Boys ina muswana simphonineka takura bora fete vha itsireda vaswana vha timu ine yavha ya Milford ya jiwe na bora mtsese nga muthetho vha ijia vaswana vha timu ya Tenatal Rich Boys inyiko jiwa nga muswana ane vha nori ndi khumalo ajia bora bora fetea ya mu ai humisa pala murao vha mneka ta yone khumalo futhi uya tinga tinga phasi oisa kamwe kune kha vha kha musumbe achikwe nega dza muswana mahala ya jiwa bora mtsese ya negatiwa spamanda ya tekuliwa bora atatoma uya muyani imuswana sheza waifara haiposa pasi kama mune haba kabubeli itana baswana zino mtelese wa timu ine yabaya Milford 3 Milford muswana sikomoshe ukanda bora uihumisela murao pala mkata mtabi mtelese achikobona muswana anabono rinde mutetwa mutetwa chijia bora achiko inegeza mkoro wa chikoro cha utoma ndabi wajia bora mtelese waisa kama mune haba bufumi waihumisela pala kamtero wapona mtabi wako inegeza Muswana mutabela, mutabela jabora, ai humisela murao, oi negeza tele, tele isa pola mkata mtabi, oi negeza muswana mendi chili, chili achivisa bora isa kama ufumite, pedi avama parani munida bono, ashenda nayo, ai visela nda mtabi muswana mchali.
1: Timu ya Richards Bay mubudzedzi musi ichi wana bora vako todo denka zana tsini na tsini. Zino zwa ita uri musi uchi vana vatambi wa Milford vene vako isa mutsiko kana vene vako gidimeza bora uri vai wane murawi. Zwi ita uri vachi wana hii uvena thasero ine yanga ita uri timu ya Richards Bay ikono suka unea koro wa chimo chikoro. Ndizumoza zitu zine vako falo tendori. Nga uri vako shota hii kaba tende uita migidimo nga murawu habatamba murawu wa timu ya Milford. Tundio nuna badu kono suka wani bawana zikona zezi neza nga disa chikoro
3: Voita chanduko taru mutelesi vo shanti pupuma mkoro wa zikoro zibiri musuana mvelo zikakayo bimuwa watambi anevo muvisa beba jena ho jena Tony Mabunga ho jena na musuana jabulani takoshe ha jena na musuana sitelo masilela Hajena Masilela, hajena Muswana Takoshe, hajena na Muswana ane aba Mabunga.

0: ho muswana masilela ndi muwa vatambi vha khwinesa muvhudzedzi
1: khaya bora ya vhaswana vha timu ine ya vha ya Milford fhethu ya vha itsireledza yo vha yo gomiwa nga mutambi ane khoto bvo dzhena muswana ane a vha nori ndi masilela fhethu ya vha idzhie vhaswana vha dhena tari boise kambe vhune ha vha vhufumete u a itsireledza a tshiri wa idzisa unula muswana ane a vha nori ndi mahala risa mutambi wa Milford ri kamunete wa vhufuri rati ina Betway Premiership lise gazini 3 Milford noto Richards Bay parapara FM rinan misiot tambo une mutheletsi wa parapara FM ukokonda kha timu ine ya vha ya Richards Bay ukokonda kha timu ine ya vha ya Richards Bay mutheletsi nga murahu ha musi vha tshi khou lingedza nga nḓila dzoṱhe uri kha musi vha wane gundo ḽa u thoma bola ke yo vha khou i kanda munna musumbedza mutana i tshi khou kandiwa ine ḽa bola mutheletsi nga musi wana sipha maanḓa makhalala fhedziha ya fhedzela bola mutheletsi wa parapara FM a tshi kha ḓivha nayo makhalala kha mafumithi a i govha i ṱoḓa muthu fhedziha vha i tsireledza vhatambi vha benatal vha timu ine ya vha ya Milford ya dziweni ḽa bola mutheletsi nga ndelu ndeli vha mbo ḓi mu dzhele ḽa bola mutheletsi vha tshi khou mu dzhela nga muthavhela vha dovha hafhu vha i dzhia nga muthavhela vha i tsapala vhukati ha muthave vha i dzhia ḽa bola mutheletsi vha i ṋekedza muswana tshele vha i bvisa kha mafumithi yo vulea kheyo 2 against 1 tshele nga ngomu kha upo vhu no takula mushosho i rwa kha mavili ya fhedzele tshi khou vhanga khuda muswana mutshale khuda ya vhutanu ya u thoma kha lutalashu lwa vhuvhili ya thimu ya Milford
0: a ku ngoto vha kutambele kwavhuḓi nga muswana mahlulela ane o balelwa muvhudzedzi uri musi a tshi khou ita mugidimo a tshi khou dzhena nga ngomu kha tshipiḓa tsha timu ya Milford a kone u swika hune a ṋekedza mutambi wa Richards Bay zwulusa una vha na muswana mahala ndi ngazwo ri tshi khou vhona u tshi khou vha na ṱhaselo nga murahu ho ṱhaseliwa zwine timu ya Richards Bay vha vho nga vhona ra ṱafulufhelo muvhudzedzi
1: takule leila khuda ya ruwa nga thoho ya bva nga thungo ha mapala vha nga laṱela hani thaula ri tshi kha ḓi tou vha kha minete wa vhufura thithanu hu tshi kha ḓi vha ho sala minete ya 25 ramaji a dzi nga tuna sa mvula na ramaji
0: dzi vhonala dzi tshi nga dzi dona muvhudzedzi nga nḓila ine timu ya Richards Bay ya khou tamba ngayo
1: tena bora vhaswana vha Richards Bay uyo ndi muswana Khumalo khayo Khumalo a takula bola isina na maanḓa a tou i ṋekedza muswana Sheza
0: hango vha na vhuḓifulufheli muswana Khumalo o vho ita mugidimo wavhuḓi muvhudzedzi a tshi khou ṱanganela na muswana mahala ane u bva tshe muswana mahala a dzhena vhukati ha mudavhi u khou vhonala a tshi khou ṋekedza bola nga nḓila ine ya vha yavhuḓi a ita na migidimo ine unga takalela u vhona vhathu vha tshi khou muthusa muthu ono nga Ṱulu na muswana Khumalo vhane vha khou vhonala vha tshi khou ita migidimo yavhuḓi unga takalela kuṋekedzele kwa bola kune kwa vha kwavhuḓi kune kwa nga ita uri hu vhe na dzikhona dze nnzhi dzine timu ya Richards Bay anga kona u wana tshikoro ngadzo muvhudzedzi
1: ri vhone mutheletsi wa parapara FM musi vho ṱusa vhukati ha mudavhi muswana sigomoshe vha ṱusa muswana zikakayo mutheletsi wa parapara FM ha dovha hafhu ha ṱusiwa na muswana ane a vhona uri ndi muswana monga ya vhatambi vhararu vho bvisiwa vhukati ha mudavhi ramaji
0: ndo vha vhudza muvhudzedzi ngedzo tshanduko uri a si tshanduko dzine dza khou iteliwa zwiṅwe u fhirisa uri musi hu tshi vha na dzikhona dzee dzine dza khou ḓisa tshikoro kha timu ya Milford vha kone u swika hune ha vha na milenzhe miswa kana ha vha na maanḓa kana vhathu vhene vha ḓo ita uri vha kone u gidima bola dzoṱhe dzine dza vha dzi khou goliwa dzi khou bva kha vhuima ha 10 na vhuima ha 7 dzi kone u swika hune dza kora
1: ri vhone vhaswana vha timu ya the Natal Ridge Boys vha kha ḓi vha na bola nga muswana Khumalo Khumalo a bvisa bola vhuyaḓa ya kunguluwa ya bva nga thungo ha mapala ane Khumalo ubva tshi a dzhena na muswana lundi mahala hei vha khou tamba nga nḓila ine yavhuḓi mutambi ye muṅwe ane nda khou vhona uri o vho tea a tshi vha tshipiḓa tsha uno mutamboi ndi muswana Sanele Bantsi fhedziha u kha ḓivha nndange Sanele Bantsi ngori ndi muṅwe mutambi ane wa ḓisa tshanduko ngori u a ita migidimo bva vhukati na u ya phanḓa u engedza ṱhaselo ramaji fhedziha a vha khou mu shumisa vhoruna
0: vha khou amba zwone muvhudzedzi muthu ono nga Sanele Bantsi ndi muṅwe wa vhatambi ane a khou ṱoḓea vhukati ha mudavhi zwulusa ri tshi khou vhona uri hu na muthu ono nga Mutembu ane a khou vhonala a tshi khou tamba zwavhuḓi u bva tshi a dzhena muswana mahala u bva tshi a dzhena muswana Khumalo ha dzhena muswana Bantsi ri nga wana timu ya Richards Bay i tshi khou swika hune ya vha na dziṱhaselo dzine dza vha dzavhuḓi muvhudzedzi
1: i kha ḓi vha 3 Milford ya vha not Richards Bay parapara FM ri na nwe misi yoṱhe ubva Sugar Ray Ṱulu stadium ya bola pala vhukati ha mudavhi vhatambi vha timu ine ya vha ya Milford vho isa kha miṅwe vhune kha vha vhofuni

0: mubveledzi u kha ḓivha wa fhani, ri tshi ri kha ḓivha roṱhe i tshi ri ya wara ya vhurathi, ri livha mafhungoni u hone ri na i ramuwada. U bva hanefho Mavhifha Ganda ri mupremia wa Nengovhela u ḓo vha navho kha mbekanyamushumo ya Kha ri konane, awara ya vhusumbe u swika awara ya vhuṱahe, wone ndi muevangeli mupapa vho maine muporofita zwoṱhe zwa vhurereli, ndi Makhonja Ngavhelo David Khavhu the blue one ane a ḓo vha navho, ndi mudulu wa makamu u bva ngei Mphaja fhedzewa a vha ri ndi ri gidi nga hafha mavhengeleni. Ndi a vhuya ri tshi bvela phanḓa na heino mbekanyamushumo.
1: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikeleleye. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiloyo a bvaho Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa, zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela ramilayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rand ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281, ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Hey! Ndi Phalaphala FM.

0: Parapara FM ri na mimisi yote mbekanyamushumo ndi khari konane na tshifhinga tshikondi miniti ya 10 na miniti muthihi ndi bva kha awara ya vhurathi hoyu upfi humbulani netshivuyu a tshiri we a ntshidza ndi a fhulufhela voto zwavhuḓi yo vha swondaha yavhuḓi ndi a fhulufhela uri hana 7 colors na musi yo ḽiwa hoyu ndi muimbi ane a vha na vhuholefhali ha albinism ndi vhuholefhali ha lukanda Parapara FM ri na mimisi yoṱhe mbekanyamushumo ndi khare konane kha ḓipembelela ṅwedzi wa vhufa heritage na musi ri khou dzhena ngeini madombija ri ambe na Seli M ndi muimbi ane a vha na vhuholefhali pfhevho zwo uri kha uyu ṅwedzi wa heritage ṅwedzi wa vhufavho u ḓo vha khou ita mini u ḓo vha tshi khou imba ngafhi Selina ri koni ṱanganedza kha Parapara FM. Ri a fhulufhela voto zwavhuḓi. Vhathu vhanzhi vha ni ḓivha vha tshi ni vhona kha mabepha o yaho ngo fhambana vho musina vho shendima fhedzi hai hu na vhaṅwe vhane a vha ni ṱalukanyi musi ri tshi amba nga Seli M ri khou amba nga nyafha.
1: Seli M ndi Selina Musobi ana bva Madombija ane a vha uri ndi muthu ane a vha uri u fhasi ha vhurangaphanḓa vhafunzi vho Pastor Mamburu Thomas na vho Frida Mamburu Christ Family Center ane u tshimbila nga wheelchair. Ndi mufumakadzi ane a vha na vhana. Ndi mufumakadzi ane a vha o ḓivhudza zwori tshiṅwe na tshiṅwe ene ha baleliwi u dzula nṱha wheelchair yawe a zwi ambi zwori u ya baleliwa u ḓivhudza zwori ene u fana na muṅwe na muṅwe. Mufumakadzi ane a imbelela gospel.
0: Kha ri ḓo sedza zwa muzika Seli M zwa ḓa zwa thoma hani no ṱuṱuwedzwa nga mini?
1: Zwa muzika wa gospel zwo thoma ndi Tshilidzini Special School ndi na miṅwaha ya 12 ri tshi khou funziwa nga mudededzi vho Siemula na vho Maluta. Ndi vhathu vho ri trinaho na munavhani vho Ramabulana Matamela. Nṋe u thomani ndo lisa zwithu zwi pfhesesa zwavhuḓi mara nda swika ne nda to zwi pfhesesa zwi tshi khou dzhena malofhani. Ra ḓi thoma wa tenda kha tshigwada tshiṅwe tshi no pfhi Pagma tshe tsha vha tsha rangwa phanḓa nga vho Gilbert Mdudi. Uyani henefho ra fhedzisela ri tshi vho vha na tshiṅwe tshigwada tshe tsha vha tshi pfhi The Star tshe tsha vha nṋe ndo tshi ranga phanḓa. Ri tshi ita zwezwi zwa dzicompetition hezwiḽa zwithu zwa namba zwo nwelela kha nṋe nda tou pfha uri muzika zwo no tou vha malofhani kha nṋe uri zwi ṱuwe zwi khou konḓa. Nda vhona uri ndi khwine ndi tou isa phanḓa nazwo ngori uri ndi tshi lingedza zwi yangwa a zwi khou hangwea zwi dzula zwi malofhani ngori zwiṅwe zwe zwa na ṱuṱuwedza nga ngauri ndo swika nee nda vha uri ndi tshi vhuya ngeno hayani ndi tshi bva special school ndo swika nee ndi kerekeni nda vha na miraḓo ya dzi worship team.
0: Tsho ita uri ṋamusi ni ḓiwane ni tshi khou imba gospel ndi mini ngori no no imba kha mizika minzhi nga maanḓa Selina?
1: Gospel tsho ngita uri ndi ḓiwane ndi khayo ndi mafhungo uri nṋe ndi muthu ane vha uri ndi mufumakadzi ane a vha uri o anda unga fhasi ha murena ndo ḓivhudza u shumela murena musi ndi tshi khou funziwa kerekeni. Hu tovha na zwithu zwine zwa tovha mbiluni yanga zwine nda to uri ndi tshi khou pfha ipfhi ḽa ndzhena vhukuma ḽa nṱuṱuwedza ḽa nkombedza uri ndi fhedze ndo ṅwala na dzinyimbo dza gospel. Ngori ndi tshi zwi imba ndi pfha uri zwi a nṱuṱuwedza kha vhutendi zwi ngita uri ndi aluwe.
0: Musi ri khou amba nga Selina Musobi ri khou amba na muimbi ane zwa zwino u na nyimbo ngana kana albamu ngana?
1: Hei ndi albamu ya vhuraru ine yo rekhodiwa live nga 2024 ilimu.
0: Ndi albamu yo bvaho lini zwa zwino i khou tshimbila nga nḓila ḓe kha makete?
1: Hei albamu ndi nga tori yo bva last month kha makete a i thu tou phushiwa ngo tou ralo i khou ḓi lingedza fhaḽa na fhaḽa. Ngori ndi huna vhathu vhane vha vha khou ḓi nkwama uri vha ngwanisa hani kha zwileludzi zwa vhudavhidzani a i thu vha hone u swika zwino.
0: Hu na luimbo kholo lu no pfhi richi renda yeso afa nikwamba nga mini selina
1: ndikwamba nga uri musi richi ko renda yeso ndiri vadza muashi ndiri arai vori bari vo dzula vone hadama ichana vori richi ko renda yeso nduri yeso ndigori ndi ene ori fero katanda chipambano a fera milandu ya vorime ndiri muthu kufana umurenda ndiri risongo tenda uri rive nga pasi ya mutsiko wa zwine hapo ndi zwo dadzo shango khari tende u vanga pasi a umbrella ya mudzimu ri muthetshelese a chamba na rine ndi pfa ndi tshi ḓifheliwa musi ndi tshi khou murenda ndi kerekeni na musi ndi so kerekeni nṋe na vhathu na vha dzimu dadzo nga vha zwiḓivha arali ndi yone hayani vha tou mpfa ngo imbelela ndi tshi khou imbelela ende ndi vha tshi khou imbelela dziṅwe ndi vha ndi khou imbelela dzedzi dzine dza vhori ndi dza mudzimu

0: Uxelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Parapara FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
2: Ri pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houni ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
3: Karikonani kha Phalaphala FM.
4: Kezo Phalaphala FM rina nwi misi yo thembekanya mushumo ndi Karikonani swika fhalani nga wara ya vhusumbe, awara ya vhusumbe ndi mafhungo tshi fhela vha zwiḓivha ndi mukomana wanga vho kutsi muhulu the blue one the blue monkey ri kuisa phanḓa ri kwamba na muimbi khoyu Selina Musobe no bva Madombija kha ri ḓo sedza uri u bva tshena trauma zwa muzika nono swikelela mini Selina?
5: Nṋe ndi ḓo thoma kha zwa muzika zwi ndi ndo zwi swikelela hone kha vhathu vho swikelela zwi ndi badi ngori a zwo kwalifa uri u ḓiwane wo ra ho dzula nṱha uri u ḓiwane u tshi khou vhidziwa maḓetani zwa uri ana vha imbi vhahulu ndi kho pfa tshitshili dzi tshi hulusa tsha bubu kha mu tshulusa tsha mudzimu kha nṋe zwezwo
4: kha ri ḓo sedza ni khou sumbisa zwori album hei ntswantswa ine yo rekhoda live ndi album yo thoma nani tshi rekhoda live hone ha khaedu dzine na ṱangana nadzo musi ni khou rekhoda live ngori a zwi ngo tou leluwa zwi vha zwi khou tshimbila nga nḓila dza Selina.
5: Album ndi yo tou thoma ine ndi mbe rekhoda live ei mwashi a zwi ngo leluwa na vhuthihi hezwa zwithu zwi a vhavha zwi a konḓa tsho thoma masheleni vhalidzi vhavumeli mulego fhethu hune vha khou tea rekhodela hone maketa a zwo ngo leluwa uri zwithu zwi lava zwi mara zwi swikela tshiṅwe na tshiṅwe tshivha tshi khou ṱoḓa masheleni.
4: Kha ri ḓo dzhena kha mafhungo a kurengiseliwe kha muzika ano maḓuvhano hu vho shuma tshikhuwa hu vho shuma tshilungu a u tsha shuma mafhungo a dzi CD na dzi kasete afha kha u rengisa muzika kha mavhengele a tshizwino zwino zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe?
5: Afho zwi khou tou konḓa zwi khou zwi tou leluwa ndi ngazwo vha pfha tshi khou amba tshi khou rengisa swika zwino a dzi thu vha a dzi thu wanala kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ndi kha dzi tou lwela uri zwi wanalee uri vhathu vha kone u dzi swikelela.
4: Kha ri ḓo sedza uri ini sa muimbi no to ḓiimisa nga ini muṋe na kana uni na muthu ane a kone langa?
5: Ndo to ḓiimisa nga ini muṋe.
4: Zwi khou leluwa u konḓa ngafhi u vha muima woga kha zwa muzika?
5: Hei, a zwi ngo leluwa u tou amba ngoho hu tou vhori uvho arali hu sina zwine zwa nga zwi ita a zwi ngo leluwa zwa ri vhona zwiṱukuṱukuṱuku ndi uri u vha u khou zwi tou vha na vhaḽa vhavhili na vhararu vhane vha ri vha tshi sedza vha vhana uri vha nga kona u thusa muwadisa tsivhudzo uri ni sa iti nga heyi nḓila zwi nga tshimbila nga heyi nḓila mara kha tshifhinga tsha zwino u amba ngoho muzika a u tu tou vha na masheleni iwe muṋe a ri zwi ngo tou ḓivhudza zwori u khou tou zwi ita zwi mbiluni u songo tou sedza na masheleni u nga fhedzisela wo ṅala wa litsha mara a ri khou tou zwi ita zwi mbiluni ari ngori ndi vhento ya mudzimu wa kwandelela na hu sina zwine zwa vha zwi khou wanalea.
4: Kha ri ḓo sedza mafhungo o bukiwa u ḓi wana vhaimbi vhanzhi vha tshi gungula uri a vha khou bukiwa kha ri ḓo sedza uri u bva zwino nga September swika December afha ni nga vha no bukiwa ngafhi na ngafhi?
5: because you know the day nani ya before and when it's going to look one high event ya ba wale pari ina bori yewe ya batu wa zivu che dondo buku wa one za zino auna uwene dondo buku wa ndi koto bori ngazi 18 una imbizo wata wuka wa D6 ina da dabali kuyo imba kutuko debu mea raba vembe shika zini
4: una uri imbo kolo no piko si ndi arabela

0: Parapara FM Royal Heritage Family First. Eleni bepa lihurwane line bone sarama bindu vanga kona wanda za bindu la. Varanga tikiti nga kati inga bunji. Vanga kona wanda za bindu labo ka bepa heli. Riavane chela. Yesu zidoba buyeza kana vako renga na vashumi kana chigwada chipio na chipio. Kavari kuwame ka 082-796-0462. 082-796-0462. Rizotanga na Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
1: Pana pinduli na batu dawita kungezelo yalo ka Parapara FM. Parapara FM inga batu usa wita ori pindula buli dhivee. Kava iti kungezelo na rine. Kava kwa mimuhashu wa mbambazo ka Parapara FM zino. Nga email ka sales@paraparafm.co.za. Riavanera. Zito chimbi ina ka pindula abo. Nga email ka sales@paraparafm.co.za.
2: Robiwa Mangwadu Foundation na Tobere Golden Papuri na tickets ya Parapara FM Baba Tisera Bende Disability Cultural Festival Hapa wadudu pina nga muzika, michino, shirendo, michino ya siarara, gambut na zwiwa zwinji Ningala fumirate kufumeti George Pagadi Town Hall Endi, lito waduba la dipina nga zwa siarara Hashtag different abilities Equal respect and zero bullying Karita nga nene ngeiri dipine
3: Masipala wapo wa Collins Chavani watora bati Rani Auctioneers. Urengisa zitensi zwa futanu za kudzura, mabindu na zifeme. Zitensi zwa malamunele B na F. Zito rengiswa nga online auction. Zitensi zwa hura uvaka 800 square meters usikira ka 1.1 hectare. Auction ido vura uvanga zi 10 September ya vana nga zi 14 September nga wara ya ufumina bubili masiari. Udiwanisa wavura zino. Uwana bunga butanzi. Kaba direct rani.co.za. Kana bafone le Stacy ka 082-327-4580. Ti Rani Auctioneers. Ripembele na mingwa ya fumbili tanu ya maitele kwa au auction.

0: Ya kezo mtichezo para para FM kuparasi ya kasho ya Afrika Chipembe zwa zvino khela yo tende pizita ya 10 minute na Rusia waria show ya Busumbe ndi mulibo nga manda hoyo arna ya Ramadan no dobi nga waria umalo ara kono forna lindange nda lo imanga ndira then finga vero blumang kikabo ndo kama rekona budi mchile sindi fondi pone baba hone ndo patanga nzanga waria kanu bukanya mshimo ya wore ready namus nga sonda ya budi nga manda kone kalora iwa hokareke ya apapo kokareka hone na zwino na zwile zwa vhaka zwone po ndi kho tenda uri aiwa a zwo tshimbila na vha khou ḓi bulwa na hai ri ne nga fhatho vho matsike na zwiombo dzo vha dzo tikiwa u bva ngeni nga ḽavhutano ngeni zwo tshimbila thiri vha ri hai ra ri khadzo na tshele afha ḓi bulwa ra hai zwo naka nga maanḓa hezwo ri khou ḓivhesa nga maanḓa mutitshelesi vhona ngeno khasho uri i vhe yone kha madokondolo na musi heno mbekanyamushumo ya vhurereli ine ḓo vha funza zwinzhi nga heḽi ne ra khou dzula ngalo afha fhedzi ri sathu vha dzona ri khou dzula nga ḽifhio. Ndilibuwe hoi mavifa ganda manakambiru kofeni ya muna ujeni maadhi ndi humulani mupremia wanengo vela uvange ni chaurucha bowan. Mshimu wabdinga madhino kwa itangala bura rongi mtichilisi kapata kucheze vaya vyo tikeza none hobi ya zwa shuzuri itabatu hii. Iyero nambu ya tuwana ndi ambasi ya rara apu ufano na ngarangara chothena hoi murapo dao wa sichadhi warna uhite ya mini. Kapata kucheze vaya vyo tikeze uitori na mwakani shukono udazo uhure sanga mando ipira sonu mwaha zine babibi. Kato kuchizenga manda. Hawale wana kadiwa na nyopo ya ori nguwana kututangani zuwana. Kaba iba dozu pwana nenge pandori. Awusani we mutu. Munga na munga tangani zuwana sinanda wana wale. Pari hawa munga wima ngandirade. Ndika woyo mshumone warangwa panda nga Rupa Mangwa Adu Foundation. Angini nga labura rangi mbofara na suanda. Na travele. Gulebo mpapuri. Na wane vane apapara pere FM. Koperasi ya kasho ya Afrika Chwembe. Ni murushu mamurua nisanga mando. Ni wale pari kaba ya mamadha padziwa. Hapa kono wana azutunga ingwendira. Hele radzulanga lona musi hemne liko amane na vhone na avalani nga ngei ni zwa dinga na avalanga ngei na vhone le ya kwama munwarina ne na ndari na vhone le ya kwama hele ne rakoto dzulanga lona pona musi na dokotela vhone dhoye na mke grupo ndi amba ni le vhadelo ri kho dzula rasedza lifungo la mbingano ine mbingano ihone iko chimbizana na fungo la vhuhazinga haya dovha kho chimbizana na fungo la wagokwa dovhi anyana pa. Nga Tshivenḓa hii vhari mafhungo ya vhadzingaya a ṱanganya miṱa na u hulisa muṱa ngeno nga hangeni kha maṅwalo makhetho a tshiri munna kha vhe wa musadzi muthihi naho lori hangeni maṅwaloni vha hone vhaṅwe vha vhanna vhane ro ḓivha vhalanga vhanengei vhane vhana vha farisano fhira muthihi fhedzi phanḓa tshifhato tsha wa mudzimu tsha wa ṱaḓulo hii vha vha vhona ngiyo unga muka khotsi Solomo khosi ya vhuṱali ane mudzimu mpha vhuṱali epedzi ke vhala vhavhalwa nga zwigidi na zwigidi ke vhala khotsi yawe nga ngeni vho dafita na vhone vho ḓifhedza vho dzhena wa uri ya nga ngeni mufumakadzi vha ḓi muḓisa henefho kha u ḓa dzeneyo mbali yavhe vhona hafha vhe vha vha navho hanefho zwino ri ḓo ro dzula fha na dokotela vhone ḓo ṱoḓa u pfha zwavhuḓi uri na ḽe ḽi fhungo zwavhuḓivhuḓi ḽa mbingano u ya nga lutendelo lwa Tshikriste ḽi ṱaluswa hani zwavhuḓivhuḓi hu tshi vho swika hafho henefho dzo tshi vho dzhena na mafhungo ane a uri ho ḓa vhona muṅwe hu tshi fhedza u ḓa na muṅwe hafho muṱani hafho a dovha hafhu havha na muṅwe nga ngeni ane zwezwo tshi vhuya kerekeni nga swonda ndi to posa kubadzhi kwanga fhalani kwena ndo ronga kwa ndi tshe kerekeni nda pfhuka ndi khou fhirela nga ningei kha olane ndi mmane wa vhana ane ha thu u ḓa hafha u kha ḓivha u zumbiwa ho no nga Tshivenḓa zwi tshiralo ri ḽi tshimbidzane ḽi fhungo na izwi ndi tshi gidima ndi tshake kha vhafunzi vho kana kha mubishopo dokotela vhone ḓo ndi tshi ri abe angeni ya tshidzi mavhelini vho dokotela vha nthusani hafho mukegulu vho ḽi vhaḓelo zwo rali zwono vha mavhelini hafho ngeno ḽa uri hono vha na vhaṅwe angeni zwi to tshimbidzisiwani hafho nga Tshivenḓa hafho vha ḓo ri thusa hafha vhayeni vhanga ḽi pfhesa vhukhwine lofhungo mutitshelesi fhedzi sangamis vha hone hafha Dr. X ndi Prof. Elijah Kevin Srambani u bva ngeni ṱano organic family sejarin ri ri yo pfha kha vha ngeno ri na musi vho ri farela fhio u bva ngani ngei organic family sejarin madukwana dwala na musi tijeles kavha vhudzina vhala nga ngeno the blonde uri hai lina ra kho dzula ngalo na musi hi vha songo li ṱahela nga uri ngori u ḓo bva mafhungo manzhi nga maanḓa na uri to zwi itisa hani zwino u ya hanefho ya hone shango e kha uno ṅwedzi a huna zwiṅwe zwine zwa khou ambisiwa nga nḓani ha zwa uri vha nga kona u renga thikhithi dza guthe arali uri vha murangaphanḓa wa tshimbidzwa tshiimo nga uri vha nga dzula vha ḓiḓi uri rengedzo dza guthe dzo vha kona u ṱuwa na mashaka na dzikhonani hangeini kha Phalaphala FM Royal Heritage Family Day. ndi Jesu.
1: Parapara FM Royal Heritage Family First. Heli ni bepa lihuruane line bwone sarama bindu. Vanga kona uanda za bindu la. Varanga tikiti nga kati inga bunchi. Vanga kona uanda za bindu la waka bepa heli. Riavane chela. Yesu zidoba buyeza. Kana vako renga na bashumi. Kana chigwada chipio na chipio. Kavari kuwame ka 082-796-0462. 082-796-0462. Nizotangana Royal Gardens. Hashtag Ahuna Usara.
2: Rodiwa Mamwadu Foundation na Tobele Golden Papuri na tickets ya Parapara FM Baba Kisela Bende Disability Cultural Festival. Hapa wadudu pina nga muzika, michino, shirendo, michino ya siyadara, gambut na zwiwe zwinji. Nigala fumirate kufumezi George Packard Town Hall. Bende, lido waduba la wadudu pina nga zwa siyadara. Hashtag different abilities equal respect and zero bullying. Karita nga nene ngeiri dipine.
3: Ndangwane Sydney Ramokwela sonda ine ino karitangane ka Parapara FM kambe kanya mushumo ya Rodigeta ndo twa Rodigeta ningi na Miss

0: Bell Gardens. Hashtag Ahunausa.
1: Rima kaliti na vafumakadzi wa Afrika Tshipembe vhane vho tambudzwa na vhane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani na vhane vha khou kundelwa u kunda nndwa hei na vha balelwaho u bva mulomo. Riri maipfi yashu kha pfale sa maAfrika Tshipembe, kha ri ime nga ḽithihi ri ri zwo lingana fhasi nga u tambudzana.
2: Nangwani Sydney Ramakwela, Sondaha ineino kha ri ṱangane kha Phalaphala FM kha mbekanyamushumo ya Rodigeta. Ro ḓovha Rodigeta haningei na Miss P.
1: Vhunzhi ha vhathu vha mu ḓivha sa mulalo kha ḽitambya ḽa Muvhango, fhedzi na vha mu ḓivha nga nnḓa ha u vha mutambi wa matambya. Sondaha ino

0: ubva awara ya butae usvika awara ya bufumi madekwana. Hey, hey, be para para FM.
1: Ndiwe singa manda arna ya ramuada na mafungo wa rashia avumano. Udo dhanao pizza ya matikondo wala musi zwezu na ichora wa rashia putahe. Achikorelo rangere mbeka nyamshimo ya rodige dhine. Asio tayo mtichilisin kawe badipene sazuru sangayo anumvile zichita gong. Oranga panda. Ora rofara kuza yafinga ngeini Miss P. Zwezu no him ndiwe ya paka dogote la wane doi. Nisa rufure la wane thingu mtichilisika 086-000. 2503 kana wachimse email address na recovery@sabc.co.za. Dr. Rwane Doye karu ya pandu bafara mulomo stukunya na pala ni bachika dipindu elia lauri ngauri biwili irereza ngabana vane wofu nwa ngamzimu ngeno vana wafara sivano pira mutihi hadingi kwa ngaba kukwani kaba angwe alichukwa matamu zika kosi saromo ngoro raro na musi kere kituko funza ngaupa na mfara si mutihi apo ne bataisa lipio dokotela vho tsumbisinele lori bibili ndi chivoni ngeno hi uchi difongo vachi diamba vhanwe vachi ri bibili ndi maevedzwa a watadulu tadulu ri tochilanga fasi ha mulayo wanoyo mangwalone yo makheto apo vachi vhori ndi chivoni dokotela vhone dhoye le le yankanganyisa nyana zwino apo ri ari tsha divorna arkotologia bibili sa maevedzwa mudzimu na kana sa chivoni na hune artita zothe zwine zwa kha bibili sezwo vhazvibulisa zwone hafho
2: nga ngoho ndi khomba zwenezwo nga uri bibili i ṅwala nga zwithu zwinzhi zwe zwa itea vhuhura i ya ṅwala na nga ṅwana wa khosi a tshi khou swika hune a ita zwa vhudzekani na khaladzi yawe mara a i khou ri vhathu vha ye vha ite zwenezwo bibili i ya ri sumbedza Judasi a khou ya a ḓinembeledza u tou sumbedza uri Judasi a ḓinembeledza a zwi khou amba uri roṱhe ri tshi vha na mathada ri fanela ra ḓinembeledza i ya ri sumbedza uri ndi tshivhoni tsha u sumbedza zwe zwa itea ndo vha ndi kha ḓi amba ḽa uri arali ri tshi sedza tshivhoni hetshi ndi koreke na heḽia ḽa uri Salomo o vha a si na vhathu vha gwakwani. Salomo o vha o mala vhafumakadzi vha no bva misanda vhakololo vha madana mararu na vhafumakadzi vha no bva kha dzi nobles kha vhathu vha ramabindu na vhathu vhahulwane vha 700. Zwino zwa sa khou amba uri ndi vhagwakwani vha vha vho tou maliwa vho maliwa vha sa bvi misanda u tou vha uri a zwo ngo ṱalutshedzwa zwavhuḓi nga hanefha uri vhunzhi ha vhathu vha tshi zwi ṱalusa nga maanḓa vha songo zwi vhala nga maṅwalo nga luambo lwe maṅwalo a ṅwalwa ngazwo vha ri o vha a na dzi concubine kana zwino pfhi vhafarekanu vho vha vha si vhafarekanu vho vha vha vhafumakadzi vhawe vha sa bviho musanda vha sa bviho vha si vhakololo. Zwino ra sedza zwe zwa itea kha havho vhathu vhoṱhe vha no ambiwa upfhi vha vhana vho mala vhasadzi vhanzhi ri tshi vho vhona ri songo vhona tshivhoni tsha u mala fhedzi kha ri vhone tshivhoni tsha mafheleletso. Ri wana Abrahamu nga ngoho o vha muthu vhathu vha vha tshi mala na houlani Hagara o vha a si mufarekano wa Abrahamu o vha a mufumakadzi wawe ndi uri vhathu o vha tshi lu tshi mala wa dzula wo mala na hoyu mmane wa vhana ane a ḓo shuma u mamisa ngauri ho vha hu tshi maliwa dzithasana. Zwino dzithasana dza dzi tshi itela uri dzi songo wisa madamu a soko dzula o rala zwino a mamisa zwi ḓo dina ngori muthu wa mufumakadzi hafho ha bvi mikando ngauri o beba u bve ngauri ndi mufumakadzi. Zwino o vha tshi ḓa u mamisa zwino a ḓa u mamisa o vha a tshi pfhesesa uri ndi mane arali havha vha sa bebi u a vhaisa nduni vha yo mubebela ṅwana a si wawe. Zwino ra sedza khakhathi dzi no khou itea vhukati ha Palestina na Israele ṋamusi dzo itwa nga yeneyi mbingano ya u vha na vhasadzi vhavhili vha vha na vhana vhavhili vha no khou bva kha munna muthihi mara vha tshi bva kha vhasadzi vho fhambanaho zwi ita masiandaitwa a zwithu zwine vhathu a vha nga ḓo zwi kona hei nndwa i re hone yo itiswa nga zwenezwo. Ra sedza nndwa ye ya vha hone kha mutani wa Yakobo hoyu muthangano pfhi Yosefa a rengisiwa nga vhakomana vhawe vhana vha mane vhana vha mane na vhana vha vho mane vho malwaho nga vho mane vho da ona vho mane hapa ri wana a hu tshi to vhuya to ita no to rengisiwa uri a ṱuwe hafha muḓini nga pfudzungule dze dza vha hone u vhuya ha vhuya vha yuda vha tshi bva Igipita vha tshi ita hezwo zwithu zwoṱhe ndi nga nṱhani ha zwezwi zwa uri vhathu nga nṱhani ha uri a vha vhana vha musadzi muthihi vha lwa lune vha vhuya vha to rengisa na muṅwe ṅwana hoṱhe hune ra wana Dafita onoyu a tshi vhuya a tshi ri Yehova ndi mulisa wanga u ndolisa thoma pfhura tshinolo tshanga tsho ḓala lo ḓala umpha zwiḽiwa maswina anga o zwondola a sa khou amba maswina a nnḓa o vha a khou amba vhakomana vhawe ngauri musi Dafita a tshi bebiwa o bebiwa musi khotsi yawe vho no dzhia mmane wawe vha vha dzhenisa nduni mmane wawe a vho funa vho vho havha muhulwane wawe mme muhulu wa vhana vhe vha vha vho mutonda zwavhuḓi nṱhani ori ene a dzhene nduni ari kha u dzhene vhone Dafita a tshi sala a tshi bebiwa ha vho pfhi hoyu ṅwana ano pfhi Dafita a si ṅwana wa hafha muḓini ngauri o bebiwa kunyawo vha si tsha dzhena nduni nga zwezwo zwa uri ha vha hu na hoyu mmane Dafita o fhedza o vha ṅwana wo u tambula a iswa na malisoni uri a ḽiwe nga zwivhanda henengei nahone ene muṋe a songo to zwi guda ra sedza Salomo o vha na havho vhathu vha tshigidi tshithihi o fhedzisa o fhedza a si tsha rabela na muḓi na vhuṱali hawe o fhedza a si tsha rabela hoyu mudzimu wa ṱaḓulu nga nṱhani ha uri munna muṅwe na muṅwe kha ri zwi ambe na ṋamusi munna muṅwe na muṅwe u rabela mudzimu wa musadzi wawe ndi ngazwo zwine ra ri kha vhakriste kha vha lingedze nga nḓila dzoṱhe uri kha vha male vhafumakadzi vha vhakriste ngori u ḓo vha isa u rabela mudzimu ane vhone ane a murabela
1: khelo dokotela
2: zwino heḽi fhungo ra sokou sedza fhedzi kha uri ndi uri o vha ana vhanna ana vhasadzi vhangana ra sa sedza uri vhasadzi vhangana vha fhedza vha ita mini a hu na na huthihi he munna bivhilini a vha na vhasadzi vhanzhi zwa fhedza zwo dzudzana muṱani wa hawe zwithu zwa tshimbila ho sala hu na dzikhakhathi dzine huṅwe na ṋamusi ri kha ḓi pfha vhuṱungu ha hone sa izwi zwine nda khou zwi amba zwa ndwa ya vhukati ya vhapalestina na vhayuda
1: kha vha ḽi vhene vhadokotela vhone dzo na vhone mutshitshelesi ndi afha tshikhala zwa zwino kha 086-3002-503 vha dzhena henefho vha ḓadzisa kana vha vhudzisa vha ḓi amba uri ndi khou ḽi posa ngeni kha mukegulu kana ndi khou ḽi posa ngeni kha dokotela vhone dzo yelo fhungo ndi afho hone vha ḓo thusa hone u fhindula vhaeni vhanga 086-3002-503 ndi heyo nomboro ni nga khayo i ḓo vha swikisa nga ngeno vha kana vha tshipiḓa tsha heno mbekanyamushumo kha ndi ḓi afha kha mukegulu vha ḽi vhaḓela uri hangeni murahu ngeni mukegulu wo tshi ḓi wana ndi zwono navho mafhungo ane a vhuwadzinga hune ṋamusi u nga ri ono bva fesheni u khou ḓi wana a khou ḽa o vhinga muthihi fhedzi wa ḓi wana ngafha nga nnḓa ngafha hu na kuḓiḓe kani ha ndi tshone tshiadzinga tsha tshimodini tsho mukegulu vho ḽi vhaḓela hone khombo ya tshetsho tshiadzinga tsho raloho i vha ifhio fhedzi wasa ri ḽiphindula nga u ralohi ndi thoma ndi ḓi afha kha 086-3002-503 ndi tshilesi ndi dzhie ṱhingo dzavho vha ḓe vha vhudzisa henefho ri vha vha thuse hezwi vha tshi vhudzisa vha ḓi amba uri hey the blue one heyo mbudziso heyo ndi khou i pasa kha mukegulu kana ndi khou isa kha vhadokotela Nedoy uri vha kone u vha thusa u vha fhindula nga nḓila yone phalaphala ḽo kovhela vhamuya
3: ḽo kovhela ndi madekwana Blumanti
1: madekwana vhuḓivho ravhambani vhatwani
3: ai merione ndi kho elifisa kha mukegulu ndi kombokisa kha mukegulu uri ezwi zwa musi hu si tsha maluwa vhathu vhanzhi kani vhathu a vho ṱanganya a vha tsha zwikonana kana a vha tsheho ndi ngazwo kha musi hu si tsha vha hone hezwo mala vhathu kha musi vho vhalaho uri avha vhathu vho ṱangana vhathu vha sa zwikonana
1: uri a vha tshena vho ṱanganyisa.
3: Ee, ndi ngazwo kha musi u tshi wana zwori vhathu vha vho shavha na dzimbingano hedzo u ya u ita nguna na muthu muthihi wa fhedza a khou pata afho muḓini kana a tshi khou shavha kana a khou tara ndaa.
1: Kha ḽi kovhele vha rombano ndi vhesa nga maanḓa ndi vhona mutshelesi 086-3002-503 ndi heyo nomboro ndi vha swikisa nga ngeno kana vha ḓa nga ngei kha email address na ri kha vnd@sabc.co.za vha muyani ḽo kovhela. Ndanduna. Ono ite mini hafha na 086-3002-503 tenda vha tshi vhusa henefha ḓi ambori the blue one heyo mbudziso heyo hi ndi khou i posa ngeini kha vhone ḓoye kana ndi khou isa ngeini kha mukegulu wa ngeini vha muyani lokove zwi nga ngeno kani 086-3002-503 ndiye na nomboro yeneyo ine vashikisa ngangeno ndiye bona faka thingwe dzanga fa I ngaona kwanye kwanye nyana fezi ndichenzi ndi there pakaino nomboso ndiye dono vara vambani inoni uyangeni kamkegulo ngeni pala pala
4: nda
1: mtombe
4: nandi rendani sizi hapa aka kuchifuni
1: kezo wasize
4: ndikonya ngoti mwepo sapo kaza funzi vafunzi ndikonya ngova kudzisa uri mufunzi ane otara kana otarwa uyakona kufapichedza bombinga nona papichedzo ene asinayo ngori zvavo zvofarara uzvita ana nguzina kuti wana kai ndimbudzisa ndayo thongo ndikonya godova ndi kudzisa uri ndikopfa vafunzi vachikosumbedza mafungo auri hute uri humariwe mufumakadzi mutii ndichongodziya dzitsumbo idzi dzavo vafumakadzi vavamaruva vanji vanji ngauri hova namasi angaita mbudziso yanga yava ya uri ngauri apa shanguni vana ndi vatuku kha vafumakadzi ava vafumakadzi vamwe vane vadova vasina vana vadova vanyi arara ari kudori muna muti mufumakadzi mutii muna muti mufumakadzi mutii shanguni hova uchidova na vafumakadzi vandi vasina vana vadova vanyi mbudziso yanga ya ufedza hei vangaipindura vote ndikopfa vachiri vachitamba mafungo andingano vakanda kafungu la ubebi wa mwana na arali ranga vana ndingano habara uva na mwana kamasiya ashu ote iyo ndingano itiyofarara ngauri mwana nne ndichokotopfuri asi zvine razvirangura zviyaitea vawana richitova risina ndembo rope mara ndopfa vafunzi vachikanda lauva mwana hapfa kumaina vachikanda la mwana asa vaone ndingano ifarare na
5: uhelelwa kana usiwa nga vafunwa vashu a zvi ngo leluwa ha clientele ri pfesa sa uri u vhulunga vafunwa vavo nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme tshumelo dza dzidza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi kha vha sms ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128 clientele life ndi fsp remulayoni na ḽaisentse ya ndindakhombo ya vhutshilo milayo yo tiwaho i wanala online hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho
6: Namusi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha sukiri, ha marambo na ha gout. Ḽi rumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwidavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Ḽi rumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Ḽi rumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzi kemisi shango nga vhupara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
0: Makado, Makado, Messina, Livubu, Vetflag. Parapara FM 90.7. Vari wanana ka app ya SABC Plus.
1: Nane pala kati STV 811 y1 nepo kashu kana vati www.parapara.fm.co.za nane po na vai 1 ndipo ya paka thingo dzo mutichelesi ndisa tudzi posa ngeni kha vayeni vango dzi pindula ndi 086-3002503 vamuya vanga dzokhaoledza ndi ya nomboro yothe ninga kha mutichelesi ya vasvikisa ngangeno vha kona u posa ya vumbudziso kana vati ro dadzisa u yanga one hele funga vali pfesesa nga hule ra dzula nga lwafho ndi funga la tshiadzinga ndi mbingano i re na tshiadzinga havana wa gokwani nga ngeni nga thungo nga ngeni para para ro mian lokave para para
4: ndano
1: tombe
4: pomene
1: madokona vhuḓi avha ri na ifinya le ntha nyana ndejeles ya ponga ra zwinwe dzita zwone 086-3002503 ndi yena nomboro ya thinga kayo i vha swikisa nga ngeno ri kono davidzana zwavhuḓi vha mian lokave Para para.
4: Ni maji.
1: Ndando na vhorambana.
4: Ndithani.
1: Ndithari nga yovho.
4: Anye ni kutura.
1: Vho to tingela vho vhe fhasi na.
4: Ei. Ku fhiri.
1: Ai, ndi gote. Eh,
4: ye ndi kutundo u vhusa kha kama fungo a no kuma kha tshivhani, ye ni ku wa mala mu bva kha tshivhani, ya dzhia tshivhani.
1: Ro tengo ravo ro kofela kule nga manda vhalambani a divhukana zwingangeno kha nena kana ndinga pho kha vhone na thams vha nga to linga zwo isanya na ifintha o ndi kona u vha pfavho khwine
4: ndi pande kha mafhungo aya a
1: Kila dosana difumbiri na minute rosi ya wara ya shu ya avumaro. Kande di hapa ka dogo di labone dhuwa never shumene paka wadambani hapa ni wako kubuzore. Hapa une waduwana koyo muna dogo di labone dhuwa. Una mfuma kazi mti indi zonan kutizu wana kereke ni watitua wafarana na zonanda. Pezi ngange ni nganda ange ni sazonda ambazon. Iji fakereke hii. Achi suka ngeni ya nudu posa kubaji kwa kolo opira. Oya nenge kudide ange ni. Hapo hone wadambani. Rere minisa chivizo hapo ka uyo muna. Are mbingano ningeno hange ni ndange ini sezo bambazo ni wolambani what does an abas
7: ndilone hello pungoli kwete zino risongo hangwa uri mbingano ya chikriste ina zila zitu zine ya vea mutu wa muna na musaji kabu difari discipline ya ubaba kriste zino arali mtu achikuri umukriste adova avana hava vamwe vanga nda zwi amba uri opfuka mulayo wa chikriste zwipfi vupombwe zwino mtu hakone uchila vupombwe apfi umukriste arali akochila odzumbama ufuno zwifo zwiri ndiene anokochinya mvumbo ya zwithu zwine zwa pfi vukriste na mbingano ya hone kha tende uri zwi kho to mubalela kha ṱoḓe thuso arali hu na mathada hafha kha mbingano yawe kha ṱoḓe thuso uri vhuvha ha mbingano ya tshikriste vhu songo dodzwa mashika na u suthafhadzwa nga kutshilele kwawe a zwi ambi uri ngauri vhanna vha khou zwi ita zwo tendeliwa nga maṅwalo vhunga ro no ḓiamba uri hu na vhanna vhe vha tshila vha ḓiita nga nḓila yeneyo zwino hezwi zwa hoyu kha to namba a tende uri zwa vhukriste zwo mu balela a tshimbile a ri nṋe ndi khou nyaga u tshila zwa tshivenḓa hu fha South Africa muṅwe na muṅwe o tendeliwa a yo tshila zwenezwo zwine zwa tendela yeneyo mbingano mara muthu a vhuya a ri u mukriste a ita hayo mapeta u vha o tshinya maṅwalo ndi ngazwo zwine munna a ḓo ṱutshela khotsi awe na mme awe a nambatelana na musadzi wawe vha vha na manthihi arali hu na mathada kha a shumiwe nao
1: kha vha ḽivhene vhadokotela ndi ḓiafha kha mukegulu vho ḽivhaḓelo uri na nangei murahu mukegulu vho ḽivhaḓelo musi mafhungoanoni a vhuhazinga a tsho dzhena fesheni kania na ene mafhungo a vhufarikana nga thungo o vha hone mukegulu vho ḽivhaḓelo une wa ḓiwana khe vha ḽa mukala vho ḓidzulela na vhafumakadzi vha vhakona ne mufumakadzi une vha khou dzula na henefho wa ḓiwana na ngangei nga thungo nga ngeni hu na kuḓiḓe hune mukala tshiṅwe tshifhinga zwezwo yo wa nga lunanga ho muṱani vha i doba nama vha bva na yanga dzanga ngeini uri heyo i khou ya kuḓiḓe nga ngeini mukegulu vho ḽivhaḓelo
8: ndo livhuwa arali vha nga zwi sedza u bva murahu vha nga zwi vhona zwavhuḓi zwa uri mbingano hovho ho tea u vha na tshadzinga sa zwe nda ṱalusedza zwone nga ningo.

0: hovha hu una lufuno lunzhi, zwino lufuno a lutsheho nga mutshilani woga. Mutsheho ga ndi khou amba nga musi mufumakadzi a tshi ri ndi nṋe ndi nṋe, munari ndi nṋe ndi nṋe, zwenezwo zwa fhedza vha songo ṱanganya, zwa fhedza vhone vhaṋe vha tshi vho dzula sa khaladzi na khaladzi, wa munna ya ita kudide na wa musadzi a ṱwa ya kudide, ha vha ho sala mbingano ya bambiri ḽine a ḽi na lufuno nga ngomu. Zwino kha Tshivenḓa a zwo ngo vhuya zwa vhuya zwa pfhi ndi maṱudzi, zwi kho ambiwa zwi zwa vhukuma uri ha vhuya pfhi havha ndi mufumakadzi vha fhano muvhili vha khou ṱanganywa na munna wawe, ndi vhararu, ndi vhaṋa, ndi vhaṱanu, havhaḽa vhafumakadzi vhaḓa vha khou funana. Fhedzi ni ha zwine ndi nga zwi fhindula sa mbudziso yo vhudzisiwaho, dziṅanga dzi tshe hone dzo ṱanganya, hu tou vhori vhathu vha khou shavha vhurereli havho, vha ya kha vhusia havho hene a vhunga vhaṱanganyi, pfudzungule dza dzula dzi hone, mabulayo a dzula a hone, vha wana vhathu vha tshi khou takutshedza vha tshedzezwo ngori una bambiri vhukati yashu, ri tshila hani, ri ita mini, ngori a ḽi tsha kherulea heḽi bambiri. Muṅwe na muṅwe u vho bva a ita zwine a funa zwone, a tshi khou ofha uyu kovha zwezwo zwe a zwishumela lwa miṅwaha. Zwino kha Tshivenḓa zwiyo, kha Tshivenḓa ndi ṱhanganyo ine ya fhedza munna ana, munna ndi nḓou haḽi muri muthihi, vha tshi khou amba uri huya vhana vhasadzi vhana vhaṱanu, havha vhasadzi vha nzana vha funana, hu sina madiso, hu na mafhungo uri ḓuvha liṅwe na liṅwe vha tamba hani, hu itiwa mini.
1: Ende hoyo muri muthihi a u ḽiwi nga nḓou nnzhi nga Tshivenḓa.
0: Hoyo muri nḓou ndi ya munna fhedzi, iḽa miri yoṱhe, hedzi dza thadzi dza zwino dzine vha wana dzi tshi vhuya dzi tshi fula, a zwiho, ndi ngazwo zwi khou vhanga tshila, vha khou ḽa a zwili, ndi ngazwo vha khou fa vhathu vhaṱuku vha lwala na malwadze ane vha sa ḓivhe.
1: Vha tshe henefho mukegulu vho ḽivhaḓela, vha tshe henefho luvhanḓeni afho, vhane vha dzhene mbudziso ya vharindani season, ngauri ri tshi thoma ngeni ri tshi vha tshi ita ṱhaluso ya mbingano yo fhaṱutshedzeaho, hi vho kwamanela uri u tea u vha na tshibegu afho. Zwino vho vhudzisa vho sidze uri afha hune wa ḓi wana mbingano dzo ḓivha hone a si vhe na tshibegu afho, zwi amba uri iyo mbingano i ya tea u faladzwa na ngani, ngauri ṅwana u vha tshi tou vha mpho u bva ha ṅwali yangeini. Ri ḽiva hani afho mukegulu vho ḽivhaḓela, ho tshi itiwa mini hangeini murahu yo vha tshi faladziwa iyo mbingano, na kana ho vha na maitele a no shumisiwa uri na musi yeneyo mbingano i hone yo dzula i hone i songo falala, fhedzi kha u itema na maitele ano ḓo itiwa afho a uri hu fhedze hu tshi vho vha na tshibego afho muṱani afho.
0: Anoyo mufumakadzi u khou vhingiwa a dza muḓini, ṅwana ndi zwono bva ṅwali, i sa fari kana ḽi fara vha tshi ṱuwa havho vhana, ri dzuluwa fhasi na hanevho mufumakadzi na muṱa wanoyo wa ha munna, vha ri fhungukheli, ha vha vhono vha na miṅwaha ino swika fumi, a huna tshine tshi khou bvelela, ri itani. Ene muṋe vha nga pfha tshi ndi khou dzhia ṅwana wa khaladzi yanga a vha musi wa makhadzi, kana ndo vhona khomba gai gai, havho muthu ndi mwadzinga wanga, ndi vhone vha khou ḓo bebelaho nṋe, kana wa munna hanoyo a ri u mugede ni khou mu vhona hani, nṋe ndo vha ndo tamba mugede. Hu ḓo tou rumwa vhathu tshi official uri rine ri khou ri ri khombelelo havha vha ḓe vha vhe mufarisi wa fhano vha bebele havha ṅwana, ndi zwone vhana vhane vha ḓa vha khou vha bebele havha vha mufumakadzi, havha mme muhulu vha ḓa vha khou tou vha lela nga muya mutshena, ndi vhana vhavho.
1: Kheikagana ndi ḓenefo kha dokotela vhone ḓoyo, ngori na kha wane mbudziso i khou ḓa vho ḓo ḽi sumbedzisa ri tshi thoma ngeni, kana vha ita mvula tswinga yavho ṱalutshedza mbingano na ndi mini, vho ḓi sumbedzisa ḽiḽa uri u tea u vha na tshibegwa, vhose vho sidze fha dokotela vhone ḓoyo uri tsha sa vha wane tshibegwa hu itea mini nga mbingano i, ngori ndi mpho ibvaho ha muzia.
2: Ano maḓuvha ho no vha na nḓila nnzhi nga maanḓa dzine dza itea u ṱola uri zwino khou itisa uri hu sa vhe na ṅwana ndi mini. Hedzo nḓila arali vhathu vha dzi sedza zwavhuḓi nga sia ḽa dzilafho ḽa mushonga, hu na vhathu vho tou zwi gudelaho, ri na ṱhanzi nnzhi dza vhathu vhane hu si na vhana nga nḓila ya natural, nga nḓila ya uri hu vhe na u tou vha na u ya ngei vhukavha mabufho ya fara zwithu zwati, hu na nḓila dzine dza ita uri i fariswe uri hu vhe na kubegwa. Tshino khou dina ndi tsha uri musi vhathu vha tshi wana hu si na, vha soko dzhia tsheo ya uri ngori hoyo ha bebi a ti tsha dzula nayo, ha wana uri mathina vha sa bebi.

0: bembelela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa ha mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembelela ṅwedzi wa vhufa.
1: Borehole pumps, pressure pumps, tanga, pipe na fittings zoṱhe dzi khou wanala fhasi ha thanga nthihi. Dzi nga vha dza muḓi wavho, tsimu kana bindu, vhaḓivhi vha Hurricane Pumps vha ḓo vha thusa u khetha thandululo yone nga mutengo wone. A vha ri dalele kha 68 Nelson Mandela Drive, tsini na CTM ngeini Vana Polokwane kana 184 Boundary Road, Centurion. A vha rwele luṱingo Polokwane kha 010-292-3452 kana Centurion kha 010-597-7843. Hurricane Pumps, we beat any price.
2: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele, ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: Namusi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole ya muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko, i na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzi khemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
4: Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM.
5: Vha ḓivha musi u mutambi wa matambi ya televishini, vhathu vha swika hune vha u funesa nga maanḓa, vha thoma na u vhidza nga heḽi ya dzina ḽine vha ḽi vhona fhaḽa kha televishini. Na kha muini wa show ḓuvha ḽa ṋamusi zwo tou ralo. Ḽo kovhela muthetshelesi, ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya Rotigeḓa. Nṋe nga dzina ndi pfhi Miss P, ndi tshirikharivhe ro ṱhova zwino swikeshora awara ya vhufumi. Ri live kha Facebook na kha YouTube. Zwine vhone vha nga ita zwino ndi ya vha ri ṱalela, vha sia miledze yavho fhaḽa fhasi, vha nga vhusa dzi mbudziso, vha nga lumelisa mashaka na dzikhonani. Tshiratisi ndi 87.9 7.8. Mutambi wa matambi ya televishini ndi muthu ane avha na vhukoni vhuhulwane nga maanḓesa, ngori ho muthu u kona u ita uri nṋe ri kone u tenda hezwo zwine a vha tshi khou zwi ita kha televishini. Tshiṅwe tshifhinga unga mufuna, tshiṅwe tshifhinga wa sa mufuni. Zwino hoyu we ra ḓigeḓa naye kha ḓuvha ḽa ṋamusi, ro mu vhona fhaḽani kha televishini kha ḽitamba ḽa Muvhango, ra dovha ra mu vhona a tshi khou ita zwithu zwinzhi zwo yaho nga u fhambana. Ndo vha fho a vharamabindu, a dovha fho a vhonala fhaḽani kha zwiṱori zwa dzi redioni. Hezwo zwoṱhe u ḓo ri ṱalutshedza, ngauri rine ri tshi thoma mu ḓivha nga maanḓa ro mu vhona fhanoni kha televishini. Vhone vha mu ḓivha nga ḽa mulalo wa Muvhango, mara dzina ḽawe ḽa vhukuma ḽine ḽa vha basani ndi Hangwani Ramakwela. Hangwani, ndi khou ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Rodigeda.
6: Ndi livhuwa nga maanḓa u ṱanganedziwa, vhathetshelesi na vhathu vhoṱhe vha no khou ṱalela, na pandelani.
5: Sinokezwi na pandelani ndo tou ambiwa ngoralo.
6: Ndi khou nyanga uri ni nkhumbudze uri ni pfhi Miss P.
5: Hai, ini ya zwiḓivha, zwino thi humbudzi vhathu vha no zwiḓivha, ndi humbudza vhathu vha sa zwiḓivhi. Kha ri lavhelese dzina ḽanu, Hangwani Mulalo. Nṋe na nṋe a si kanzhi ndi tshi ni vhidza uri Hangwani, na musara ndi khou ṱangana, vha ḓi ri Mulalo. Vhathu vha ni vhidzisa nga ḽifhio na musi Muvhango zwi tsheo nga tshino tshifhinga?
6: A zwi tou bva khori ndi gai. Vhathu vhe nda aluwa navho a vha khakhi vha mbudza uri Hangwani. Vhathu vhanzhi vhe nda shuma navho tshifhinganyana ndi vhone vho no mbidza Sydney, mara vhaṱaleli vhanzhi na vhathu vhe vhane vho sapota mushumo wanga we nda u ita kha Muvhango ndi vhone vhane zwa Hangwani na zwa Sydney a vha tou zwi pfhesesa zwavhuḓi, vha mbidza uri Mulalo na ṋamusi.
5: Kha ri humele murahu musi shango ḽoṱhe ḽi tshi to ni ḓivha sa Hangwani, tshi kha ḓivha muthu kana muṱuku ni tshi khou aluwa tshiṱereke, vhutshilo vho nga nḓirete?
6: Yo, that's khou vhuya nga maanḓa. A hu tovha na zwithu zwinzhi zwine nda nga ri vhathu vhanzhi vha nga si kone u vha relate nazwo. Ndo aluwa u fana na muthu muṅwe na muṅwe, ndo dzhena primary ya tshiṱereke, u bva tshiṱereke nda dzhena tshikolo tshanga tsini tsho no pfhi Muyo wa Thomba. U bva Muyo wa Thomba ra kona u ḓo shambila na vhaṅwe, ra ḓiya zwikoloni ngo to ralo ya magudedzini a nṱha. Mero fhedzi vhutshilo ho vha u tshi konḓa nga maanḓa musi u tshi sedza zwino wana vha munna. Mara ri kha ḓivha vhaṱuku, ra tshi pfha uri zwino mali ma ndi kho ḓi aluwa u fana na muthu muṅwe na muṅwe, ri kho ḓi aluwa u fana na vho Thina, vho Pande, nduvuwa na lana ya chikoloni na vya chikoloni mm. Arali nchi ya zikurumoni ya zikurumoni kana nchi ya zibolani ya zibolani zazo toraru mara zuinu uchivo sezono aluwai wazubona zore hey, zazo kubuya ndi hako tuyo wana zunu shanduka kabuchiro hao
5: azunu zunotaka zongobangwana urumusini mtuku anikunu zibuono rafetu na nyimereni ya kokonda nizikurufonga rukuchiro hodo raro zikake ya musi nishibobo na vangwe na urukuchiro kutuangari hei abu kufana na bubu nende mm. Ndala kako
6: mm. Mm. Au mtuku vele chumwana chumwe chumwachule ruo auna zazi debit order auna ufihe phone ya kontraka auna installment cha goroi utsoko ravelo ruchivu yawe anipuna kovano kovota ambugu udowa na zuluwa zovewa udowa na chumwana chumwe chiright
5: wunje batu bane babakai ndo uchumu ya mvumvusi basimbeza zuru musibashika adiba batuku baba chambanga manda kana baba chichinesa baba chita zungusu zino yere na nazine babaka zwa zino mara bachi zitanga manda inuibo
6: I don't know what to say. Ayani, I ndi chalua. Miyanga wachi dozo ndi shona nga manda. Ndi mtu upumula, ati ambino amba. Na msi chungo chifungo chifu. Hey, robo nangu anako tamba drama chikoloni. Miyanga wachi rasu zone, anga sitembe drama. Ono yono toshono noto amba na nemi ya wena. Mara, ngantani ya, ati David, ngantani ututu wezi wakamusi na utakalila. Hizo zitu za zo performa na mini ndi soko pesori atidhivi zoro iti ya mini atidhivi chumachipenga zitu unazonga ngumbiruni zia vanga ndela yazo so yeah ne batu wanjiwa dhivani chishona na msi ya rana soko tangana nendela ni mangu maduwa ndi ya wandiko shona mangu maduwa ndi wandi right chifana kurundo vuhisa ni gale lupuma
5: nishiko alu wafaya ni ndi mutini hea bauna mubebi wa mfuma kazi. Bani baba mme hanu
6: kiti. Yeah.
5: Zoni kuwa maani kabuchiro hanu. Musi nishikuwa rusu wanga mubebi wa mfuma kazi. Bebote.
6: Sazo nda ambisa zoni. Chumuchipinga zungu nyimele wafunga razi right. Usukela musuono wa muna. Then watumuzi wana zoro nomen. Unachipida chenda achi mista uchironi. Mianga ndi mungo mtu wani. Basi trongo nga manda. Chumuchipinga. Rachi pongari wodi valida nduni wako rabela. Matina, zina urunu aluatira kono ambore. Rachi toje na nduni wako rabela usikote. Kana yu 2 hours yote. I don't know, chumachipunga na chumani kuligila ngoro za chiba suko tangana. And zina wano wa muna wora ali wano wanavana. Wazi wana zori ngango uchilo wako kwa ndangandila ine. Aonya busumbe za batu wanewa batina iwe kana batu wanewa dipenda kai uri. Ziko buya. Then chumachipunga uditu yodi valida luperani. Walida wava opumula mitozi then uchilo ya panda.
5: Kaba naba hanu wote baanati. Inidine nabazini sana bo beti. Bani baba meyana.
6: Nga maana.
5: Abini nga wano nabafonera runa. Ubajela achana mwusi.
6: Nazini.
5: Chuni toru nibezini sana bo ndimini.
6: Aralu warisa ndani zovudi. Ngori, I think kibo, ndibo ni mtubo mpushe sawo. I think kwa chikono wana potential. Kani waka chikono wana rea. I know man. Hoi utwa ngangantu zuyo. And nea ashundi nduwa bubiri. So kazi yanga oba mtu aniyo obo focuses akazwa chikoro and bachi wako kumpusha bora dia university na mini mara kane chanda chitonga chacho kwa teso zvachitori chimuchipinga no oba opandi bawo mara zvino runa ruwa so ndi akunondodzura ndo tanda zvonzo no men aba mtu zvaudzi zvava korora zvino ndi kono zvivona zvino so riamba nga chimwe nechimwe and chimwe chitu nga vushaka ngana miyanga ndi chauri ndi chalwa asho asina mtu wa munna zunozi na mtu wa muna, chingwa na chingwa na chitu yobuzani vahala. Ara ni ndo vuanga chichimbiri, kagwa hakuwa. Ndivo ni mtu wa vutuwe ya ndi chitu yobuzani. Ndai, asi na mungu mtu nga tini. Na oka msivu marumi yanga baba wane, mara baba makuani, and dasa utoko noto shukela tini tini na mara mtu wa enda alwesa tini na wundi wane. Ndi fesori ndi zone zuzwa pata na vushaka unenda wana vuzwini.
5: Ndina mbira zonda udo, ndambira wane ti? Arifekwe.
7: Ndine wabeti ndi miyangu wa Sydney. Nendi hapa ndi chiti huza nga angwani. Angwani ndi mtu wea wachifunesa zwa zidrama. Ndawana tikezo njikaye sangwa nanga. Angwani ndi mtu wa mikuwa nufuna watu. Angwani ndi mtu wa sakulili mtu. Watu wote wane abatsini na uwa kunu watu usara resi na chitu. Tunangane yoma ife nda ndichiri zwabu dina zwabu ya kazi mutevele maduwa uta uchilo hawe achile ndunia yehova asasizimura hawe.
6: no ba bana ga
5: nendi go dofuru ku itia minga ngomu ano ndiko bona mato ana mito dzikao ku itia minga ngomu ano musi ngishiko pamke guru bashkwamba
6: no rondo ronda luchimbira na mianga ichi ndobesa lurapfu ndobesa lurapfu nga manda and umwei ndi aso kupfonga ratu kuita zwa enough na uvone vanhu vacha appreciate chimwe na chimwe ndi sokupfuri hote andonoita sa zvitu zvinji hote ya at dina zondi starchisan mara rondo ronda lurapfu nga manda and ndi mwa vhathu vhane vhandi vhanga manda namusi ndi kutamba navho nga phone vha zwido zwori hayi namusi avha vhungo fuwa zwavhuḓi kana avha vhana thaidzo. I think tshiṅwe tshifhinga vha ndi pfonga ri vha kona u vhona zwori ndi gai zwino arali na zwithu zwo no vhidza upfhi manditi vha kona u vhona na zwori akhaunthu yanga ina na peni zwino muthu vha kona u ḓiwana zwori namusi ndo vuwa ndo kwatela zwifhio namusi ndi songo vhapudza tshithu but ya ro vhesa lulapfu lwendo and ai ndi vha funa nga maanḓa ndi mianga and ya
5: ane ngari mini kapu
6: vha zwi ḓivha dzula ri khou amba tshifhinga tshoṱhe ndi vha funa nga maanḓa and zwoṱhe zwine vha mbudza zwone ndi a zwi tevhedza and tshiṅwe tshifhinga ndi ari ndi hayani vha mpfonela nga huma 7 vha ri ḽo kovhela vhuyani and ya swika hanefhaḽi vhuṅwe ndi tea u swika nda dovha nda ṱalutshedza nda ra ndi khou tea u bva pandiumbidze uri hu na gigigaigaigaigai and ndi soko pfhesa uri ndi yone relationship yavhuḓi navho and ya ndi khou gudisana hanevha vhaṱuku vhane vha vha murahu wanga dzikhala dzanga na vharathu vhangu uri hai mafhungo a so vha fha vhugai mafhungo ndi u fhedza tshifhinga navho no vha ḓivha zwori ndi muthu hani because mapeseloni vho no vha muthu muhulwane havho muthu vha hola sasa vho no vha muthu muhulwane vha nga ḓo ṱuwa anytime naho zwi sa tou ambiwa zwavhuḓi so ri tea u fhaṱa vhushaka havhuḓi na vhabebi vhashu vha tshi kha ḓi vha vho wanala ngori zwo ḓo ya ri tshilela mavhiḓani no ḓo vha poster musi vhono ṱuwa a zwi tovha zwavhuḓi a zwi tovha na mutsindo fana na mutsindo kho vha posta zwino vha ṱangana muṅwe mungana wa vhara ndo vhona ngwana vha posta kha status zwi a vhatakadza no vhatakadza navho sa mubebi yao
5: no sumbedza fhungo ḽa uri musi ni tshi khou aluwa na ni satu anḓana zwavhuḓi ndi zwithu zwinzhi zwine u tshi livhudzisa vhabebi vhane vha khou alusa vhana vhane vha vhori kha musi ndi vhatshinnani kana vha vhatukana vha tshi khou amba zwone uri a ri khou tou anḓana zwavhuḓi fhedzi nori musi no no aluwa na kona u zwi vhona zwori Martina hezwi zwa zwe nne nda ndi tshi khou vhona ungari vha khou mpfara zwavhuḓi vha khou ita uri nne ndi kone u vha na vhumatshelo vhuḓi ndi nga ri mini kha vhaswa vhane vha khou aluswa nga mubebi muthihi vhane ri tshi khou amba zwa zwino a vha khou anḓana na miyavho
6: a zwi zwa ṱoḓa na u lapfhisiwa vhutshilo vho ṱukufhalesa nga maanḓa vho ṱukufhalesa nga maanḓa uri ri aluwe ri ḓiwane ro no vha vhanna ri tshi kona u amba ngorali ndi nga nṱhani wa no mubebi muthihi ni songo vhuya na vuwa na ḓuvha na ḽithi no vhambedza mubebi wanu na mubebi wa muṅwe muthu mubebi wanu ndi mubebi wanu u vhuya vha vhunzhi ha zwithu zwine vhabebi vhashu vha ita vha vha khou zwi ita nga lufuno tshiṅwe tshifhinga naho zwi tshi konḓa u tou zwi ṱanganedza kana tshiṅwe tshifhinga na musi vhabebi vhashu vha tshi nga vha konḓisanyana nga maanḓesa kha musi ni tshi ḓo ri zwezwi no no aluwa vhono no vha kudunanyana ni tshi thoma zwa vhushaka na vhathu then vha soko ri hai a thi tou mutakalela zwavhuḓi pande huṅwe ari wane nḓila riṋe yo ita uri vha mutakalele pande ari wane nḓila yo muṱanganisa pande na mukegulu then vha anḓane nga nḓila dzavho because vhathu vhoṱhe afho vhuvhili yavho vha vha khou ni funa noṱhe and tshiṅwe tshifhinga hoyo ni alusaho kana ni bebaho u pfha uri lufuno lwawe ndi lunzhisa lune lu nga si vhambedze na lwa muṅwe muthu so ndi a zwo uri miḓini minzhi vhathu vhanzhi vha lwa nga nṱhani uri u mbo ḓi ḓa muthu wa vhuraru so ari wane dzi nḓila dzo ṱanganya muthu wa vhuraru na vhabebi vhashu ri songo tou vha thudzela kule navho vha vha khou ita zwithu zwoṱhe nga nṱhani lufuno so vhathu vhoṱhe vhane a vha nḓani na vhabebi vhavho vhutshilo vhuṱukufhala nga maanḓa mubebi wanu ani nga ḓo anḓana naye mavhiḓani mubebi wanu ani nga ḓo anḓana naye musi ni si tshamba noṱhe and a huna zwizwono vha vho fana na musi ni tshi wana muthu a tshi tou ḓirwa khana uri hai avhaḽa muthu a ri khou anḓana no amba navho ti khou amba navho a ti kona u pfhesesa muthu ane wa fhela maḓuvha mararu kana maḓuvha mavhili kana ḓuvha a songo amba na mubebi wawe whether no vha foinela kana no vha rumela WhatsApp a thi vhakegulu wa zwino vha vho kona na dzi WhatsApp a thi zwi pfhesesi so a ri wane nḓila yo vhuyedzana na mashaka ashu na vhabebi vhashu ngo to ralo
5: Chimwe chito hapo chine cha sumbedza uri kushaka vheho kwa tanga manda ndi cha uri ndi vhone vhe vhavoni nea na mashireni a u namela ni tshi khoyo uta dzo tshinza muvango habe ino to tsanta traka ngwe da lenas
6: ha to ngakuno budzisa zwithu zwinji yeah ndi tshi pasa matric mi anga vha khoisa khaladzi anga no pfu uri tshikoloni ako jena University of Venda vha tshi to rengisa tshimaketeni hafhaḽa crossoni ya makhuva vha tshi rengisa vho maṱamaṱisi na zwitshakatshaka. So ri tshi phasa matric mi anga vha dzisa fhasi vha ri iwe ni a zwi ḓivha nṋe tshelede nda i saiva yoṱhe i khou isa uḽa khaladzi yanga tshikoloni ngori u tou nga ṅwaha wone a songo wana bazari vha kombetshedza u dzhia tshelede yoṱhe nene i khamusi yo havho lavhela uri vha ḓo ḓi phusha nṋe ngae vha ri ndi na 4,000 hetsho tshifhinga and nṋe hetsho tshifhinga ndi khou yanga u ya tshikoloni. Ndi kha dzi tou zumbula zwavhuḓi vhuḓi ndi akho nyago ya vets u ita zwa dzi drama na mini and vha ri no zwa vets zwi nga si ite a na vhudzulo a huna mini mara 4,000 ndi nga nifha yoṱhe ndi nga ivhe hafhanoni vha mbo ḓi ri ini muṋe decidani ai nda wana ndi sa ḓivhi na zwo ndi ri mini ai wa sokolela hanefhaḽa wa ḓiphumulela mara vha mbo ḓi ri no ndi nga kha ḓi ya driving school khamusi zwezwo no no wana ḽaisentsi muṅwevho khamusi anga ḓi ni thola u mapholisani kana huṅwevho nda zwi pfhesesa then nda vha ndi khou thoma zwa dzi driving school zwezwo ndi vhukati vho nga tshilidzi tsha mudzimu ambo ḓi funa dzi audition and ai vhathu vha vha tshi ndivha uri ndi a ekta ndi vhona ei e munna hu na dzi audition tshimbilani dzi audition khamusi vha ḓo ni dzhia ei ni na talent mini ai na kaime ndi ei nne ndi khou ḓi fokasela kha zwa driving school until I remember Dakalo Kwinda ni ndivha Dakalo Kwinda a tshiri vhakala a vha tshimbile vha ita dzi audition yange yange dza kuitwa corona ah ndi zwi tshi kombetshedza na mbudia then swimwe ndi history
5: ndo non kumisela ḓuvha ḽa u pfesesa musi ni tshi khou vhudzwa upfi nyimele ni khou i vhona uri yo itisa hani no phasa murolo vhufumi na vhuvhili mara nne sa mbibi wanu a thinga koni u vha na masheleni o ni isa magudedzeni a nṱha
6: ne zwa sikovha vha nga maanḓa yo kada do zumbula zwavhuḓi like aswa na tshitanganyana nda vha tshi fhedza amba zwe ramba zwone before vha ri tshi decide zwa license nda mbo ḓi mona mura tshi tanga so ri mitodzi yo bvisani na mini because muṅwe na muṅwe ni tshi khou ita zwa matric ni ḓi vhona nono vha gudedzini ni tshi ḓo wana dzi results ni ḓi vhona ni khou ṋamela basi na vhaṅwe ni khou ṱuwa ni tshi khou ya dzi university na gai gai ni tshi khou gudela zwezwi zwine na khou nyanga u gudela zwone mara zwa mbaisa nga maanḓa zwa mpaina mara u tou vhori nda ndo nwaluwa lune nda tshi vho nga ndi ya pfesesa nyana ende nda i pfesesa nyimelo yavho uri vha mbvisele ḽa tshelede vha ivhe tafulani zwi amba zwinzhi nga maanḓa uri okay iwe ndi a zwi funa ni ṅwananga ende ndi khou nyaga ni tshi vha na vhumatshelo havhuḓi mara zwine nda vha nazwo khezwi ende a hu na zwiṅwe zwine nda nga ita zwone ende tshithu tshihulwanesa tshe mi anga vha ngudisa tshone ndi tsho ḓiṱanganedza zwi si na ndavha uri ni tshila na vhonnyi ni ṱwa na vhonnyi ni tea u ḓivha nyimelo yanu na i ṱanganedze yo tou ralo
5: kha ri ḓo lavhelesa musi ni kha murole wa vhufumi na vhuvhili mafhungo a tshikoloni a vha khou tshimbila nga nḓila ḓe?
6: Zwa zwi khou tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa. Zwa zwi khou tshimbila, ndi nga si zwi fhe. U tou vho ri ndi ri tshi aluwa hana community theatre ya vha tshi pfhinjela vhalimi community theatre. Vhutshilo hanga zwavhuḓivhuḓi ha u ya tshikoloni, no thusa hayani, no ya community theatre. And tshiṅwe tshifhinga ra tshi ḓi ita ri tshi fara nyana zwi piece job. Ndi khou humbula zwiṅwe zwifhinga Dakalo a tshi kha ḓi vha mubveledzi ka Phalaphala FM a tshi kha ḓi thusa nga ngei kha department ya dzi drama a tshi ḓa a tshi ri vhidza ri tshi ita I think a tshi tou means Soul City na Soul Buddies ri tshi ḓa nyana ri ḓi wana zwi 200 then ila 200 nda sa koni shumisa ngori nda tshi tiisa hayani ngori ndi khou amba uri ni nga si dzhie ḽa tshelede nda renga malegere u fana na vhaṅwe vhana that's why nyimele yanga ndo i ṱanganedza u bva kale na tshi to i dzhia khamusi mi yanu wa ḓo ḓi dzhia yoṱhe vhanifha 50 rand vha ri hai ni ḓo ḓi vhona zwo ri ni ḓi itele mini ngayo mara zwa tshikolo zwone hai zwa zwi khou tshimbila ndi nga si ri nda ndo thanya vho fhira vhaṅwe vhana tshikoloni nda ndi tshi kona zwi zwa zwo linganelaho zwo phasa
5: mara na phasa murole wa vhufumi na vhuvhili
6: zwavhuḓi nga maanḓa ya
5: musi ni tshi phasa murole wa vhufumi na vhuvhili kha ri ḓo lavhelesa uri hei community theatre ena ni tshi ya khayo uri yo shela mulenzhe nga nḓila ḓe kana yaye koni thusa hani nge tshi tshifhinga ngori ndi hone fhethu na ni khou fhedza tshifhinga hani hone
6: nga zwithu zwinzhi vho mbvisa ndo bva tshiṱaratani ndo bva kha zwithu zwinzhi zwa shango and khamusi ndi tshi nga to u topola vhathu vhavhili kana vhararu muthu ono nga Tshifhone Musumbori muthu ono nga vo urudzani nechianane. So avala vana I think navo vo kona u vona zwithu zwe nne nda vha ndi sa koni u zwi vona, ndo dzula uri ah okay, zwi nga konadze uri muthu a ḓi to tshila ngopfu ndi actara, zwi nga konadze uri muthu a ḓi to vha right vhutshiloni. So hezwiḽa zwithu zwo nthusa nga maanḓa nga zwithu zwinzhi, ende na zwino na musi ndo dzula ndi a soko lingedza uri okay, na u founela vhaṅwe vhana kha ḓi lingedza zwa dzi community theatre uri a ni songo nyama mani, na rine ro thoma hanefho, konḓelelani mani, mafhungo malwane ndi uri na pusha na zwa tshikolo nga thungo, ngori yei ndo tshumo ya vhoriṋe a i tovha ndi yavhuḓi, a si yavhuḓi. U tea u vha na

Ichipiwa Daughter of the Soil Worship Medley hanepa kha Parapara FM ya koporasi ya kasho yela Afrika Tshipembe uko to dovha hafha zwisumbedzisa tshifhiwo uri vho fanelwa nga u rendiwa, vho fanelwa nga dzithendo na dzinduvo, vho fanelwa nga zwoṱhe zwine ra nga murenda ngazwo. Ndi hedzo nyimbo dza shutaru mutetheleso wa Parapara FM dzine ra vhokhovha ṱanganedza ngadzo kha ino mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvo. Luimbo lwa to thoma lune ro vula nga lwo ino mbekanyamushumo iyi ro vha luimbo lwa Spirit of Praise na Cindy Ntombela vha khori ngu Jesu vha yede. Ra dovha hafhu ra vha ḓisela na luimbo lwa Mavin Sepo a khori Listen hanefha kha Parapara FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe. Vha zwi ḓivha mutetheleso wa Parapara FM uri musi ri tshi vula ino mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvo ri vha ḓisela nyimbo tharu dzi tshi khou tevhekana dzine ndi dzone dzine dza vha dzi tshi khou ri vulela ino mbekanyamushumo lwa tshiofisi musi zwa zwino minete dzi dza 20 fhedzi. Ndi uli vha hanefhaḽa kha waraya vhufumi na vhuthihi ndi Parapara FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe. Fhedzi nṋe na vhone mutetheleso wa Parapara FM ri nga si takuse ino mbekanyamushumo ri songo livhuwa Miss P we ari ḓisela mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa. Ndi u bva nga waraya vhuṱahe u swika zwino nga waraya vhufumi hune ndi na fulufhelo ḽa uri vho ḓiphenesa nga maanḓa nga iyo mbekanyamushumo hune u vha u dzula na muyeni wawe. Ndi Hangwani Sydney Ramakwela hune ndi na fulufhelo ḽa uri madekwana ḓuvha ṋamusi vho kona u mu ḓivha khwine. Nahone iṅwe mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa ndi ine vha ḓo dovha hafhu vha i ṱanganedza vhegeni i tevhelaho. Ndi nga Sondaha ndi u bva nga tshenetsho tshifhinga tshine tsha vha awara ya vhuṱahe u swika awara ya vhufumi nga madekwana hune na hanefhoi vha ḓovha vha na vho vha yene vhane vha ḓa vha tshi khou vha ṱuṱuwedza zwinzhi musi ri tshi lavhelesa kha vhutshilo havho ha ḓuvha na ḓuvha na zwine vha vha tshi khou ita nga maanḓesa ro lavhelesa mishumo yavho. Ndi madekwana mutetheleso wa Parapara FM ri khou vha ṱanganedza nga u tou rali kha ino mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvho. Ndi mbekanyamushumo ine i ḓa kha vhone sonda iṅwe na iṅwe. Ndi u bva nga waraya vhufumi u swika nga waraya vhufumi na vhuvhili vhusiku kati. Vha zwi ḓivha zwori hafha mutetheleso wa Parapara FM ri vha ṱanganedza nga dzina ḽine ḽa vha nṱha ha madzina oṱhe. Ri khou amba nga dzina ḽa murena washu musidzi washu Yesu Kristo. Vho ṱanganedza kha awara mbili dza u renda na u losha kha madekwana a ṋamusi a Sondaha. Ri khou amba nga Sondaha ya ḽavhufumi raru ṅwedzi ndi wa Khubvumedzi ṅwaha ndi wa 2023. Ri livhuwa Mudzimu nge a ri vhulunga mutetheleso wa Parapara FM a dovha hafhu a ri swikisa kha haya madekwana a Sondaha a ṋamusi. Zwino mutetheleso wa Parapara FM phanḓa musi heinoni mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvho i tshi takutshedza ho vha na zwinzhi nga maanḓa zwino zwo iteaho zwine zwo ṱoḓanya na zwiṱukuṱuku u khakhisa heinoni mbekanyamushumo. Fhedzi kha vhari ndi livhuese nga maanḓa The Blue Monkey we a ita uri zwoṱhe zwi vhe ngonani phanḓa musi a tshi tshaisa mushumoni athiri zwino ino mbekanyamushumo ri vha ri khou vha ḓisela yone ri fhano Johannesburg Auckland Park. Blue Monkey u vha a hangei Polokwane. Zwino hezwinoni mutetheleso wa Parapara FM ndi khou zwi ambiswa ngori zwo dovha hafhu zwa nthusa kha uri ndi kone u ḓivha uri madekwana a ḓuvha ṋamusi musi ri tshi vula ino mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvho ri nga lavhelesa zwifhio. Ngauri nṋe nda ndo no vha na nyofho dza uri zwi nga kha ḓi itea nṋe na vhone ra sa ṱangane kha heinoni mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvho nga nṱhani ha thaidzo dza thekiniki dze ra vha ri tshi khou ṱangana nadzo. Fhedzi zwa fhedzisela zwi tshi khou mmbisa kha uri tshiṅwe tshifhinga mutetheleso wa Parapara FM ndi zwa ndeme uri ri vhe na lutendo u fhirisa u vha na nyofho. Ngauri tsiri nṋe ndo vha ndi na nyofho dza uri zwi nga kha ḓi itea havha na zwiṅwe zwavhuḓi zwine zwa nga itea madekwana ḓuvha ṋamusi. Fhedzi mutetheleso wa Parapara FM vha ḓivha uri tshiṅwe tshifhinga vhutshiloni hune havha hu na nyofho khulwanei hu fhedzisela hu tshi khou vha na nyofho dzine dza fhedzisela dzi tshi khou fhirisa lutendo lune rine ra vha ri nalo. Ri a vhilaela nga ha uri ḽa matshelo ḽi nga vha ḽo ri farela zwifhio. Ra vhilaela nga ha miṱa yashu, ra vhilaela nga ha masheleni, ra vhilaela nga miloro yashu, ra dovha hafhu ra vhilaela na nga zwithu zwine a ri koni u zwi langa. Ndi hezwi zwe zwa vha zwi tshi khou itea madekwana ḓuvha ṋamusi. Fhedzi nga zwiṅwe zwifhinga mutetheleso wa Parapara FM ri a ṅweṅwela kana hone u sea nga nnḓa
pedzinga ngomwe richikorwa na ndwa dzine ahuna na muti na mutii ane angava achidziva pedzi madekwana dzana musi mutecheriswa parapara FMA nne ndiko todova humbudzo ri rishimira mudzimu ane afira zvithu zvothe ndi mudzimu ane uwa rikonisa kha zvothe ndi mudzimu ane wakono ripirisa kha nyimele dzothe dzine ra vari chikotangana nadzo ngauri ara vanga tohumbura zvabudzi apala kha Yesaya 41 verse 10 iri ni songopa ngauri andre na iwe ndi nne usongo chenuwa ngauri mudzimu wa undi nne ndido ukwathisa nda ufarisa nda utika nda doba hapunda unea chanda changa chine cha doita zvibuya zvino kha vhado pfapulupedziso dzoto raro ho mutecheriswa parapara FM dzine hedzi pfulupedziso i dziva dziko to doba hapo dza rasumbedziso ri ringava richikosedzana na la matshelo hune la matshelo i vha vha sa ḓivhi uri ḽingava ḽo vha farela zwifhio fhedzi mudzimu i una vhone musi vha sa ḓivhi zwine zwa ḓo itea una vhone musi vho lindela na u vhona musi vha tshi khou lwa na ndwa dzine vha vha tshi khou lwa nadzo uri dzi nga fhedzisela dzi tshi khou fhelela gai nahone naho vha sa koni u vhona nḓila ya u nga bvela phanḓa mudzimu i ono thoma u lugisa hafho hune vha vhona u nga ri a hu tshena na tshithu na tshithihi tshine tsha nga konadzea ngauralo madekwana dzana musi mutecheriswa parapara FMA zwithu zwine zwa khou vha tshuwisa kha vha zwivheye zwanḓani zwa mudzimu zwithu zwine zwa khou vha ita uri vha kundele u nga u weḓela kana hone u fara khophe nga madekwana i kha vha zwikumedzele khaye nga thabelo nahone kha nyimele ine ya vhonala i sa konadzei kha vha ṋange u tenda uri mudzimu u kha ḓi kona ngauri lutendo a lu ita uri ri sa ofhe lutendo musi naho nyofho dzi hone ri tshi ṋanga u fulufhela ene ane a vha na maanḓa u fhirisa zwoṱhe u a dovha hafhu a ri ṋea fulufhelo tshiṅwe tshifhinga mutecheriswa wa parapara FMA nyofho dzi nga vha vhudza uri hai nne ndi nga si zwikone fhedzi lutendelwa ri hai mudzimu ḓo nkhwala nyopo dzi nga dovha hafhu dza vha vhudza uri hai zwo fhela nga nne fhedzi lutendelwa ri mudzimu hathu fhedza nga nne nyopo dzi nga dovha hafhu dza vha vhudza uri a huna nḓila fhedzi lutendelwa ri mudzimu wangai anga vula nḓila hune ha vhonala hu si na nḓila nga u ralo madekwana dzana namusi ri tshi murenda na umuluvha kha inombekanya mushumo yashu ya thendo na muduvo kha ri kumedzele nyopo dzashu zwanḓani dza mushidzi washu Yesu Kristo kha zwiṅwe na zwiṅwe zwine vhanga vho zwihwala madekwana dzana namusi a vha tei u zwihwala vha vhoṱhe nga uri madekwana anoi ri khou nanga lutendo u fhirisa nyofho ri khou nanga thabelo u fhirisa u vhulaela ri khou nanga u vha na fhirufhelo u fhirisa u tsikeledzea nahone ri nanga u fulufhelela mudzimu naho ri sa kona u vhona zwine zwa kho ḓo itea zwino i nne ndi kho vha ṱanganedza madekwana dzana namusi hune ho vhunoni vhusiku na musi ndi kho tori ndi vhusiku ha lutendo u fhirisa nyofho madekwana namusi arali vho ḓa vho hwala nyofho i ri ḓo fhedza hei noni mbekanyamushumo vha na lutendo arali vho ḓa vha na mbudziso i ri ḓo ṱuwa kha hei noni mbekanyamushumo vha na fulufhelo arali vho ḓa vho hwala mihwalo i ri ḓo i kumedzela zwanḓani zwa mudzimu huṅwe na huṅwe hune ḽa matshelo i vha vha vha sa koni u ḽi vhona kana ri ḽa matshelo ḽo vha farela zwifhio i a ri nga tendeli nyopo dzi tshi ri langa ngauri lutondo lwashu i ndi lutendo lune kha mudzimu i a sa kundingwa tshithu i u a kona u ri farisa a dovha hafhu a ri ṋea maanḓa a dovha hafhu a ita uri ri sa vhe na nyopo kha zwoṱhe zwine ra vha ri tshi khou ṱangana nazwo kana kha nyimele dzoṱhe dzine ra vha ri tshi khou ṱangana nadzo zwino madekwana dza namusi na nṋe ndo ṋanga u ṋanga lutendo u fhirisa nyopo ngori nda ndi na nyopo yo dza uri zwi nga kha ḓi itea nṋe na vhone ri sa ambe zwi zwi khou itiswa nga khaedu dza tekiniki dze ra vha ri tshi khou ṱangana nadzo fhedzi nne na nne ndo fhedzisela ndi tshi khou ṋanga lutendo u fhirisa nyofho dze nda vha ndi nadzo hune ndi na fulufhelo ḽo uri mutecheriso wa parapara FMA musi ino mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvho i tshi sala i tshi swika magumoni na vhone hanefho hune vha vha hone arali hu na khaedu dzine vha vha tshi khou ṱangana nadzo arali hu na mihwalo ino vho i hwala zwa zwino kha vha ṋange lutendo u fhirisa nyofho ngauri vha nga kha ḓivha vha khou ḓivhudzisa uri a ri koni pfha mani tshitagoni ni khou amba fhedzi zwiṅwe ri vha ri sa ḓivhi uri ri nga zwi bva hani fhedzi mutecheriso wa parapara FM tshiṅwe tshifhinga ndi zwa ndeme zwori zwoṱhe zwine vha vha tshi khou ṱangana nazwo kha vha zwi kumedzele khaye ndi ene ane a ḓo vha farisa ndi ene ane a ḓo dovha hafhu a vha ṋea maanḓa zwa zwino ndi kota haranduli vhane fhaḽa kha awara ya vhufumi na vhuthihi zwi amba zwori ri khou vha ṱanganedza ngo tou rali kha mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvho vha zwi ḓivha zwori nṋe na vhone ri amba fhaḽa kha siaṱari ḽa tshiṱitshi ḽa Facebook ndi parapara FM ri na nwi misi yoṱhe na kha email ya ramantswana tn@sab
abc.co.za na kanomboro za 086 000 2503 na apala ka x ndi at Chittagong hune na nefoi ne na bone riamba ro lavhelesa zwothe zwine zwa kwama ino mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvho zwa zwino mutetsheliswa Phalaphala FM kha ro madisela luimbo khulu ndi Darlin Tharage ana AB akhori khotsi mune washu zina lawo kha lirendiwe zwino na madekwa na bva na musi kha ino mbekanyamushumo yashu ya thendo na nduvho ri ḓo vha ri tshi khou renda dzina ḽine ḽa vha nthama dzina oṱhe ri khou amba dzina ḽashu ḽa murena washu mutshidzi washu Yesu Kristo lokovhela mutetsheliswa Phalaphala FM tsho swika Chittagong.

0: Pastor Benjamin Dube vakho ri ngiyakuthanda moya uyingcwele hanefa kha Phalaphala FM ya koporasi ya Khasho ya la Afrika Tshipembe vakho dovha hafhu vha zwisumbedzisa zwori ahuna na tshithu na tshithihi tshine tsha nga mpandikanyisa na mudzimu kana na murena washu Yesu Kristo ngori ndi ene ane a dzula akho ri farisa misi yoṱhe zwa zwino mutetshereso wa Phalaphala FM minete ndi miraru fhedzi ndubva hanefha kha waraya vhufumi na vhuthihi zwi amba zwori ri khou dzhena kha tshila tshitengwa tshashu tsha uri vha nga muluvha ngani kana u murenda ngani. Zwino mutetshereso wa Phalaphala FM kha vha ndi vha vhudza uri hoyunoni ṅwaha u bva tshe wa thomai hu nga vhona zwinzhi nga maanḓa zwine zwo no itea vhutshiloni havho. Zwino vha vha si khou vhuya vha vha na fulufhelo kana vha vhuya vha loro uri zwi nga fhedzisela zwi tshi khou itea ngo tou ralo. Vha nga vha vho vha vha kha nyimele i ofisaho kana nyimele ine vha vha tshi khou pfa uri vha nga si kone u imela, fhedzi zwa zwino nga nṱhani ha lufuno lwa Mudzimu o kona u vha swikisa kha heinoni Sondaha ya ṋamusi, o kona u vha swikisa kha hoyunoni ṅwedzi wa Khubvumedzi une a si vhanzhi vhane vha kona u swika khawo. Kha vha ri ndi vha vhudze mutetshereso wa Phalaphala FM uri vhegeni yo fhelaho nga Sondaha vha nga wana uri vhaṅwe vha vhathetshelesi vhane ro vha ri tshi khou thetshelesa na hoino mbekanyamushumo ya Thendo na Nduvho vho vha vho dzula vho ḓivhudza, vho vha vho dzula vho reya na dzi aḽamu uri Sondaha i swika lini nda vha na tshitagong kha mbekanyamushumo ya Thendo na Nduvho. Fhedzi a vha ngo kona u i vhona Sondaha ya ṋamusi. Zwino vhone vho kona u swika kha Sondaha ya ṋamusi vha kona u dovha hafhu vha wana tshikhala tsha u thetshelesa ino mbekanyamushumo. Hezwo zwoṱhe zwi amba zwori ndi lufuno lwa Mudzimu, ndi ene o vha ṋeaho maanḓa, ndi ene o vha farisaho, a dovha hafhu a ita uri vha kone u swika kha heinoni Sondaha ya ṋamusi. Mutetshereso wa Phalaphala FM vha nga vha vha kha ḓivha vhegeni yo fhelaho vha vha si na na maanḓa, u nga ḓiwana vha tshi khou sendela tsini na radio uri vha to engedza volumu nyana, vha pfhe muzika une ra vha ro vha dzudzanyela wone kha ino mbekanyamushumo, kana vha pfhe vhuṅwa vhuṱanzi une vhathetshelesi vha vha tshi khou vha ḓisela hone kha ino mbekanyamushumo, kana vha pfhe maṅwe a maipfhi ane ra vha ri tshi khou vha ḓisela hone kha ino mbekanyamushumo. Zwi tshi khou itiswa ngori vho vha vha tshi khou vhaisala, u vhaisala havho ho vha u sa konadzei na uri vha nga ḓiwana vha tshi khou kona u vuwa mbeteni, zwo vha zwi sa konadzei uri vha nga ḓiwana vha tshi khou kona u vha vho ima. Vha vha vha tshi vhona u nga ri Sondaha ya ṋamusi yo vha isa nga ḓo swika, fhedzi ṋamusi khezwi ri roṱhe kha ino mbekanyamushumo ya Thendo na Nduvho. Hetshi ndi tshone tshikhala tshavho mutetshereso wa Phalaphala FM uri vha ri vhudze uri madekwana a ḓuvha ḽa ṋamusi vha khou ṱoḓa muluvha ngani kana murenda ngani, hune hafha ri vha ri tshi khou ṱoḓa vhuṱanzi ho pfufhifhadziwaho. Ndi ya zwi ḓivha zwo ri hu na zwinzhi nga maanḓa zwine murena kona u vha itela zwone kha uno ṅwaha, hu na zwinzhi nga maanḓa zwine murena vho kona u vha itela zwone kha uno ṅwedzi, hu na zwinzhi nga maanḓa zwine murena kona u vha itela zwone kha ino vhege, zwine vha pfha uri vha nga kona u kovhekana na vhathetshelesi vha ino mbekanyamushumo yashu ya Thendo na Nduvho. Nomboro ndi 086 000 2503 086 000 2503. Email ndi ramantswana tn@sabc.co.za, x ndi @chitagong, na pala kasetere la tshiṱitshi la Facebook vha yaya ndi kha Phalaphala FM. Ri na misi yoṱhe ri pfha uri madekwana a ḓuvha na musi vhuṱanzi havho ho pfufhifhadziwaho vhune vha khou ṱoḓa u kovhekana hone na vhathetshelesi ndi vhufhio.
1: Vha nga muluvha ngani kana murenda ngani madekwana ano kha mbekanyamushumo ya Thendo na Nduvho.
0: 086 000 2503, vha nga muluvha ngani kana u murenda ngani madekwana ano kha ino mbekanyamushumo yashu ya Thendo na Nduvho, ndi vhuṱanzi ho pfufhifhadziwaho lokovhela. Ai, ahuna muthu hafha, nda ndi khou ri vha hone mutetshelesi vhane vha khou ṱoḓa uri ḓisela vhuṱanzi havho ho pfufhifhadziwaho kha ino mbekanyamushumo yashu ya Thendo na Nduvho, ndi madekwana. Hai, zwi sumbedza u nga ri na khaedu nyana hafhanoni ya ṱhingo dzashu. Mutetshelesi wa Phalaphala FM, kha vha ndi lavhelese miṅwaha milaedza ine yo rumeliwa nga vhathetshelesi unga kha ḓivho kha siaṱari ḽa tshiṱitshi ḽa Facebook ndi Phalaphala FM. Ri na misi yoṱhe na kha email na kha X, hoṱhe ri a wanala huṅwe na huṅwe, a huna hune vha nga ḓo ri wana hone. Zwino vha zwi vhona zwori hafhanoni a no ḓimelela uri tshitagong ndi uri nṋe ndo balelwa u ḓisa vhuṱanzi uri ndi muluvhe kana u murenda ngori nṋe nda sa ḓi zwori ndi ḓo ni wana ngafhi. Ri wanala huṅwe na huṅwe, vha founa, vha rumela email, vha yaya kha Facebook, vha yaya kha X, huṅwe na huṅwe ri a kona u wanala kha ino mbekanyamushumo yashu ya Thendo na Nduvho. Fhedzi vhaṅwe vha vhathetshelesi vhane vha khou rumela milaedza yavhui ndi khou i vhona fhaḽa kha seṱere ḽa tshiṱitshi ḽa Facebook, ndi khou livhuesa nga maanḓa. Ro fhiwa ni kwa gai vhusiku ndi rufu wa munyayi na ino one kai nubika ya mwishibo ya shu ya tendo na ndubo pezi zwa ndeme ndi zori hana pungu na ungo nina angaba ni kuwa one rupiwa kana nyuko zeza rirote madekwa na dhona musi aunori radio izimiwe kana ufi hey nduru kwa fezi uno shika nini kwa bando ndo siru wanyana nidozugona lichicha hafa none kambe kenya mshimo ya shu ya tendo na ndubo yu mwanga wa shu wa rana ni saudhibi rupi wai riva roto shika na zezo nga wara ya bufumi na bubili usiku kati rekodi kwa sanga mando kwa doba kwa kodha na muzika unerabarishu kwa disara wone muzika unerabarishu kwa disara wone hapa kai nombe kenya mshimo ya shu ya tendo na ndubo ni muzika hii uwelela uzipatu chezo une wa dovusulu za muya wavo ndi muzika une wa vodzu dzanyiwa nga rabela ni masia ndi ene na vakori disira muzika hoino ni une rabarishiko vadisira wone kai no mbekanya mushumo yashu ya tendo na nduvo ndi madekwana hey utonga runa zvimwe zvinazvo kotenda fano no mutechereswa parapara FM ndandi kuri ndilingedzo vajia pala kazi thingo pezi baribari chinane arina ino one kai no mbekanya mushumo ya tendo na nduvo zotoralo na ka Jonathan Babaju na Dakaro na Robert Komora na ino one kai no mbekanya mushumo ya shu ya tendo na nduvo na Kumbero Rufuno uko tichereswa ino mbekanya mushumo amuralene arina ndiko jena kha vhutanzi hanga nemune musi ndo swika henda pelelwa nga mushumo ari nemune ndo swika henda pelelwa nga mushumo nda swika henda la tafulupelo musi mushumo uchipela ndi chiri zwiafana ndi kosoko rabela masia rena vhusiku duvha linwe na linwe mudzimi ha pita belo zyanga nga ari hezo zothe zwoitea ṅwaha wothe wa 2025 kana gidimbili fumbili thano ari nga 2025 nga ṅwedzi wa November kana ṅwedzi wa Lara mudzimu vha ḓa vha mbonisa tshilidzi tshavho musi ndi tshifounelwa mushumoni uri ndi vhuye murahu ndi khou amba zwino ndi khou shuma ndi tshiri mudzimui vha ya pfha hu tou vha nuri tshiṅwe tshifhinga vha ya lenga u fhindula thabelo dzashu dzinani ḽa mudzimui kha dzi rendiwe misi yoṱhe a ri nyimbo hedzo yi dzi a mphatutshedza nga maanḓa nḓila ine hi dzina ḽa mudzimu ḽa tea u rendiwa ngayo ndi dzina ndine ḽa vha na a ri nga nḓila ine dzina ḽa mudzimu ḽa tea u rendiwa ngalo ndi zwa ndeme ngori ndi dzina ḽine ḽa vha nṱha ha madzina oṱhe ḽifhasini a ri ndi funa hafha ḽa hu tshi pfhi mudzimu o vhumba muthu ane o vha a tshi ḓifanyisa tikhori wesa nga mandesa ndi khumbelo lufuno ndi u bva ngei muraleni ndi western chifu muluvu na vhone vha hone kha ino mbekanyamushumo yashu ya tendo na nduvo vha ri nṋe ndi khou livhuwa mudzimu ngauri o kona u ri swikisa hafha kha ḓuvha ḽa ṋamusi ndi khou dovha hafhu nda vha ndi khou livhuwa na vhutshilo vhune u kha ḓivha o ri ṋetshedza hone zwa zwino zwo tou ralo na kha Langwane Lucky a ri na ino u hone kha ino mbekanyamushumo yashu ya tendo na nduvo uri muṅwe mulaedza yi nduno wa khou bva kha Elijah Chuma ane a khou thetshelesa ino mbekanyamushumo anga hangei Strider a ri na nṋe ndi hone hafha nga dzina ḽa murwa washu murena washu Yesu Kristo kha ino mbekanyamushumo yashu ya tendo na nduvo 086-000-2503 ndi madekwana ai auna muthu hafhanoni 086-000-2503 ndi nomboro dza shu dzina ra kushumisa dzone mutechereso wa parapara FM ndi na fulufhelo lori a zwitova kha khaedu ya tekiniki ine ro thoma u ṱangana nayo musi ino mbekanyamushumo i sathu ya muyani zwine zwa khou itisa uri nṋe na vhone ri sa kone u amba thi zwi funa uri hedzinoni awara mbili dzi to fhela dzoṱhe mutechereso wa parapara FM ndi khou amba fano ndi si navho vhathetshelesi vhene nda khou ita ndi tshi amba navho ambe tshiṅwe tshifhinga u nga pfha u nga ri ngou khou hasha nga maanḓa kana u khou amba zwithu zwo no pfala nga maanḓa fhedzi wa wana uri auna na muthu na muthihi o thetshelesaho fhedzi uri hu na vhathu vho thetshelesaho ndi zwi ḓivha ngei vha vha tshi khou founa ri tshi khou amba hafha kha tshitengwa tshashu tsho uri vha nga muluvha ngani kana u murenda ngani ndi madekwana ai ha zwi tonga ri ri na khaedu nyana hafhanoni lokovhela ndi madekwana na muthu nda ndi khou runa muthu zwi amba zwori zwa zwino mutechereswa parapara FM kha vha ri ndi lavhelese miṅwe ya milaedza ine yo rumelwa nga vhathetshelesi ri na Lucky tenda mudzimu Langwane khotsi ya matwinsi itani muthu wa vhathu hu sa feli ne ḓuvhuledza Diprenzo takimu famadzi ndibudzane chirema balibali china netanyani Gloria Ramatamera Mwenda Mutsu Singo Colbert Goroza Boy Chigororo na Chinyadzo Robert Mahapa na Nemaburani Fariso Sakaria na Patichezo Makuba Mazibandira DV na Bomashia Mia Basizana na Bakesh Base Shumani Sibeyi Enric Mudau Erekanyani Sandra Chikudo Mbuyere ni Dangare, Advocate Azwindini Ligege, Chitangano Tsireledzo Mukhavi, Mphosi Vurezani Paramera, Chimangazo Ravere Lutendo, ATTJ Memiriri Aburengwi, na Takarani Mukwevo. Ndi mwamba batichelesi, vaneri na wapa kambekenya mushimo ya shuya, tendo na ndubo. Basongo angwa zuri zezu ino hapa mtucheriswa parapara FM. Ria jena peka chila chungu chitengwa chashu chine rabana choka inombeka ya mushimo ya tendo na ndubo. Une hapo ribarina muimbi ane rabari chiko zeza na ye. Ziyambo ribari chiko wadisara nyimbo taru zichiko tewe kana usi no ujenere langa ngomu. Wado zumbura zuri wegeni wepera onga sondaro dipinanga manda na minister Rufuno Dagada. Anendi mua batu bane wadu achipida chadikita lashu la parapara FM Royal Family Fest. Roda bade sadwa lotoma une hapo hii wadu abashiko disiro wa muzika wa gospel. Zino madeku wala vana na musi kabari ndibabu uzori ra muzika anera dhubarichiko zeza na ye. Na ene uka mutebe wabatu bane wadu achipida chabane wadu abashiko mvumvusa kadikita la parapara FM Royal Family Fest. Saizu za zinu mtichiriswa wa parapara FM zuko sumbe za zichingari na kaya dunyana ya tingo za shui. Ziyamba zuruba daba chiko vera panda nuruma ya meneza ya avoka satar la shtichi la Facebook ndi parapara FM rina numisi yote. Naka X ndi at chitagong. Email ndi ramantwana tn@sabc.co.za une hapo hii. Nduhune nenabone radoamba one. Roda bede sa zinji, zikuwa mao ino mbekenya mushimo ya shuu ya tendo na ndubo. Zo zino panda musiricha kachitengwa chashu chara muzika ane rabarichiko zedza na ye. Kabari badisele luimbo kuru ni ntoko zomba ambo. Ana Nathaniel Bansi bako rima kabongwe. Ane paka parapara FM ya koperasi ya kasho ya la Afrika Shipembe. Loko vera.

0: usa rundi zwine vakofira kazo pedzi vhone ni ya mudzimu una mulalo nungo na fulubero
1: kha inombekenya mushumo yashu ya tendo na nduvo ndi mbekenya mushumo ine ya dha kha vhone sonda iṅwe na iṅwe ndi u bva nga waraya vhufumi u swika nga waraya vhufumi na vhuvhili vhusiku kati
0: kha vha ḓeruri vhe murena nga mbilu dzashu dzoṱhe ri murende nga ipfi ḽashu nahone ri pfe maanḓa na ipfi ḽawe Ezwi zwoṱhe zwi tea kha mbekanyamushumo ya tendo na nduvho sonda iṅwe na iṅwe u bva nga hora ya vhufumi u swika hora ya vhufumi na vhuvhili vhusiku kati vha songo ṱahela i mbekanyamushumo musi ri khou vhuvha na u renda mudzimu nga muzika u elelaho phatutshedzo na Tina Chita Gong Ramantswana.